0: Philippine Standard Time, it's 9:38 po ng umaga at muli po tayo nagpabalik dito sa Headline Sports Sports Radio 918 AM po si Mita Palace. Ang inyong mga kasama for today dito, syempre, for the rest of this hour, pansamantala muna humahalili kay Ms. Judith Caringal dito sa Headline Sports at kasama po na sa Master Control, sila tita ni Desin Soriano sa console, sa Warcast Engineer Gemma Trocamora, ipin natin si Mika Got, ating mga kaibigan dyan, na sila Mike Linus, sila Brill Kangku, at saka syempre si Tito Dennis Hilanga, nandiyan din po sa Master Control. At syempre, malolos transmitter na kagapi natin sa araw-araw natin pag-program dito lamang sa Headline Sports at sa buong Sports Radio. Anyway, sa araw nito marami tayong mga tampok na balita dahil po patuloy po ang mga kaganapan syempre sa mundo ng sports. Alam nyo, locally and internationally, talagang maraming mga kaganapan pero so far, mag-focus tayo ngayon sa unang balita natin kung saan nga po si Alex Ayala ay yumuko dito sa Bad Homburg Open kung saan siya po'y natalo kay Elise Mertens, WTA World Number 26 sa score na, tamang score nila sa naging laban nila dito, 6-3, 6-3. Si Alex po'y yumuko both sets. Alam nyo, naging laban dito. Si Alex lumamang pa siya dito by 3-1 kay Elise Mertens pero si Elise Mertens humabol siya nag 3-3 tapos eventually 4-3, 5-3 and yung momentum kumbaga ay na-transfer kay Elise Mertens at tinalo na si Alex Ayala dito nga sa Bad Homburg Open. And then syempre sa second set naman, ito yung nangyari sa second set, Elise Mertens po yung talagang nanguna dito, talagang yung momentum after nung shift na nag 3-3 sila kasi diba nag 3-1 si Alex, nag 3-2, kaya at least 3-3, then 4, hanggang mag 6-3. Tuloy-tuloy po rin po yung pagratsyada ni Elise Mertens dito hanggang sa mag 3-love yung naging score nila dito sa second set. And nakascore si Alex, nag 4-1, then 4-2, and then 5-2 eventually, and then 5-3. And lastly, natalo po si Alex, 6-3 na naman dito sa second set ng laban nito kontra kay Elise Mertens. Alam nyo, sayang eh, kasi it would have been a good run pero dun simula pero kasi medyo sunod-sunod yung naging laban ni Alex the past few times, so siguro yung nagka-catch up rin yung pagod and syempre mahirap po yung tennis eh, mahirap yung yung sunod-sunod na schedule dito, so probably this is a blessing in disguise kung baga may turing dahil nga in a few days time simula na po Wimbledon, I think it's June 26 something, tingnan natin kano simula ang Wimbledon. So ang Wimbledon po ay magsisimula sa June. Actually nagsimula na yung Wimbledon qualifiers pero yung sa main nitong Wimbledon it will start from tingnan natin June 29 to July 12 then. So 2 weeks po itong more or less 2 weeks po itong Wimbledon. So far qualifiers pa nilalaro ngayon. And then si Alex po ay nasa rank 29 seed dito sa Wimbledon. And nakakatuwa ang tignan na isa pong Pilipino ang nakapasok dito sa seeding na ito sa Wimbledon. Pero anyway, still good showing for Alex dahil nga po si Alex talagang maganda yung pinapakita niya the past two competitions na nasalihan niya, semifinals sa HSBC, I don't know, semifinals dun sa Berlin Open and then dun sa anong binaging championship ni Alex the last time around, yung nagdana sa WTA 125 title dito the last time around sa Birmingham Open. Kasi prior that, Guadalajara Open, then sa Birmingham Open, and then a good showing ni Alex dun sa Berlin Open. So, congratulations pa rin sa ating kabayan. And talagang maganda-maganda yung pinapakita niya dito. And hopefully, magpatuloy yan when it comes to Wimbledon. Pero, hindi po nagtatapos sa ang kanyang kampanya dito sa Bad Homburg Open dahil po, bukas alas 5 ng tinatayang alas 5 ng hapon, makakaharap po ni Alex Ayala at saka ni Venus Williams, ang kapatid ni Serena Williams, one of the tennis greats din, ito si Venus Williams. Makakaharap niya ang tambalang Osborne at Harrison bukas sa round of 16 ng women's doubles ng Bad Homburg Open sa ganap na alas 5 ng hapon. So ito ba yung unang tambalan ni Ayalat Williams at hopefully maging maganda yung kanilang andito team up dito sa Bad Homburg Open. Anyway, Philippine Standard Time, it's 9:43 na umaga. So magbalik natin, pag-usapan naman natin yung mga balita dito sa mundo ng basketball, football, at syempre iba pa mga kaganapan dito lamang sa Headline Sports. At magbalik po kami makalipas ang ilang palala. So stay tuned lamang dito po sa Headline Sports and we'll be right back after some few reminders.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
9: Self-protection.
10: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
9: Seek early consultation.
10: Unang simptoma mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
9: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
9: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.

0: Sports Radio 918 AM.
1: PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
2: PSC Hour.
1: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
2: PSC Hour.
1: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
2: PSC Hour.
1: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
2: PSC Hour
1: sa Sports Radio 918.
3: Headline Sports.

0: And nagabalik ko tayo sa Headline Sports Sports Radio 918 AM. We go to our FIFA World Cup 2026 updates kung saan patuloy pa rin po ang mga kaganapan dito sa group stage sa araw ng Martes, June 23, 2026. At ngayon ay June 22 pa lamang sa Amerika, sa Canada, at saka syempre sa Mexico. Ayan. So ano po yung mga naging kaganapan kahapon po? Nanalo po ang Spain kontra Saudi Arabia 4-0. Uruguay, tabla po kontra Cape Cabo Verde 2-2. Then Iran, Belgium, 0-0 yung tabla nila. And then Egypt defeated New Zealand 3-1. At kaninang madaling araw po, naglaban po ang Austria at ang Argentina, kung saan si Lionel Messi ay nakascore po dito with 2 goals dito. 38 minutes tsaka 9 dun sa extra period ng time dito. Nakascore si Messi. And then sa iba pa mga kaganapan, nanalo rin po ang France kanina. Dalawang score for Kylian Mbappe, 14th minute at 54th minute. And then si Ousmane Dembele ang nakascore ng 66th minute. Alam nyo, napakaganda yung naging laban dito. Talagang kapanapanabik yung naging laban nila. And then, syempre, aside from that, ngayon, naglaban pa rin po ang Norway at Senegal, kung saan ang Norway, lamang po sila 3-1 dito kontra Senegal sa score nito. Ang Norway po, nakascore po una ay si Marcus Holmgren Pedersen with sa 43rd minute, and then kay Erling Haaland 48 minute, tsaka and then bumawi si Ismail Assar ng Senegal 53rd minute, and then Erling Haaland again 58 minute. Talagang maganda, sunod-sunod yung mga magandang performance ng mga player, ng mga football athletes natin dito. Sabi nga ng pinsan ko na si John Paul Quevedo Jr., maganda yung labanan ng Golden Boot Award dito. Napakaganda ng pinapakita ni Messi. Talagang natala niya na yung break niya na yung record sa World Cup goals. And then, syempre, Kylian Mbappe, talagang one of the best footballers, if not the best, around this time. Around this period, talagang maganda rin pinapakita niya dito. And then, syempre, Erling Haaland, talagang goal machine itong nalaking lamang ito. Talagang maganda ipinapakita din for Norway. And then later on, mamaya-maya lamang po, maghaharap naman po in a few moments time, ay ang Jordan against Algeria around 11 in the morning. Sila po yung maghaharap dito sa Group J ng competition na ito. So yun po yung mga araw, laban ng araw na ito. And then later, ay tomorrow rather, 1 in the morning, magkaharap po ang Portugal. Ayan, Portugal contra Uzbekistan. Itong Portugal, they're coming from a painful 1-1 tabla dun niya contra sa Congo, DR Congo. Ayan, so they're aiming to make bawi dito contra Uzbekistan naman. And then itong England na paborito ng pinsan ko na si Johan ay lilaban mamaya kontra sa Ghana. Ayan po. Oh, England. Actually, England, one of the favorites nitong England, no? Kasi napakaganda ng lineup nila. Meron kang Harry Kane, may Jude Bellingham ka. I mean, ang dami nilang mga pwedeng asahan dito sa England. Talagang well-rounded din itong England this time around. At syempre, 4 a.m. yun, ng umaga. And 4 a.m. rather, kasi redundant yung 4 a.m. ng umaga. It's 4 a.m. po yung laban ng England against Ghana. And then, Panama versus Croatia, 7 in the morning. And then, 10 a.m. Colombia versus DR Congo. And po yung labanan para tomorrow dito sa FIFA World Cup for June 24. And then for June 25, Thursday naman po. Sige, sabihin ko na lahat ng schedule until Friday para meron kayong schedule dito. Dahil malapit na patapos itong group stage. For June 25, Thursday, 6 na games po ito. Switzerland against Canada, 3 a.m. Bosnia and Herzegovina contra Qatar, 3 a.m. Then, Morocco against Haiti, 6 a.m. Scotland against Brazil, maganda to. Scotland against Brazil, 6 a.m. And then, Mexico against Czechia, 9 a.m. Ganun din ang South Africa against South Korea, Battle of the Souths, 9 a.m. din yun. And then, sa group stage din sa Friday, June 26, Curacao against Cote d'Ivoire, 4 a.m. Ecuador against Germany, 4 a.m. din. Tunisia against Netherlands, 7 a.m. Japan against Sweden, 7 in the morning. Turkey against USA, 10 a.m. Then Australia against Paraguay, 10 a.m. Ayan po yung schedule natin hanggang sa Biyernes po dito June 26. Anyway, Philippine Standard Time. It's 9:52 na umaga. At syempre, aside from that, football, meron din tayong mga iba mga kaganapan pa kung saan ang Pilipinas po ay sasabak muli dito sa panibagong window nitong FIBA Asia or 2025 2027 FIBA Basketball World Cup Qualification Asia. Kung saan po ang Pilipinas kabilang ito sa Group A kasama ang Australia, New Zealand, Philippines at Guam. Ayan po. So, tayo po ay nasa ikatlong pwesto with a 2-2 slate dito dahil nga po winner over losers dito. I think nanalo tong New Zealand. At pagkakalam ko, nanalo tong New Zealand dito contra Philippines and dito sa naging laban ito. So New Zealand won over Philippines 69-66. Kaya sila po yung lamang dito sa atin kahit bertuting both 2-2 record dito. And then Guam nasa fourth place sila with 0-4. So yung top 3 lang po yung makakabahan din second round dito kasama na iba. Sa Group B, Japan, South Korea and China ang nasa fourth place, Chinese Taipei. Group C, Jordan, Iran, Syria. Iraq nasa laylayan sa group sa fourth place and then Lebanon, Qatar, Saudi Arabia, India. India nasa laylayan din, 0-3. Then Lebanon 2-1 din ang Qatar, then 2-1 din ang Saudi Arabia. And then sa Group E po, ang mangyari po dito, magsasama-sama po yung A at saka C and then B at saka D. So yung top 3 teams ay aabante sa FIBA Basketball World Cup dito sa top 3 teams ito, Group D at saka Group F. So, yung best 4 placed team dito for the both squads, Group E at saka Group F, sila po yung aabante for the last spot ng FIBA Basketball World Cup. So, yan po yung magiging kaganapan dito. So, we're looking forward na sana maging magandang performance ng Gilas Pilipinas natin dito. Makalaban po nila ang New Zealand, July 3 sa Auckland. And then Australia, July 6 sa Perth sa Australia. So, sino po yung lineup natin dito sa Gilas Pilipinas? Tingnan natin dito sa official Facebook ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Ayan, so tingnan natin. Ayan, so, ang nais natin. Tingnan natin kung sino. Samahang Basketball ng Pilipinas. Ayan. And so, hintayin natin yung page na loading dito. Excited tayo dahil nga po in a few days time, makikita na natin ang Gilas Pilipinas. Speaking of Gilas Pilipinas, nagkaroon po sila ng open practice and send-off ceremony kahapon sa Phil Oil Center San Juan City. And so, ang final roster po natin dito, RJ Barrientos, Justin Baltazar, Justin Brownlee, AJ Edu, Junior Fajardo, Juan Gomez Deliano, Chris Nusa, Mike Phillips, Kevin Gambao, Dwight Ramos, then si Troy Rosario, tsaka si Carl Tamayo. So, guard-wise, marami tayong magaling na guard. May RJ, meron JGDL, meron Chris Nusa, tapos nandito rin si Dwight. Forward spots, filled din ito with KQ, Troy Rosario, Carl Tamayo, Mike Phillips, and then syempre andiyan siyempre si Justin Baltazar at si Justin Brownlee. In center spot ang magkakaan dito, AJ Edu, Junior Fajardo at si Mike Phillips. So, yan po yung mga abangan natin na mga players dito sa FIBA Asia Cup. No, it's not FIBA Asia Cup. It's FIBA Basketball World Cup Qualifiers na magaganap po simula June 3 hanggang June 6. Philippine Standard Time, it's 9:56 na umaga. Ayan na po ang ating balita sa araw na ito dito sa Headline Sports. At maraming salamat po sa pagsama ninyo sa atin dito sa programang ito. And happy Tuesday sa inyong lahat. Bago po magtapos, binabati ko pala ang aking mga magulang na si Mama Arnie Tapales at si Papa Bobby Tapales. Hello sa inyo. Get well soon pa. I love you. And I love you din, Ma. And then, syempre, sa aking girlfriend na si Aika Haisayo, binabati ka tayo ng happy monthsary and I love you as well. Following standard time, it's 9:56 na po na umaga. Maraming salamat po. Birthday ni... Oh, happy birthday kay Sir Jess Batislong. Kay Dito Jess Batislong. Happy birthday. Binabati natin ang dati nating kasamahan dito sa Sports Radio. Yes, sa mga talagang gumabay sa atin dito. Nung nagsimula pa lang tayo dito sa Master Control, si Sir Jess Batislong. And happy birthday sa iyo, Sir Jess. And wishing you more birthdays to come. And have a good health. And syempre, happy retirement din, Sir Jess, Tito Jess dito. Mula siyempre sa Sports Radio. At binabati ko rin yung isang Jess, ha? Si Jess Laid, ang ating Dota 2 pro player na si Jess Laid na sasabak. Tapos lalaro ba si Jess mamaya sa Paliga? Ayan, Jess, magpa-condition ka. Eh, kaya pala nag 5K ano walk run si Jess sa ano sa Manila Marathon kasi naghahanda dito sa pagbabalik ng ano ng liga dito. Dahan-dahan daw sa pagtakbo, sabi ni Jemort at Mika, ayan. At siguraduhin maayos yung sintas ng sapatos. Ayan. And syempre, dapat prepared lagi pag nagbabasketball. Dapat condition tayo para maiwasan natin ang kahit anong mga problema sa court. Anyway, Philippine Standard Time, it's 9:58 na umaga. Sa ngalan po ni Ms. Judith Karingal na nakasama sa Masta kanina sa naging ano, pag-play uli nung Philippine Hall of Fame na video natin dito syempre na kinover nila. And syempre kay Sir Aaron at Papi Roy sa NBA recap nila. Ako po si Timita Palace at isang happy Tuesday sa inyong lahat.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS,
3: Presidential Broadcast Service
1: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
0: Philippine Standard Time, it's 9:59 AM. Good morning, here is the news. The Marcos administration is ramping up measures to protect food, water, and energy supplies amid warnings that a severe El Nino phenomenon could persist until 2027. President Marcos says government agencies were accelerating investments in irrigation and water management projects. All these mechanisms, he said, will help farmers cope with drought and strengthen resilience against climate-related disasters. The government is also encouraging the use of climate-adapted technologies, including solar-powered irrigation pumps and water recycling systems in drought-prone areas. In news overseas, China has added 10 United States-based companies to its export control list and barred government procurement from nearly 50 U.S. companies. This comes after the Pentagon blacklisted some of China's best-known companies for alleged ties to China's military. China's Ministry of Commerce announced the export order on Monday, barring Chinese companies from exporting dual-use items that can be used for civilian and military purposes to the U.S. firms. The updated list includes some of the China's largest and best-known companies like Alibaba Holdings, search engine giant Baidu, and electric automaker BYD. Philippine Standard Time is exactly 10 in the morning. Matili na ito itong Sports Radio para sa mga pinabagong balita at mga sa larangan ng sports. Muli ako si Timothy Palace. Aris na magandang umaga sa inyong lahat.
1: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS,
3: Presidential Broadcast Service
1: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
5: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
7: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
8: Ano nangyari?
7: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
9: Ako sir, ambulance driver ako.
8: Ambulance driver?
9: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
6: Mayroon po may experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
8: Dahil hindi na umabot.
9: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
6: Mr. President, papakita ko lang po sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
8: Makapal yung semento.
6: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
8: These are the reinforcements.
6: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
5: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
8: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports. Dito sa Esports Explorer. Esports Explorer. Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mika Go.

Virus. Magandang magandang araw sa inyo lahat at syempre eSports Explorer naman muli dito sa Sports Radio 918. And it's Tuesday again at 10 to 11 AM. Samahan niyo po kami sa ating mga may init na balita at updates nga tungkol dito sa larangan ng eSports at marami tayong mga tournaments na ongoing at syempre mga kakatapos lamang na tournaments and also qualifiers for national teams at syempre nga no, sa araw na ito no, dito natin ibibigay lahat ng ating mga nalalaman nga natin no this past few days at syempre kasama niyo pa rin ako, inyong host, Mika Go. Sama niyo po ako ngayon dito sa eSports Explorer sa lahat ng mga balita sa programang ito. So, ngayong araw na to, no? Grabe. Kamusta dyan ang ating nasa master? Parang masayang-masaya ba dito ngayon yung ating EP na si Timo Dita Vals? Shout out agad sa'yo. Grabe talaga. Iba yung aura eh. Ngayon eh, no? Iba talaga. So, oo nga, itas kulang pa tayo dyan sa master, no? Grabe, may nawawalang isa. Sino kaya yan? Hulaan na lang natin. Ayan, syempre, ngayong araw na to, no? It's a new day, no? New day sa ating mga gamers. Kasi dito natin ibabahagi lahat. Kasi ang dami nating updates talaga simula nung nagdaan na yung past few days ganito, no? Ang daming nangyari simula dun sa ating national team. Yung symbol nating national team at syempre yung mga ganap nga dito sa Esports Nations Cup dahil nga may qualifiers din dito at also yung other teams na naglaro nga dito no from Dota 2, from Tekken din at syempre sa Valorant. So simulan na nga natin, umpisa na natin nga no. So sa mga araw na nakaraan no is itong unahin natin yung sa Cebol na national team natin. Dahil nga, syempre, meron pa tayong natirang qualifiers nung past few days. Meron tayo sa Honor of Kings, nagkaroon din tayo sa Mobile Legends, sa MLBB, at also sa PUBG Mobile. So, sila yung last, last qualifiers. Oo, sumibol pa talaga yung mga huli nating mga huli nating teams from these games, gano? At itong three games na to, yung MLBB Hawk, tsaka yung PUBG Mobile, no? Different results ang nangyari. So, may contrasting results din yung nangyari dito. Kasi, yun nga, unahin natin yung Cebol MLBB team natin. Dahil qualified na nga sila sa Asian Games. Dun sa main event sa Aichi, Nagoya, Japan. So parang ano, no? Hindi na shocking. Hindi na shocking kasi parang ano na to eh. Parang isa talaga sila yung team na parang team to beat na talaga no pagdating sa Mobile Legends kasi from napakita naman nila lalo na yung team na to, yung Team Liquid PH additional ano nila 6-man from Onyx na si Kelra. Yun nga. Ang team na to is parang sila na yung top sa actually pa world nga eh, pang world class na talaga eh kasi ang hirap talaga nilang talunin no pagdating sa mga games at no kaka ML nila yan. Yan kaya sila kaya nangyayari to. Kaya talagang pagdating sa mga world ano no mga tournaments iba talaga yung datingan nila. So yung MLBB team natin dahil qualified na sila no after nilang ma-top talaga sila yung leading actually top the qualifiers nga with a 6-1 record. Grabe. Hindi talaga nagpatibaga ang Team Philippines kasi nga no 6-1 yung record at sila pa yun nasa top ng group stage kasi from
this stage, itong ano-ano, yung qualifiers, 8 teams na galaban, including yan yung Team Philippines. So, mga nakalaban ng Pilipinas nga dyan ay Cambodia, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Vietnam, Laos, at Singapore. So, dito, sa nakaraang labanan nila, natalo nga nila yung Malaysia, yung Laos, Myanmar, Vietnam, Indonesia. Tapos, ang tumalo lang sa kanila, no, ay yung Cambodia. So, close game ang nangyari dito sa Cambodia. Kaya, yun lang ang only loss nila dito. But the rest is talagang na-dominate nila. At na 2-0 sweep nila, ano, itong Malaysia, Myanmar, tapos yung Indonesia. Actually, yan talaga yung regional rivals nila. And natalo nga nila itong Indonesia nga, no? At yung Singapore na sweep nila yan, also Laos. Yung Vietnam din actually, naging 2-1 pa nga yan, eh, no? Na nakayanan pa din ng Vietnam. Pero syempre, ang Pilipinas pa rin ang nanaig. So overall nga, no? Sila pa rin ang topper dito. Parang ano sa toppers. Sila yung top ng itong MLBB for the qualifiers. So punta sa 20th Asian Games. So sa Asian Games nga, no? Siyempre, ang nag-qualify kasi dito, 5 teams from the qualifier. So, kasama pa rin dyan ang Cambodia, Indonesia, Myanmar, at Malaysia. So, sila, so ang 5 teams na to, including the Philippines, ang kasama na doon sa main event ng 2026 Asian Games MLBB Tournament. At yun nga, sa ano yan, actually sa October magaganap yung mga labanan nila. And abangan natin yung ating team, Cebol MLBB. Siyempre, ano yan? Pwede kong yakang-yaka naman nila yan. Ano na yan? Asian Games na yan. At yun nga, ang kasamahan nga natin nga dito, no? Na naglaban sa qualifiers, no? Featuring a roster. Kasama dyan si Carl T. Zinipomoseno, si Sanford Binuya, si Alston Sanji Pabigo, JP De La Cruz, si Dave Teddy Cutie Viana Jr., at ang kanilang six-man na si Dwayne Calrapillas, kasama ang kanilang head coach na si Alex Snap Alvarado, and yung analyst nila si Kim Dai Casabanes, with, ano pa, din syempre may assistant coaches, mga support coaches nila, na si Francis Daki Glindro, Michael Arcadia Bocada, and Denver Yeb Miranda. So yan, grabe, full force na talaga ang ibibigay nila dito para sa Asian Games, no? Kasi Asian Games yan, syempre, we have to be on top, ganun. Ganun yung mindset nila ngayon para dito sa darating na main event ng Asian Games, ayan, sa Aichi, Nagoya, Japan. Paris. So dahil maganda nga, no, ito yung last qualifiers na nagdaan dito sa, well, actually second to the last qualifiers na nagdaan nga dito, no, sa qualifiers ng Asian Games. And other than our MLBB team, syempre ang Honor of Kings team natin, no, ito pa, isa pa to, ay pasok na rin dito sa labanan nga ng Honor of Kings sa main event sa Asian Games dito sa Aichi, Nagoya, Japan. So ang ating Cebol Honor of Kings or Hawk team, dahil pasok na nga sila, no, with a 3-1 record, yan yung nakuha nila dito sa labanan nila from the qualifiers. At syempre, itong Honor of Kings kasi Asian Games version. And yun nga, yung mga nakalaban nga ng Pilipinas dito ay ang dito sa group A, no, sa group stage nila ay ang Indonesia, Uzbekistan, Pakistan at Mongolia. So ang Pilipinas yun nga, nag-place nga dito, no, nag-finish as second in the group stage sa group A, kung saan meron nga silang 3-1 record. So ni-wrap up na nila yung ano nila, games nila last time, no, kasi may huling game sila from laban sa Indonesia. Pero syempre, kahit man natalo sila, actually yung one loss nila dyan coming from Indonesia yan. So kahit natalo sila dyan, is pasok pa rin naman sila sa main event nitong Honor of Kings tournament. At
At yun nga, sa tournament nga na to, no, yun lang naman ang nakuha nilang loss from Indonesia. So natalo naman nila, no, yung other countries dito tulad ng Uzbekistan, Pakistan at Mongolia. Doon nila nakuha yung first 3-0 record nila bago sila matalo ng Indonesia, kaya naging 3-1. So na-clinch naman nila. So it's good naman kahit yun nga na kahit na end nila yung campaign nila with a loss to Indonesia, they still got in dito sa main event ng Asian Games. At itong lineup na to, no, kasama diyan ang lineup ng Blacklist International, which is Chami Wanazareya, Justin Juschitan, si Dragon Dajao, Golden Kai Dajao, Charles Chazesquera, and John Celia Tungol under the guidance of head coach Gerald T.G. Gelasio. So sila yung bumubuo nung Honor of King teams natin, yung Blacklist International. At dahil nga dito is yung teams nga dito, no, 9 teams actually yung pasok dito from the qualifiers to the Asian Games sa Honor of Kings. So ang 9 teams na to with the Philippines nga, no, is kasama na dito sa main event at makakalaban ulit nila yung mga nakalaban nila before na teams. At syempre, nadagdagan dyan nga, no, yung other invited teams tulad ng China, Malaysia, Thailand. So sila yung 3 teams na invited dito. Actually, well, malakas din kasi China pagdating sa Honor of Kings. Eh. Lalo na't na testing na talaga sila before sa mga international tournaments. Ano yung mga Honor of Kings Invitational, yung mga ganyan. So, nakalaban na nila dito yung mga Chinese teams. And grabe. Grabe parang sa kanila talaga yung larong to, yung Honor of Kings. Lalo na't Asian Games version pa to. So, we'll see, no? Paano yung labanan ng ating Team Philippines nga dito. And hopefully nga, no, is mapakita nila yung lakas nga ng Pinas nga dito sa Asian Games main event. So, sa same pa rin, sa Aichi, Nagoya, Japan. And starting ano yan, September na. September 27 ang simula ng main event na itong Honor of Kings sa Asian Games. So lastly, yung last team na lumaban nga dito, no, sa Asian Games qualifiers ay walang iba kundi ang PUBG Mobile team. Itong team, sayang talaga. Nakita ko talaga yung kanilang naging ano dito. Actually, record nila tapos yung scores nila pagdating sa mga games dito sa PUBG Mobile. Parang nagtayo pa nga sila, no, nung isa sa mga countries dito sa Jordan. Kasi actually, yung last game nga nila dito, which is sa game 6, no, na sayang na short sila para makapasok dito sa Asian Games main event ng PUBG Mobile. After nila matalo dun sa winner take all match nila against sa Thailand. Kasi itong event nga to dito sa PUBG Mobile is Battle Royale siya, eh, no? Battle Royale. So, parang nag one-on-one na ng Thailand pagdating sa ending. Kaso lang, nakuha ng Thailand yung winner-winner chicken dinner sa, yun nga, sa huling laro nga nila, no? Sayang. E di, nag-second pa dito yung Pilipinas. Kung nakuha ng Pilipinas dito yung winner-winner chicken dinner, sila actually yung pasok dito sa may tiebreaker kasi dito sa ano, no, sa Asian Games sa PUBG Mobile event. So since nanalo nga yung Thailand over the Philippines nga dito sa last match nila sa game 6 para makuha yung winner-winner chicken dinner, ay ang Philippines ay nagtie nga dito sa Jordan. So para sila may 38 points actually dito sa kanilang standings, but ang tiebreaker kasi yun nga, kung makikita natin nga dito, no, yung match ranking ties are broken in the following order. So, no, total number of winner-winner chicken dinner, yun talaga yung number one na kailangan mo. Para syempre kahit mag-tie kayo, dapat meron kang
ano, no winner winner chicken dinner. So tapos total number of placement, if yun nga, if nagkaroon pa sila ng first ano dito ng isang winner winner chicken dinner, tapos tataas yung placement points nila, so sila yung makakapasok dito. But since 38 points sila, nag-tie sila at nag at meron yung Jordan na first isang first place nga no sa game 5, at tayo ay we only have 1 second place and apat, or actually 3 na fourth placers, kaya tayo ay nalaglag nga dito sa main event ng Asian Games ng PUBG Mobile. So sayang talaga. Kaya nag 7 tayo sa group A, kasi 6 teams na nga makakapasok from this group stage to yun nga to the main event. So yun nga, sayang na sayang talaga. Actually wait, yun nga, finals muna bago sa main event, kasi 8 teams pala sa finals muna. So bale, itong group A, kung sakaling sila ay makapasok sa 6 place nga dito, no, is papakakapasok sila sa finals. Tapos makalaban pa nila din yung mga teams dito. And ito yung possibility na pwede sila makapasok pa sa Asian Games main event. So sayang. So GG sa ano, no, sa PUBG Mobile team natin. At least

0: Siyempre, ano to eh, no? Sa, from selection talaga galing yung ating team. So, makikita nyo rin sila sa mga iba't ibang, sa kanilang specific teams nila. At yun nga, labanan din sa mga iba't ibang major minor tournaments din ng PUBG Mobile. So, with the conclusion of the regional qualifiers nga, no, ang CBOL, ang ating national team, ay nakasecure na ng ito na, nakasecure siya ng Asian Games berths dito sa Identity 5, sa Naraka Blade Point, sa MLBB, Honor of Kings, Puyo Puyo Champions, and Pokemon Unite. Para nga dito sa Asian Games main event sa September. So, ayan yung mga teams nga, no? So, yun lang. Ang isa lang nating hindi nakapasok na team ay yung PUBG Mobile. So, the rest na sinalihan nga dito na CBOL team natin, which is Identity 5, Naraka Blade Point, MLBB, Honor of Kings, Puyo Puyo Champions, and Pokemon Unite. Sila ang lalaban nga dito sa other countries nga for this Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan this September. So, good luck sa ating teams and hopefully, no, is maka-place tayo ng mataas ito or makuha man natin yung top 3 din na finishes dito. So, good luck sa teams and hopefully, no, this September, abangan natin yan. So, makikita natin results sooner or later. At yan muna updates natin for now nga dito sa ating CBOL national team. And sa pagbabalik nga no natin is more updates pa rin sa ating other esports na mga balita. So stay tuned lamang dito sa Sports Radio 918.
1: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
6: Alam mo ba na halos 60% ng katawan mo ay tubig? Na kahit mild dehydration ay maaaring magdulot ng sakit ng ulo, pagkapagod at hirap mag-concentrate. Kaya mahalagang uminom ng sapat na tubig araw-araw, lalo na sa mainit na panahon. Huwag hintayin mauhaw bago uminom. Simple lang pero malaking epekto sa kalusugan mo.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
7: Sports Radio 918 AM.

And we're back dito sa Esports Explorers sa Sports Radio 918. At syempre, tungo naman tayo no, dito sa ibang teams natin na lumaban for the qualifiers. Dito naman tayo sa Esports Nations Cup kasi papalapit na rin to after ng Asian Games. Ito namang Esports Nations Cup na darating nga this November naman no, dito sa Riyadh, Saudi Arabia gaganapin. So ito nagulat nga din ako dito eh no, na may sa ano nga nila League of Legends LOL tournament nga ng Esports Nations Cup. Ayan na nga yung nakakapanibagong balita, qualified na ang ating LOL team dito sa ENC, sa Esports Nations Cup na ganapin sa Riyadh, Saudi Arabia. So, itong LOL qualifiers nga nitong Esports Nations Cup, no? Itong sinalihan nga nung ating Team Philippines nga, no? From, dahil sila yung nanalo last time dito sa Southeast Asia and Oceania qualifiers. Sila yung, well, actually,

0: Actually, sila yung second. I mean, second sila dito. Well, kasi nanalo sila dun sa lower, ano nila, lower bracket era nila dito, no? So, etong sa qualifiers nga nila, ang team na to na kasama nga yung mga teams, yung actually isang team lang dito sa Philippines nga, no? Nakasama dito sa qualifiers ng LOL Tournament. Kaya na-qualify sila dito sa ENC main event. So, itong Team Philippines nga natin, no? Itong, actually, itong qualifiers na to na nagdaan last time is 9 teams yan na naglalaro nga kasama ang Pilipinas dyan sa double elimination bracket na to. At, syempre, ang Pilipinas simula sa upper bracket nga, no? Simula natin dun. Yung ating team nga, no? Na lumaban versus ano muna. Unang nilabanan nilang country ay walang iba kundi ang Guam, which is isang match lang naman, best of one lang na matches. And sila ang nakatalo dito from the upper bracket quarterfinals. Tinalo nila ang Guam, kaya naka-advance sila sa upper bracket semifinals. So sa upper bracket semis nga, no, yung ating Team Philippines dito ay yun nga lang, natalo sila ng New Zealand. Dito kaya nalaglag sila sa lower bracket. So, yun nga, nag-advance dito yung New Zealand from the semifinals to the finals. But, ang ating team, Team Philippines, ay bumagsak dito sa lower bracket quarterfinals. At dun nga nila nakalaban ang Malaysia, which is natalo nga nila 1-0 din. Kaya nakapag-advance sila or nag-move on sila dito sa lower bracket semifinals. Pagdating sa lower bracket semifinals, no, naglaban dyan ang Philippines at Australia at nanalo naman muli ang Philippines kaya sila ay nag-advance sa lower bracket finals. And pagdating na nga dito sa finals stage nga natin, no, is best of 3 na yung matches dito. So, nakalaban na ng Pilipinas yan ay ang Singapore kasi nilaglag ng New Zealand ang Singapore dito sa lower bracket. At pagdating dito sa lower bracket final ay ang Pilipinas ay nanalo 2-0 over Singapore. Kaya sila ay nag-qualify na nga dito sa, yun nga, dito sa Esports Nations Cup na main event. So, bale, nauna nag-qualify dyan, no? Yung kasama din sa region na to ay ang New Zealand. So, dahil galing sila sa upper bracket, tapos natalo nila yung Singapore, sila ay qualified dito sa main event din. So, kaya second na nakakapag-qualify dito ang Pilipinas. So, ang team nga natin, no, no, after ma-defeat nila yung Singapore 2-0 dito, kasama na sila with New Zealand sa AS region representatives netong LOL or League of Legends tournament dito sa Esports Nations Cup. So, yan, makakasama na nga nila din yung mga iba't ibang countries pa dito from the different qualifiers din, tsaka yung mga invited teams nga dito, no, sa Esports Nations Cup na darating nga this November. So, ang team na yan natin, ayan nga, makita natin din dyan yung kanilang mga names na composed of Reven Relia Aloy, si Joshua Devoured Escucharo, si Cherv Argrona Dorado, si Kyle Don Somera, si Jan Crescio Hortizuela, and Adrian Dodoy Brancia with head coach nga nila na si Ralph Leathergoods Liabres. So sila yung bumubuo netong League of Legends team nga, no, na pasok na sa main event na ENC 2026. So abangan natin ang LOL team natin pagdating sa November nga, no, kasi lalabanan nila iba't ibang teams dito. Kasi napakadaming teams ang lalabanan nila dito dahil 31 teams versus the Philippines. Grabe. So laban nila nga dito, no. Dahil sila ay from qualifiers, makakalaban nila yung mga play-in teams dito, no, muna before kung sakali man sila makapag-advance sa group stage, no, sa iba pang mga teams na makakalaban nila. So, kalaban nila dyan sa play-ins, nandiyan ang Turkey, Greece, Poland, Argentina, Spain, Canada, Sweden, Czechia, Hong Kong, Mongolia, Lithuania, Romania, Germany, Belgium, Algeria, Tunisia, Mexico, Guatemala, Chile, Peru, New Zealand, Saudi Arabia, and also itong wild card. So, hindi pa natin alam kung sino itong wild card. Isang solidarity slot nga dito, no, na makalaban din nila sa play-ins. And other than that, teams from the group stage, kung sakali mag-advance sila from the play-ins, ang makalaban dyan ay China, South Korea, France, Vietnam, Brazil, United States, Chinese Taipei, at Denmark. So, yan yung lahat-lahat na mga teams nga dito pagdating sa LOL Tournament ng Esports Nations Cup. So, good luck sa ating team sa play-ins dahil dito nga natin makita ang kanilang labanan talaga kung makapasok sila dito sa groups stage. So, good luck sa ating LOL team. And the other, ano naman natin, no? Other games kung saan nag-qualify din ang ating Team Philippines ay walang iba kundi isang chess dito sa Esports Nations Cup. So, sa chess nga, no? Ayan. Ang ating IM na si Paolo Bersamina ay siya nga, no? Ang pasok nga dito or nag-book na his place dito sa chess main event after niya matalo nga ang kalaban niyang Australian na si Sravan Renjit 3-1 dito sa upper bracket semi-finals. So, itong labanan nga nila dito sa ENC qualifiers ng chess event ay pasok na nga itong, kasi nung open, actually dalawang qualifiers yan. May qualifier 1 at qualifier 2. Lumaban si Paolo Bersamina sa qualifier 1 but syempre hindi siya umabot dun sa mismong semifinals ng lower bracket, no, papunta dun sa pagdating sa pag-qualify. But dahil may qualifier 2 pa, dito na siya bumawi si Paolo Bersamina. So natalo niya nga dito from upper bracket semis nga si Sravan Renjit at siya yung nag-qualify nga dito, no, sa chess main event. So congratulations kay Paolo Bersamina na pasok na sa main event nga na itong ENC 2026 chess tournament. At syempre, eto, ano to, pwede kaya si Jess dyan? Sabay yan! Oh, grabe, magaling yan si Jess, esports at chess, pero kahit di Dota 2 yan, nag-chess yun si Jess, kaya, ano yan, chess ni Jess, ganon. Tapos, ayan, since abangan din natin yan, ang ating player nga dyan. yun nga, balik tayo dito sa ano, sa chess event. Besides kay IM Paolo Bersamina, itong kasama niyang fellow Pinoy na no, na si FM Daniel Causo. So qualified din siya actually dito si Daniel sa after maka-receive siya ng direct invitation sa ENC National through the ENC National Ranking. So, kasama siya dun sa 64 Masterminds Invited. Ayan. Ng ENC 2026. So, dito nga, based dun sa, ano no, sa National Rankings dito sa ENC, ay nasa 60. Isa siya sa kasama sa, ano, 60 at, ayan, pang 60 ang rank niya dito sa ENC National Rankings with 0.975 points. Yun nga, dun siya nag-place. Kaya, umabot siya dun sa 64 na may invite nga dito for the ENC 2026 chess main event. So, kaya two Pinoys, no? Actually, ang sinabi nga dito na isang invited, max of two kasi talaga. Bale, yung ano dito, per nation. So, isang invited, tapos kung sino yung makapasok sa qualifiers nga, no? Kaya may pwedeng may isa pa. So bali dalawa sila ditong kasama nga sa main event. So sabi nga dito, the top 64 players earn spots based on their CCT leaderboard rankings with Tilted Tuesday Spring Split results serving as the final tiebreaker and the limit of one player per nation through this route. So one limit lang per nation ang makukuha dito nga, no, sa 60 dito nga sa leaderboard sa rankings nga. Tapos yung other na lang is kung sakaling makapasok man sa qualifiers. So yan yung rule nga dito, no, sa chess event ng ENC. So yan ang ating team nga, no, at ang ating mga players for the Esports Nations Cup. So good luck sa darating na November kung ano mangyayari nga dito, no, sa kanilang games dito sa Esports Nations Cup 2026 na gaganapin nga sa Riyadh, Saudi Arabia. So yan muna ang updates natin naman ngayon, no? From ano tayo? From the Asian Games to ENC. Grabe, talagang iba talaga yung ating mga teams ngayon tsaka players. So sa pagbabalik nga natin, more updates naman sa esports dahil may other teams pa tayo at players na ayun nga, maibibigay yung updates nila dito sa specific tournament. So we'll be right back.
1: Hello, I'm Daiki from TLPH. Happy 40th anniversary.
2: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bata ka na, pakapilosopo mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Sports Radio 918 AM.

0: At muling nagbabalik ang Esports Explorer dito lamang sa Sports Radio 918. At dito naman tayo tungo doon, no, sa mainit-init pang balita kasi kagabi kakatapos lang nung itong labanan. Well, actually, upper bracket final na labanan nga dito sa TI sa The International 2026 Southeast Asia Regional Qualifier. At ito nga, yung inaabangan nga ng mga tao, ito ang OG, ang Philippine squad na OG, kung saan na isa sa mga bagong players nila dito, nandito si Raven, no? Na lumaban din dito sa qualifiers nga dito ng TI 2026. At ngayon, nakapag-advance na nga sila dito sa Grand Final. So, one win away na lang para makakwalify na nga ng slot sa main event ng TI 2026. So, itong OG nga, no, is natalo nila ang Reconyx, ang Indonesian team. Tama na, Indonesian. Indonesian team na Reconyx dito 2-1 sa upper bracket final. Grabe! Alam, nag-type pa nga sila dito bago pa talaga sila manalo, no, ng last game dito sa upper bracket finals bago sila mag-advance dito sa grand finals. At yun nga, ang team na OG simula nung lumaban sila dito sa kanila sa bracket na to, no, sa upper bracket. So nag-start sila dito pagdating sa, syempre meron pa tayong open qualifiers, yung mga ibang teams nga dito sa open qualifiers 1 and 2 bago dito magkaroon ng close qualifiers, no. And invited nga ang OG dito sa close qualifiers kung saan lumaban agad sila sa upper bracket quarterfinals, kalaban ang fellow Philippine team na Interactive Philippines sa talo nila 2-0 kasi na nag-advance sa semifinals ng upper bracket. Tapos naglaban naman ang OG at ang Glyph dito na 2-0 din nila until nga sila ay makapaglaban nga dito sa Reconyx. Parang rivals na nga din nila tong Reconyx, yan, no? Kasi ang Reconyx yung last time kasi, no, is sila ang nakapag-qualify sa mga main event din ng other major tournaments na itong Dota 2. At yun nga, natalo naman nila dito sa upper bracket final kaya na bumagsak ang Reconyx sa lower bracket final. So kaya ang OG, nag-aabang na lang kung sino ang kalaban nga nila dito, no, sa grand finals. Pero yun nga, sa unang game nga nila is grabe talaga, nakuha nila itong first game nila with kanilang player of the game, ayan, si Yo Pudge, na gamit ang kanyang hero na si Puck with 6-2-22 KD. Grabe, 22 assist, wow, iba talaga yan sa unang game nila, kaya nakuha nila yung 1-0 nga dito, no, 1-0 win. So Pinoy gaming talaga. Iba yung Puck Lords talaga siya, no, yung itong CEO Punch, grabe. Kaya nahuna nila yung game. Pero sa second game, syempre, nagbumawi dyan ang Reconyx. Kaya nag-tie sila at 1-1. But pagdating nga sa third game, no, nakuha naman nila ang final game para makapag-advance sa grand finals with the player of the game nila na si Teams, gamit ang kanyang gyrocopter with 10 kills, 4 deaths and 22 assists. Yan ang kanyang performance dito sa games. Grabe. Talagang, iniba na yung labanan nila dito. Actually, nung una, 33-13 nga yung game 1 nila. Tapos game 2 nila, close game. Yan, close game. 28-33. And magdating sa game 3, ay binalibag na nila muli ang Reconyx 37-16. Kaya nila nakuha ang panalo dito at at ang pag-advance nila nga dito sa grand final. So one win away na lang. Excited na ba kayo kung sinong mananalo nga, no? Kasi wala pa silang kalaban kasi maglalaban pa diyan nga, no, sa lower bracket final ang Reconyx at yung Grindback. So itong Grindback, no, at nandiyan yung ating two Filipino players din na si Ken at si Nico. So, kasama nila dyan ang other players. Yan, from Thailand, nandiyan si 23 Savage at si Q, pati sa Malaysia si Oli. Ayan nga yung Grindback team nila. So, from open qualifiers yan, nakapasok sila dito sa closed. Syempre, dito sa Grindback is sa labanan nila yung Reconyx. Kailan ba to? Mamaya na. Ayan, mamaya na pala eh, 12 PM. Ayan na, malalaman natin agad-agad pala later sino na mga kalaban ng OG sa Grand Finals. Ito pa ay Grindback o Reconyx. Ayan. Ayan na talaga. So, tingnan natin kung magkaka-rematch pa yung Reconyx dito at yung OG. Or, makalaban naman nila bago naman makalaban nila na Grindback. Sana Grindback para maraming ganun. maraming ano. Sige. Pero, ayan, kasi syempre may Pinoy din dito sa Grindback. Diba? Ano din yan? Gusto natin mapakitaan na kayang-kaya ng C. Dito, no? Ang kaya-kaya ng C sa main event. So, pero ang tunay na labanan dyan talaga. Kung makapasok man, sino dito makapasok, ay ang main event talaga ng TI 2026. Biro mo, di ba? Grabe. EU domination kasi din dito sa ano, no? Sa TI. And, yun nga, etong C is nabawasan na nga ng slot for the TI 2026. From 2 slots, 1 na lang. Kaya isa na lang talaga ang makakuha ng slot sa C. Isa lang mga kalaban versus those other teams na talagang ano talaga sila sa mga nananalo na sa major events ng Dota, no? And yun nga, good luck sa labanan mamaya sa lower bracket final at of course sa darating na grand final na magaganapin din ngayong araw. Grabe, 4 PM naman. 4 PM naman tong OG versus who knows na mga kalaban nila. So other than that, no, yung isa nating full pledge Pinoy hindi kasi naka-advance dahil natalo nga ng Grindback itong Execration, no, na eliminate na sila from this contention. So, kaya yung Grindback yung nakapag-advance ito sa lower bracket final. So, ayun. May kita nyo pa naman yung Execration sa ibang mga games at tournaments. And, but yun nga, ito muna, focus tayo dito kung ano man ang meron ngayon dahil later na mangyayari lahat yan. At makakita natin sa grand final sino na ba at sino na ba talaga. So, yan. Kaya, dyan. Good luck sa games dyan. And we will see who will advance to the main event of TI 2026. Other than that, lipad muna tayo sa isang isang balita na sa Tekken. Ngayon ko na lang ulit na tong Tekken. Na balita tong Tekken. Dahil ang ating champion nga for this Chainshift 2026 ay walang iba kundi si AK, ang ating Pinoy representative for this Tekken 8 tournament sa Chainshift 2026. So sa itong tournament, congratulations kay itong kay Alexander AK Laveres na yun nga nanalo nga dito sa tournament na to. Even though siya tier 2 tournament, it's still a win for him nga, no, dahil isa doon sa makuha nila points talaga para dito sa sa Tekken circuit, Tekken World Tour circuit. So kasama pa rin siya, no, dito sa circuit na to. At malaking points kasi kung sakaling makauha mo yung points nga dito at maangat mo yung sarili mo nga, no, sa rank 1 to 20 ay pwede kang makasali nga sa mga Master Plus Tier events. Pati na rin sa EWC, no, ng Tekken 8. At syempre dahil siya panalo dito, nakakuha siya ng 300 points dito. Tapos syempre may prize din naman. 4,000 kasi yung prize pool dito. So, nakakuha siya ng $1,964. Pero yung points talaga yung dito, ang laban dito. So, si AK nga, no, from the upper bracket semifinals. So, since isa siya sa mga notable entrants na kasama dito, nasa upper bracket semifinal siya. Natalo niya si Dr. The Jake Man 2-0 dito sa upper bracket semis para mag-advance sa upper bracket final. And pagdating sa upper bracket finals, ay natalo niya itong isa sa mga kilala na ano din, mga famous Tekken players na si Low High, ang Southeast Asian na South Korean siya, no? Player na si Yun Low High Sun Wong. So, siya ay natalo ni AK dito sa upper bracket finals. 3-1 na dominate ni AK si Low High dito sa upper bracket, na nalaglag siya sa lower bracket final. But, pagdating sa grand finals, nagkaroon siya ng rematch ulit dito dahil si Low High ang nag-advance from the lower bracket final. At naging close game ang kanilang laro at nanalo si AK ng 3-2 over Low High. Kaya si AK ang nanaig dito sa Chain Shift 2026 Tekken 8 Tournament. So, grabe. Kahit Challenger Tournament ito, it's still a win using itong Shaheen signature pick nga neto ni AK. So, 300 points. Kaya sa Tekken World Tour, ay ngayon ay nasa ano siya? With those 300 points. Asan na ba itong si AK? Hindi ko na makita. Well, nasa global, tumaas nga siya, no? Global leaderboard, nasa top 10 na siya dito sa rankings. So, with 630 total points from all those tournaments na sinalihan niya. So, bali matataas yung kanya nakuha sa mga past tournaments niya, lalo na nag-champion pa siya. So, last time 330 lang to. Plus 300, nakuha niya 630. So, nakapasok na siya dito. So, current standing niya ngayon ay top 10 dito sa ranking from the global leaderboard ng rank 1 to 30. So, grabe. Tapos, syempre, hindi pa tapos ang laban dyan kasi patuloy pa rin yung mga tournaments at yung mga points na makukuha nga dito sa global leaderboard ng Tekken World Tour Circuit. At yun nga, no, is after nyan, baka kung sakali, makuha ng invitation para dito sa, yun nga, EVO. So, sa EVO 2026. Pero yun nga, ang mga kasama nga sa Evolution Championship, isa sa mga notable entrance din, kasama dyan si AK. So, abangan nga natin, good luck sa kanya na sa susunod na championship nga dito sa EVO 2026. So, yan ang updates natin sa Tekken 8. And lastly, ang pinaka-final update nga natin dito ay yung inabangan din ng lahat dito sa Valorant Tournament, dito sa Valorant Champions, no? Sa Valorant Champions dito na ginanap sa London, England. So, Valorant Masters London pala. Sorry, Masters London. Ayan, grabe, Masters London. No? Akalain mo, sayang yung PKMs ko. Sayang yung PKMs ko. Pero, yun nga, ang nanaig nga dito ay walang iba kundi ang Leviathan. Ang grabe mga ano to, yung kabataan. Iba talaga pa mga bata. At sila ang winners for this Valorant Masters London. Congratulations to Leviathan na sila ang nanalo na nga dito sa Valorant Masters London. At ang nag-runner-up nga dito yung ating Pacific region, Pacific representative nga, no, na PaperX. So, thank you naman sa PaperX. Sila ang runners-up dito sa Valorant Masters naman sa London. Grabe talaga. Legit sentinel ka ba talaga, boss? Si Boss Jammer, grabe naman. And, yun nga. And with that is, yun nga lang, sayang talaga. Grabe. Parang, wala talaga yung game 5. Sayangan talaga ako dun. Nag-ano na sila eh, palitan na sila ng wins dito sa ano eh. Ganda ng laban nila. Actually, nung game 1, dominating sila 13-2, 'di ba? 13-2 na nga sa game 1. Tapos after nung 13-2 nila ng game 1 dito sa Fracture, nag-bounce back yung Leviathan. So, nag 13-6 sila na panalo sa split para ma-level ng series. So, ayan na yung tunay na laban. Tapos, pagdating sa Game 3, itong Pacific Champions natin na VaporX, na regain nila ulit yung lead nila dito. 13-11 comeback nga dito sa Breeze. So, may 2-1 lead na sila. Kaso nga lang, yun nga, yung Leviathan nag-rally from a 10-8 deficit sa Ascent para ma-force yung deciding fifth map. So, nag 13-10. So, napanalo pa ng Leviathan 13-10 pagdating sa Game 4. So, 2-2 na. Ayan na. Ito na talaga yung final-final. Yeah, Ascent map. Yan, maganda map din yan, no? And lastly sa Lotus, VaporX. Grabe! Hindi nyo ba alam? Nag-ano sila? 111 dito. Grabe talaga. Nagulat talaga ako doon na... Nagulat ako na... Akala mo yun, 111 yung naging ano nila, halftime score nila doon. Tapos, after nun, nag-mount man naman sila ng comeback. Well, actually, gusto nila kumambak from that 111. So, nakuha pa nila yung 4 straight rounds dito. So, 5. Naging 5-12 actually. 5-12 after nung side swap. But, yun nga lang, yung Leviathan is na-close out nila yung series with that one final win para makuha yung map ng 13-5. Masecure nila yung championship. So, nanalo yung Leviathan over VaporX. Sayang pa naman yung pick M's ko dito. Talagang, ano eh, no? Akala ko talaga kasi natalo nila yung Leviathan before. Tapos syempre dahil bumagsak yung Leviathan to the lower bracket, talagang hinabol talaga ng Leviathan yun sa lower bracket. Di na sila napagod until dun sa grand finals na talagang tingnan mo yan, global appearances nila. Makikita niyo diyan. Tingnan mo yung global appearances, halos debut team talaga tong ano, Leviathan. Tapos isa lang yung parang OG ata diyan na kanilang player. So parang third appearance na nga nakalagay diyan. Tapos debut pa iba, mga kabataan talaga. Walang kaba-kaba sa game 5, no. Talagang nakuha nilang sugurin lagi yung VaporX kasi nakita ko sa labanan nila eh, no. Talagang parang nagwi-whiff na yung VaporX doon pagdating sa ano nila game 5. Tapos itong VaporX, ayan na, yung kanilang global appearances, napakataga na nila, ano no, si ano to, si Forsaken, tsaka si Davai, 14 ano na nila, global appearances, tapos 12 kay Jing, tapos yan, si Something 8 na, tapos 3rd pa lang ni Envy. Sayang, so, naputol na yung winning streak ng, ano dito, VaporX, tapos, na-deny pa ng first international title dito si Envy, ang ating Filipino player. So, yun nga, ang na-receive ng VaporX dito, no, 200,000 pesos. So, yun yung kanilang nakuhang prize dito for being runners-up. And yung, ano nga, etong Leviathan, nakuha nila 350,000 with 8 VCT Pacific points. Ang VaporX kasi 6 VCT Pacific points. So, ayan, congratulations ulit sa Leviathan na their first win dito talaga na debut team talaga, no? Kakaiba talaga. And, ayan, abangan natin ang mga teams na yan, no? At, syempre, besides that, na VaporX ay next na nilang stop ay de-defend na naman nila ang regional crown nila dito sa VCT Pacific Stage 2, which begins next month. So, next month yan, abangan natin ang VCT Pacific Stage 2 dahil maglalaban din ang ating ano din, mga teams dyan and also players. Nandiyan pa din naman ang VaporX, of course, dahil magde-defend sila ng kanilang crown with yun nga si Envy. At besides na doon naman, no, pasok pa rin naman sila sa Valorant. Valorant Masters ba sa Shanghai? Valorant, ano, basta yun sa Shanghai. Basta yun sa Shanghai. And, yun nga, sa ang Global Esports, abangan din natin sa VCT Pacific Stage 2, nandiyan si Patman at si Savvy8K, as well as ang favorite team natin. Grabe talaga. Na Team Secret. Ayan. Dahil wala na si Jesse Vash, ano kaya mangyayari sa ano nito, sa lineup nila at ano mangyayari sa kanilang gameplay. So we will see all on that for more nga dito sa VCT Pacific Stage 2 next month. So yan muna lamang ang lahat-lahat ng updates natin for this day's Esports Explorer. So grabe no, jam-pack talaga yung ating updates ngayon. Oh, tapos sa pero meron pa actually yung din natin nabanggit kanina, yung Valorant Game Changers Southeast Asia Split 2 for women's team nga no. Nandiyan nga yung mga teams na qualified na for that: Falcons Vega, 36 Thieves, Sisu, Ross GC, Baguette, and Evictix GC, Zero Sugar. So sila yung mga qualified teams nga dito sa ano. Match schedule for this is this day, araw ngayon, Falcons Vega versus Baguette and Sisu versus ROZ. So yan lamang ang updates nga natin for this Esports Explorer. And lastly na lang, magpapasalamat na lang tayo sa mga nakasama natin today. Nandito sa Master Control and sa Warcast, nandiyan si Ma'am Nida Reskin Soriano, si Engineer Gemma Trocamora, ang ating EP na si Timothy Tapales, at also ang Malolos Transmitter. Binabati ko na rin dito ang ating, ito nga, yung ating number one fan na si Papa Quincy. Ito, yan. Tsaka si ating Jess Dota 2 player na runner na din. At susunod na, chess player na din yan. Grabe talaga. So, yan. Masama sa aking mga magulang si Jaime at Lydery at aking significant other si Toby. And mamaya pala, no? Basketball player na rin yan si, ano, si Jess. So, abangan nyo yan sa liga. And happy birthday naman muli dito kay Sir Jess Batisla. O, yan. Happy, happy birthday. So, yan lamang, no? Ang ating Esports Explorer for today, at magandang araw nga sa inyong lahat.
1: Tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung paggalat ng fake news, and some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
10: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinagutos ang malalimang imbestigasyon sa school shooting incident sa Tacloban bilang ng mga sugatan sa insidente umakyat na sa 20.
16: Headlines. Philippine National Police maglalatag ng mga hakbang para mapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Moto proprio investigation sa may-ari ng baril na ginamit sa insidente, ikakasa ng National Police Commission.
15: Headlines. Department of Social Welfare and Development agad nagbigay ng psychosocial support sa mga estudyante at guro na nakasaksi sa school shooting incident sa Tacloban. Pinaigting na security protocol sa mga paaralan, tiniyak naman ng Department of Education.
16: Headlines. Bagyong Francisco, isa ng super typhoon at nakakaapekto ngayon sa iba't ibang rehiyon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Department of Social Welfare and Development nagpadala na ng relief supplies sa Batanes.
15: Headlines. Emergency cash transfer sa mga pamilyang apektado ng malakas na lindol sa Mindanao sinimula na ng DSWD. Kagawaran nakapagpalabas na ng higit 370 milyong pisong relief aid sa mga napinsala ng lindol.
16: Headlines. Big time rollback sa mga produktong petrolyo, epektibo na sa araw na ito.
15: Headlines. At pamamahagi ng libreng bigas sa Tondo, Maynila, sinimula na First Lady Liza Araneta Marcos, mainit na tinanggap ng mga residente.
17: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
15: 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, June 23, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
16: At ako naman po si Ched Oliva.
15: Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malalimang imbestigasyon sa nangyaring school shooting incident sa Tacloban. Ayon po kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pinatitiyak ng Pangulo ang kaligtasan sa lahat ng lugar, opisina, establishmento, partikular na sa mga eskwelahan. Sa panig ng PNP, nakikipag-ugnayan na ito sa mga magulang at school officials para imbestigahan ang insidente. Makikipagtulungan din ang pulisya sa Department of Education para tiyakin ang mga hakbang para maprotektahan ang mga estudyante, guro at iba pang personnel sa lahat ng paaralan sa bansa.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Umakyat na sa 20 ang kabuang bilang ng mga nasugatan sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon ito kay Police Regional Office 8 o PRO 8 spokesperson, Lieutenant Colonel Annalisa Armeza. Ayon kay Armeza, 15 sa mga ito ay tinamaan ng bala at 5 iba pa ang nasugatan ng magkagulo ang mga tao kasunod ng pamamaril. Lahat anya ng nasugatan, lalo na ang mga tinamaan ng bala, ay nakakonfine ngayon sa iba't ibang ospital. Pinabulaanan din ni Armeza ang mga kumakalat na report sa social media na umakyat na sa 4 ang death toll. Iginit ang opisyal na namamalagi ito sa 3 at wag na anya sanang madagdagan pa.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Pinag-aaralan na ng Philippine National Police o PNP ang mga hakbang upang mapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Ito ay matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 mag-aral at 7 ang nasugatan matapos ang nangyaring pamamaril ng 2 minor de edad. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan niya ang malawak ng investigasyon sa insidente. Kinumpirma rin ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyko na ang baril na ginamit ng isa sa mga suspect na minor de edad na Glock 9mm pistol ay in-issue sa isang policewoman sa PRO 8 habang ang caliber 38 ay in-issue naman sa isang security agency sa Cebu City.
18: We're still very sa agency kung kaninong guard nila specifically na issue po yung caliber 38.
15: Person Police Colonel Allen Reyko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Napolco, magkakasa na rin ng moto proprio investigation sa posibleng pananagutan ng pulis na may-ari ng baril sa Tacloban school shooting incident. Si Merian Bastasa sa detalye.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Magsasagawa na rin ng investigasyon ang National Police Commission o NAPOLCO para alamin ang posibleng pananagutan ng pulis na may-ari umano ng baril na ginamit sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay NAPOLCO Commissioner Rafael Calinisan, inatasan na niya ang Regional Director sa Region 8 na si Director Resty Sibay na pabilisin ang investigasyon na kanilang isasagawa kasabay ng investigasyon din ng Philippine National Police. Batay sa paunang impormasyon, ang Glock pistol na ginamit sa insidente ay pagmamay-ari ng isang policewoman na tsahi ng isa sa mga sospek. Ayon kay Calinisan, susuriin ng NAPOLCO kung may naging kapabayaan ng police sa pagpapagamit ng kanyang issued firearm na nauwi sa pagkamatay ng tatlong kabataan at pagkasugat ng iba pang estudyante. Maaari umanong maharap ang naturang pulis sa kasong administratibo gaya ng grave misconduct o grave neglect, depende sa magiging resulta ng investigasyon. Tiniyak din ng NAPOLCO ang pakikiisa nito sa mga pamilya ng mga biktima at sa paghahanap ng hustisya kaugnay ng insidente. Mula sa NAPOLCO para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
15: Plano ng Philippine National Police na makipag-ugnayan sa mga barangay tanod o barangay watchmen para bantayan ang mga paaralan. Ito po ang nabatid kay PNP Public Information Chief Colonel Allen Ray Co sa isang pulong balitaan sa Campo Crame. Ayon kay Co, ang planong ito ay bahagi ng mga hakbang para palakasin ang seguridad sa mga eskwelahan matapos ang serye ng karahasan dito. Nagsumite ni Anian ng mga rekomendasyon ng PNP sa Department of Education matapos ang dalawang naunang insidente ng pananaksak sa Cavite noong isang linggo. Bukod aniya sa X-ray scanners, metal detectors at karagdagang security guards, makakatulong ang barangay tanod sa pagtiyak na hindi banta sa seguridad ang sinumang papasok sa paaralan.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Mariing kinondina ng Council for the Welfare of Children o CWC ang nangyaring insidente ng pamamaril sa San Jose National High School o sa Tacloban City na ikinasawi ng ilang estudyante at ikinasugat ng ilan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, lubang nakakabahala ang nasabing insidente na hindi lang sa Tacloban nangyayari kundi maging sa iba pang panig ng bansa. Kaya naman mahalaga na matutukan at maimbestigahan ang nasabing insidente upang hindi na ito maulit pa at matiyak ang ligtas espasyo para sa lahat ng paaralan sa bansa para sa bawat kabataan.
20: Yung makabata helpline 1383 natin para mag-reach out po sa local government unit ng Tacloban po, pati na rin po doon sa eskwelahan para alamin po kung ano ang maitutulong po natin doon sa pamilya ng mga namatay at nasugatan, yung mga bata po no, ng mga biktima at pati na rin po yung mga gumawa ng karahasan kasi po ang nakakalimutan po natin dito, sila po ay mga minor din na may karapatan din na dapat obserbahan based on the Juvenile Justice Welfare Act.
15: Kaugnay po niyan, magtutulungan ang mga ahensya ng gobyerno para alalayan ang mga estudyante at guro na nakasaksi sa shooting incident sa Tacloban City. Ayon kay Tapales, makikipag-ugnayan sila sa DepEd, DSWD, DOH at lokal na pamahalaan para sa iba pang kaukulang tulong sa mga individual.
20: Yung mga bata na naka-witness, yung mga nasugatan, yung mga pamilya po nila na na-trauma, kailangan po natin tulungan. That's why we are coordinating with the LGU and with the school so that we can refer them perhaps to the DOH, yung National Center for Mental Health. Ang aming parent agency sa pangungunan ng Secretary Rex Gatsalian, kami po ay lalapit din po kung anong matutulong ng DSWD. And of course, yung DepEd po ay si Secretary Sani Angara, I'm sure meron pong maitutulungan DepEd po dito para din sa mental health concerns ng mga bahala dito sa nakakatakot na pangyayari pong ito.
15: Ang mga pahayag ni CWC Executive Director 5 Undersecretary Angelo Tapales.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Agad nagbigay ng psychosocial support ang DSWD sa mga estudyante at guro na nakasaksi ng shooting incident sa Tacloban. Sa programang Boses, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na patuloy nilang tinututukan ang sitwasyon ng mga apektadong individual.
21: Yung mga social workers natin, nakapag-provide yan ng immediate na psychosocial support, ng counseling, gayon din ng assistance, particularly during this difficult time. And magpapatuloy yung pag-provide natin ng karagdagang pang-suporta dahil nakatutok po ang DSWD sa issue po na ito.
16: Si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
15: On top of the situation na ang Department of Education o DepEd sa nangyaring insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon mismo kay Education Secretary Sunny Angara, agad na silang nakipagtulungan sa iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Health, Department of Social Welfare and Development at maging sa mga otoridad at lokal na pamahalaan para maaksyonan ng insidente. Nagpadala na rin ang DepEd ng guidance counselors para matugunan ang psychosocial needs ng mga biktima ng insidente. Aminado si Angara na sa lawak ng naging danyos ng insidente ay karagdagang tulong pa ang kinakailangan nila para sa psychosocial interventions ng mga biktima ng shooting incident.
0: We want to make sure na available tayo kung anong pwedeng itulong. Siyempre, nananawagan din kami kung meron bang malapit na area, pwedeng magbigay ng yung bang mental health treatment, tapos yung psychological assistance, yung mga ganun. Kasi meron kaming papadalang dalawang guidance counselors, pero makakulangin sa dami ng estudyante at saka ng mga teachers doon.
15: Si Education Secretary Sunny Angara.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Pagpapaigting ng security protocol sa mga paaralan, tiniyak ng DepEd kasunod ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City, si J. Mark Dagala sa ulat.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Paigtingin ng Department of Education ang security protocols sa mga paaralan na alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panatilihing ligtas maging safe space sa mga kabataan ang mga eskwelahan. Ginawa ng kalihim ang pahayag kasunod na rin na nangyaring pagbisita nito sa San Jose National High School sa Tacloban City sa pakikipagpulong sa mga stakeholder para ilatag ang mga kaukulang hakbang kasunod nga na nangyaring pamamaril sa nasabing paaralan kahapon. Dito ay binigyan din ng kalihim ang kahalagahan ng pagpapatibay ng seguridad sa loob at paligid ng mga paaralan upang maiwasan ang anumang karintulad na insidente. Tiniyak din ng kalihim ang seguridad ng mga mag-aaral at pananatilihin nila na ang kaligtasan at gayon din ang pagtitiyak sa kapakanan ng mga mag-aaral. Nanawagan ng kalihim sa mga otoridad na paigtingin pa ang mga ginagawa nilang hakbang upang mapanatiling ligtas sa mga paaralan at komunidad. Nagpasalamat si Angara sa lokal na pamahalaan, gayon din sa pambansang pulisya sa agarang pag-aksyon at pagtulong para mapabilis ang isinasagawang investigasyon kaugnay ng insidente. Matapos ng kanyang pagbisita sa San Jose National High School, ay agad niyang binisita ang dinalaw ang mga nasugatang estudyante ng pamamaril. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
15: Mariing kinundina ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na nagresulta sa pagkamatay ng tatlong estudyante at pagkasugat ng iba pa. Sa isang pahayag, iginiit ng DILG na walang mag-aaral, guro o school personnel ang dapat matakot para sa kanilang kaligtasan sa loob ng mga paaralan na dapat ay ligtas na lugar para sa pagkatuto. Kaugnay niyan, inatasan na ng DILG ang Philippine National Police o PNP na magsagawa ng masusing investigasyon at makipag-ugnayan sa Department of Education at mga lokal na pamahalaan para repasuhin at palakasin ang security measures sa mga paaralan. Tiniyak din ng DILG ang patuloy na pakikipagtulungan nito sa mga ahensya ng pamahalaan at lokal na pamahalaan para matiyak na mananatiling ligtas at maayos na lugar ng pag-aaral ang mga eskwelahan sa bansa.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: House Leader nagpaabot ng pagkikiramay sa mga biktima ng school shooting sa Tacloban. Mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan, ipinanawagan. Si Melanie Baldos Reyes sa ulat.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nakikiisa si House Speaker Faustino Bojidi III sa buong bansa sa pagdadalamhati para sa mga biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kasabay nito, binigyan diin ng leader ng Kamara ang agarang pangangailangan na patatagin ang mga hakbang upang maiwasan ang karahasan at mapanatiling ligtas ang mga paaralan. Ayon kay D. Labis na nakababahala ang anumang uri ng karahasan na kumikitil sa buhay ng mga kabataan at sumisira sa kapayapaan sa mga akademya. Anya, dapat manatiling lugar ng kaalaman, seguridad at oportunidad para sa bawat batang Pilipino ang mga eskwelahan. Apat na mag-aaral ang naiulat na nasawi at ilang bata naman ang sugatan sa pamamaril na naganap nitong Lunes ng umaga sa loob mismo ng campus. Suportado rin ng House Leader ang sinasagawang malalim at patas na imbestigasyon upang lumabas ang katotohanan at magkaroon ng hustisya sa mga biktima. Nanawagan si Dee sa mga ahensya ng gobyerno, mga guro, magulang at lokal na komunidad na paigtingin ang mga programa para sa kapakanan ng mga mag-aaral. Nakahanda naman anya ang kamara na suportahan ng mga batas at programa na magsusulong ng kaligtasan at proteksyon ng mga kabataan Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Alas 11:19 ng umaga ang ating oras, lagay ng panahon. Abangan sa pagpapatuloy natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Alas 11:20 oras natin Pilipinas sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Isa ng super typhoon ang Bagyong Francisco na nakakaapekto ngayon sa Cagayan Valley at Bicol Region. Ayon po sa PAGASA, nagpapaulan din ang habagat sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Sulu Archipelago. Inaasahang lalakas pa ang bagyo ngayong araw bago lumihis pa silangan ng Batanes, Babuyan at unti-unting hihina. Posibleng lumabas ito ng bansa sa Biyernes, June 26.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
16: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na magpapatuloy ang rehabilitation efforts ng pamahalaan para mapigilan ang mga pinsalang dulot ng bagyo, pagbaha at iba pa. Si Alvin Baltazar sa report.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
25: Report. Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang ginagawa ng pamahalaan ng mga rehabilitation efforts sa gitna ng pagnanais na hindi na danasin pa ng ating mga kababayan ang kalbaryo dulot ng bagyo, makapagbaha at iba pa. Ayon sa Pangulo, may nakalatag na anyang plano ang pamahalaan ukol dito para sa susunod na taon. Nakapaloob na anya ito sa National Expenditure Program para sa 2027 at kanila anyang titiyakin na hindi magagalaw ang nasabing pondo para sa rehabilitation. Ilan anya sa gagawing hakbang sa rehabilitation efforts ay ang harangin na sa taas ang tubig para hindi na magdulot ng anumang problema sa baba kung nasaan ang komunidad. Kahapon ay nagsagawa ng inspeksyon ng Pangulo sa Mananga River sa Talisay, Cebu kung saan ay tiningnan nito ang progreso ng upgraded flood control structures na tutugon sa problema sa baha ng mga taga-roon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
26: We will continue to come, we will continue to build, we will continue to repair, and may plano tayo para sa next year para doon na natin haharangin sa taas yung tubig para hindi na natin makuproblemahin, masyadong problemahin.
25: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
15: Sa kakapasok lang pong balita, update lang ito kasi kanina sabi natin super typhoon ang Bagyong Francisco. Ngayon po ayon sa PAGASA, humina sa typhoon category ang Bagyong Francisco habang tinatahak ang Babuyan Islands. Sa kaugnay pong balita, aktibo na ang heightened alert status ng Philippine Coast Guard o PCG kaugnay ng epekto ng Bagyong Francisco sa bansa. Sa panayam ng programang Boses kay PCG

0: We are also in close coordination with the local government units together with the Disaster Risk Reduction and Management Office to maximize po yung utilization ng lahat ng ating response resources, kasama na rin po ang ating regular na coordination sa mga ahensya katulad po ng PAGASA for the regular weather updates at patuloy po ang isinasagawa nating information dissemination particularly sa area po ng mga coastal residents, yung atin po mga mangingisda. Atin po siyang pinapaalalahan na sa gayetong hindi po maganda ang panahon ay iwasan po muna ang maglayag para makaiwas rin po sa mga insidente.
1: Yan po ang pahayag ni PCG Spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpadala na ang DSWD ng mahalagang relief supply sa Basco, Batanes sa gitna ng paglakas ng Bagyong Francisco. Katuwang ang UN World Food Program, ipinadala ng ahensya ang 4 na container vans na naglalaman ng 7,000 family food packs at isa pang van na sakay ang 1,020 kitchen kits at 100 modular tents. Inaasahang darating ang supply sa lalawigan sa pagitan ng June 24 at 25.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Inatasan na ng Department of Education ang mga paaralan at field offices nito sa buong kapuluan na paigtingin ang paghahanda dahil nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Francisco. Bilang tugon, hinikayat ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service ang mga paaralan, division offices at regional offices na matamang i-monitor at agad magbigay ng update sa mga mag-aral, guro at empleyado ng paaralan. Inatasan din ito ang mga paaralan na panatilihin ang communication channels at paganahin ang school disaster risk reduction and management teams at contingency plans kung kailangan. Dapat din aniya silang makipag-ugnayan sa local government units at disaster risk reduction councils para palakasin ang ginagawang paghanda ng pamahalaan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ngayong araw ang Emergency Cash Transfer Program para sa mga pamilya na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Sa programang Boses, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na kabilang sa mga tatanggap ng tulong ang mga biktima mula sa Davao Occidental, Sarangani at General Santos City. May get 799.59 million pesos ang inilaang pondo sa naturang programa.
4: Tayo po ay kasalukuyang nasa General Santos at magtutungo tayo sa Balut Island, sa Jose Abad Santos, gayon din sa Glan Sarangani upang mamahagi ng emergency cash transfer sa mga kababayan po natin.
3: DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nakapagpalabas na ang DSWD ng 378 million pesos na halaga ng relief aid sa Mindanao kasunod ng malakas na lindol. Bukod pa ito sa ipinadalang mobile kitchens na nagbibigay ng hot meals at family tents na pansamantalang tinutuluyan ng displaced families. Ayon pa sa DSWD, nasa kabuuang 520,722 family food packs, 10,364 ready-to-eat food boxes at 13,125 non-food items ang naipamahagi sa mga biktima ng lindol. Nananatili namang sapat ang pondo at supply ng DSWD kasabay ng pagtulong nito sa mga posibleng maapektuhan ng Bagyong Francisco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpapatuloy pa rin ang pag-asiste at pagkakasa ng operasyon ng Philippine Coast Guard o PCG sa mga lugar sa Mindanao na labis na pinadapa ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, hindi pa rin tumitigil ang kanilang search and retrieval stage para sa mga individual na patuloy na pinaghahanap. Gayun din patuloy ang pagbibigay ng logistical support ng PCG, partikular na ang pagpapadala ng mga relief supply sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol.
0: Patuloy po ang deployment hindi lamang po ng ating mga tauhan, kasama rin po ang lahat ng ating floating assets na available po sa area, kasama rin po ang pag-deploy ng ating Coast Guard K-9 Working Dogs. Actually, sa area po ng Barangay Ilaya sa Maiglan, Sarangani, ay patuloy po ang sinasagawa nating search and retrieval operations dahil meron po tayong nai-report na isang missing individual dyan at malaking tulong po itong ating working dogs na si Talia at saka Siri dahil yung ating previous operations ay sila rin po ang nakapagbigay ng positive na indication at na-extract po natin itong hinahanap natin.
3: Yan ang tinig ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:20

0: 8 ang ating oras, ipinatutupad na sa iba't ibang gasolinahan ngayong araw ang malakihang tapyas presyo sa mga produktong petrolyo base sa abiso ng Department of Energy o DOE. Papalo sa 3 piso at 90 centavos hanggang 5 pesos and 90 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina, habang ang diesel ay may tapyas presyo na 9 pesos and 4 centavos hanggang 11 pesos and 4 centavos kada litro. Ang kerosene naman tumataginting na 9 pesos and 82 centavos hanggang 11 pesos and 82 centavos ang rollback sa kada litro. Ayon po sa DOE, ang pagbaba ng presyo ng langis ay bunsod ng pag-stabilize ng pandaigdigang merkado ng langis matapos ang positibong usapin ng Estados Unidos at Iran.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Department of Energy patuloy na nakaalalay sa pagkukumpuni ng mga planta sa Visayas Grid para sa matatag na supply ng kuryente sa buong Visayas. Si AJ Ignacio sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Upang mas mapabilis ang pagtugon sa palagiang yellow alert status sa buong Visayas Peninsula, patuloy ang sinasagaw ang pagtulong ng Department of Energy sa mga planta na nagbibigay ng supply ng kuryente sa Visayas Grid para maailas na to sa palagiang pagganta sa yellow alert status sa power supply. Sa isang press conference, sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na on track na ang mga sinasagawang rehabilitation assistance ng mga kagawaran upang mapabilis na ang pagbalik normal ng supply ng kuryente sa grid. Sa kanilang power assessment, inaasahan sa darating na Agosto, may babalik na ang normal na supply ng kuryente dahil sa patuloy ng rehabilitasyon ng mga power generation companies, maging ang mga transmission lines ng NGCP upang hindi na maulit ang ganitong sitwasyon. Siniguro naman ng Energy Department na patuloy ang kanilang pagtatrabaho round the clock upang maibalik normal na ang supply ng kuryente sa ating mga kababayan sa Visayas. Mula pa rin dito sa Department of Energy, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nakahandang sumuporta ang Department of Energy o DOE sa mga lokal na pamahalaan sa Visayas, lalo na sa Cebu, kung magdedeklara ito ng energy emergency dahil sa tuloy-tuloy na paglalagay sa red at yellow alert ng Visayas Grid. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kung tingin ng LGU ay makakatulong ito para sa kanilang mga nasasakupan, ay suportado nila ito, lalo na at apektado ang pang-araw-araw na buhay ng mga consumer habang nawawalan o kapag nawawalan ng kuryente. Pero kumikilos na rin naman aniya ang DOE sa ngayon para mabawasan ang patuloy na paglalagay sa red at yellow alert level ng Visayas Grid. Katunayan, binigyan naman noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang buwan ng DOE para ayusin ito.
4: Sa palagay po ng local government, makakatulong po ang pag-declare ng energy emergency or emergency powers nila. Then we can support that activity. Pero depende po yan kung ano yung assessment po ng LGU.
0: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pamamahagi ng libreng bigas sa Tondo, Maynila, sinimulan na. First Lady Lisa Araneta Marcos, mainit na tinanggap ng mga residente. Si DK Sarate sa report.
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Ganda nga umaga, DK Sarate ng Radyo Pilipinas. Nandito ngayon sa Barangay 72 ng Tondo, Maynila, kung saan na nagpapatuloy ito nga pamamahagi ng libreng bigas para sa mga senior citizen, solo parents at saka PWD. Ito ay programa nga mula sa puso para sa pamilya. At personal na si First Lady Lisa Araneta Marcos, yung nagbuhat ng sako ng bigas at inabot sa mga benepisyaryo. Tinulungan din siya ni Manila City Mayor Sco Moreno at saka Vice Mayor Chi Atienza. Alam mo, tuwan-tuwa yung mga nagpunta rito, yung mga residente, dahil kitang-kita sa unang ginang na masaya siya sa kanyang ginagawa. At talaga ng mga napakit nga nung senaryo kanina, kaya talagang nagpalakpakan at natuwa yung mga residente. Kasi mahalaga sa kanila ito dahil bukod doon sa mahal niyong bilihin ngayon, tulad ng bigas, meron silang 10 kilong bigas, may makakain na sila sigurado sa loob ng 10 araw. E naramdaman nila yung tulong ng national at saka local government na nakakaabot para sa kanila yung malasakit para sa mga Pilipino.
6: Ito, paulit-ulit yung narinig sa akin. Kasi paulit-ulit na rin bumabalik si President Marcos sa Maynila. Masaya-masaya po na tayo ay patuloy na nililingon ni President Ferdinand Bongbong Marcos.
7: problem yung at pagbibigay ng bigas, lalong-lalo na sa kapwa namin mahihirap, ay napakalaking tulong. At kami muling maraming salamat sa pagbibigay. Inihintay namin talaga yan.
5: Narito sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na magpapatuloy ang pagbili nila ng lokal na bigas mula sa mga lokal na magsasaka para sa pamimigay ng libreng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF. Ayon mismo kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, direkta nilang binibili mula sa mga partner nilang farmer cooperatives ang bigas na papalo ang halagang 50 pesos kada kilo. Sa ganitong paraan kasi ay mas matutulungan aniya ang mga Pilipinong magsasaka at mapalakas pa ang sektor ng agrikultura ng bansa.
7: Ang bigas po, binili po natin sa mga farmer cooperatives. Local rice po ito, hindi po ito imported rice kasi ginusto po natin tulungan ang mga local farmers. So, ang ginamit po natin ay ang Sagip Saka Act, which enables us to enter into negotiations with farmer cooperatives. Ang presyo po ng kada kilo ay 50 pesos. Siyempre, may balot pa yon, so may 50 pesos pa yon. So, 50 plus, so 55 pesos per kilo, 550 pesos po for every 10 kilos.
0: Yan ang pahayag ni Quezon City Mayor Joy Belmonte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ikatlong araw ng pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nagpapatuloy ngayong araw. Si Ninfa Asuncion sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Nasa Senado ngang muli ang House Prosecution Team sa pangungunan ni Representative Jervin Robistro at mga abogado ni Vice President Sara Duterte para sa ikatlong araw ng pre-trial conference kung saan minamarkahan ang mga ebidensya na ipepresenta sa impeachment trial. Para ito sa pagpapatuloy ng pre-trial conference kung saan minamarkahan ang mga ebidensya na gagamitin gagamitin nilang exhibits sa impeachment trial. Dumating ang magkabilang kampo na may mali-malit ang mga dokumento na inakyat sa Senado at pinasok sa silid na pagdadarusan ng closed-door pre-trial conference. Sa panayam, sinabi ni Luistro na maayos na idaos ang pangalawang araw ng pre-trial conference kahapon at wala namang naging pagtatalo sa kanyang pagkakaalam. Ngayong ikatlong araw, sinabi ni Luistro na gusto na nila itong tapusin pero alanganin anya dahil sa libo-libo pang mga dokumento ng magkabilang panig, partikular tungkol sa Article 1 o yung kaso laban sa Vice Presidente tungkol sa umano'y pag-abuso at maling paggamit ng confidential funds at para sa Article 2 na tungkol naman sa paratang ng unexplained wealth ng Vice Presidente. Sinabi ni Luistro na inadapt ng defense team ni VP Sara ang marami nilang dokumento sa prosecution at minumungkahin nila ang markings ng common exhibit dahil parehong dokumento lang ang gagamitin pero umayaw ang defense team dito kaya separate markings pa rin. Sa panayam din na dito sa Senado, sinabi naman ni Attorney Michael Poa ng defense team ni VP Sara, malabo silang matapos sa pre-trial conference at maaari pa silang abutin ng hanggang Huwebes. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Senate Sergeant at Arms na mananatili ang heightened alert status sa Senado hanggang magsimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Alfred Corpus, posibleng dagdagan lang nila ang visibility ng law enforcers, Senate Sergeant at Arms at Allied Forces sa Senado kapag ganap nang nagsimula ang paglilitis. Sa ngayon ay wala naman aniyang natatanggap na banta ang OSAA tungkol sa impeachment trial ni VP Sara.
9: Until such time that after conferring with the different law enforcement agencies and the forces, after we have talk about it and we saw that the situation is already normalized, then that's the time that we may consider to lower our security level.
0: Si Senate Sergeant at Arms, Retired Police Major General Alfred Corpus.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa kabilang dako, sinabi naman ni Attorney Michael Poa, isa sa mga defense counsel ni Vice President Sara Duterte, na posible pang abuti na hanggang Huwebes ang isinasagawang pre-trial conference. Ang kay Poa, gusto man nilang mabilis na matapos ang pre-trial conference para makapaghanda na sila sa mismong trial, ay natatagalan sila sa dami ng mga dokumentong kailangang markahan, partikular para sa Articles 1 and 2. Nilinaw naman ni Poa na wala silang binablock o hinaharangan na ebidensya sa pre-trial conference.
10: Kaya, syempre, gusto nating mapabilis, but we're anticipating baka umabot tayo ng Thursday, Marky. Yun naman talagang schedule. If you notice dun sa naging unang schedule ng pre-trial, talagang from June 18 to June 25 siya. So, hopefully, matapos namin as soon as possible. I think both parties naman, both the defense and the prosecution, gusto naman namin dalawa na mapabilis at matapos na to para makapag-prepare din kami.
2: Si Attorney Michael Poa, isa sa mga defense counsel ni Vice President Sara Duterte.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas makakalaman ng dalawang professional teams mula New Zealand sa tune-up games bago ang third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
11: Para mapalakas pa ang paghahanda para sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, magkakaroon ng pares ng exhibition games ang Gilas Pilipinas laban sa dalawang koponan mula New Zealand National Basketball League. Unang makakatunggali ng Nationals ang Manawatu Jets sa June 28 bago nila harapin ang Franklin Bulls sa June 30. Samantala, isinagawa kagabi ang open practice at fans day sa Phil Oil Center Arena kung saan dumalo ang lahat ng players ng national team maliban kay Kevin Kiambao. Aalis na ngayong araw ang Pinoy Cagers patungong Brisbane, Australia para naman sa apat na araw na training camp doon. Pinaghahandaan ng Gilas ang dalawang road games nito kontra New Zealand sa July 3 at Australia sa July 6. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alas 11:40 ang ating pong oras. Antabayanan ang iba pang balita dito sa ating mga lalawigan sa pagpapatuloy natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
13: Pago.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bala ka na, pakapilosopo mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Alas 11.42 po ang ating oras, karagdagang balita dito sa Luzon. Cagayan Valley DRRMC inilagay na sa Blue Alert status bilang paghahanda sa Bagyong Francisco. 100 barangay sa rehiyon babantayan sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang detalye mula kay Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inalerto ngayon ng pamunuan ng Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction Management Council ng mga local DRMC at mga member agency nito mula sa posibleng epekto ng Bagyong Francisco sa Region 2. Isinagawa ang pre-disaster risk assessment meeting nitong Lunes sa pangungunan ni Chairperson at Office of the Civil Defense Region 2 Director Albert Mogol upang talakayin at mailahat ang paghahanda ng mga kinaukalang ahensya at maging ng mga LGU. Ayon kay RD Mogol, dapat maging proactive at paghandaan papalapit na bagyo kahit pa man magkakaroon ng curving scenario sa track nito at hindi direktang madadaanan ng kalupaan ng rehiyon. Lumalabas kasing uulanan pa rin ang hilagang bahagi ng rehiyon kabilang na bahagi ng Batanes, Babuyan Islands at Northeastern Part ng Cagayan at makakaapekto rin ang Southwest Monsoon. Kaugnay nito, kanyang inaatas ang pagsagwa ng pulong kasama mga kinuukulang opisina sa local level, ilocalize mga abiso hanggang sa barangay level, bantayan ng flood at landslide prone areas at magsagwa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Base sa naging paglalahad ng Mines and Geosciences Bureau, aabot sa halo 100 barangay sa mga lalawigan ng Batanes at Cagayan ang inisyal na bilang na posibleng maapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa mula sa pag-uulang idudulot ng bagyo. Tinayak naman ng Department of Interior and Local Government ang kanilang patuloy na pagmonitor ng kahandaan ng mga LGU upang masiguro ang maayos sa pagtugon sa posibleng epekto ng bagyo sa nasasakupan ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, din ito Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Tabuk. May gagawing pag-uulat si Estrella Loque. 221 four-piece beneficiary sa Tabuk City, Kalinga, formal lang nagtapos sa programa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: 221 pamilyang beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Tabuk City, Kalinga, ang formal nang nag-exit sa programa sa pamamagitan ng Pugay Tagumpay Graduation Ceremonies na may temang pagkilala sa mga pamilyang tapos bilang miyembro pro-beneficiaryo ng 4Ps. Ayon kay DSWD Field Office Car Regional Program Coordinator Fatima Florendo, higit pa sa pagtatapos ang programa ay pagdiriwang ng pag-transition ng 4P families mula sa regular support patung self-sufficiency. Binati ni Florendo ang 221 graduating 4Ps beneficiaries na may kakayan na ngayong i-produce ang mga pangangailangan ng kanilang mga pamilya dahil nakaalpas na list sila sa kahirapan. Pinatunayan naman ito ng ilang 4Ps beneficiaries na nagtestimonya at nagkwento na mapositibong pagbabago sa kanilang buhay at kabuhayan katulad na lamang ng pagtatapos sa kolehiyo ng kanilang mga anak at pagkakaroon na naman ito ng mga trabaho. Kaugnay nito, ipinasakamay ng 4P City Operations Office sa Tabuk City Government ang kumpletong record ng 221 4P beneficiaries kasabay na abisong patuloy nilang kabayan at tulungan ang mga ito upang magpatuloy ang matagumpay na nagkampanana. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa Kabikulan, Bicol Region, tumanggap ng 5 portable Starlink units mula sa DSWD para sa mas pinalakas na disaster communications. Magbabalita si Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Mas pinalalakas ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kakayahan nitong tumugon sa mga kalamidad sa Bicol Region matapos ang opisyal na pag-turnover ng 5 portable Starlink units sa DSWD Field Office 5. Pinangunahan ni DSWD Assistant Secretary Johannes Paulus B. Acuña ang pag-turnover kung saan binigyang din niya ang kahalaga ng pagkakaroon ng maasang internet connectivity sa panahon ng mga emergency at sakuna. na. Ayon kay ASEC Acuña, layunin ng mga portable satellite internet units na mapabuti ang komunikasyon at koordinasyon ng mga disaster response team, lalo na sa gitna ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon at paghahanda ng ahensya para sa nalalapit na panahon ng mga bagyo. Kaagad namang isinailalim sa actual field testing ang mga bagong kagamitan sa 10 city evacuation centers sa Barangay San Jose Malilipot, Albay, ilang oras matapos ang turnover. Layunin itong matiyak na ganap na gumagana at handa ang mga unit bago ito ilagay sa iba't ibang evacuation centers at iba pang lugar na maaring mangailangan ng mabilis na internet connection sa panahon ng kalamidad. Sa isinagawang testing, sinuri ng mga personnel ang kakayahan ng Starlink units na magbigay ng matatag na internet connection para sa pagpapadala ng mga ulat, koordinasyon sa mga command center at komunikasyon ng mga field responders na nakatalaga sa mga evacuation sites. Ayon pa kay ASEC Acuña, bagamat pangunahing nakalaan ang mga Starlink units para sa disaster response operations at coordination ng mga kawaninang DSWD, maaari rin itong makatulong sa mga evacuee sa oras ng pangangailangan. Maaari umanong magamit ng ilang residente ang internet connection upang makipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya at mahal sa buhay, habang maaari rin itong makatulong sa mga estudyanteng pansamantalang naninirahan sa mga evacuation centers. Ang 5 unit na ipinagkaloob sa Bicol Region ay bahagi ng mas malawak na deployment program ng DSWD sa pakikipagtulungan ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Bukod sa Region 5, nakatanggap din ng tig-limang portable Starlink units ang Regions 11 at 12 na nagdala sa kabuuang 15 units na ipinamahagi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa datos ng DSWD, umabot sa 6 million pesos ang pondong inilaan para sa pagbili at deployment ng 15 portable Starlink units na inaasahan sa magsisilbing mahalagang kasangkapan sa pagpapalakas ng disaster preparedness at emergency response capabilities ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Sa ibang bahagi ng Bicol, DNR naghatid ng mobile services sa San Andres, Catanduanes. Si Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas, Virac, ay may dala ng balitang yan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Nagsigawa ang DNR Catanduanes ng programang DNR Permitting and Other Services on Wheels sa San Andres, Catanduanes upang mailapit sa mamamayan ang mga pangunahing serbisyo ng ahensya. Pinangunahan ni Attorney Vivian Escoto, OIC PENR Officer, ang aktibidad kasama ang mga kawanin ng DENR Penro at mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng San Andres. Kabilang sa mga serbisyong inihatid ang pagproseso ng permit applications, pagtulong sa land titling at land disposition concerns, registration at verification services, paggabay sa environmental compliance requirements at pagtanggap ng mga reklamong may kaugnayan sa paglabag sa mga batas pangkalikasan. Nagsagawa rin ang ahensya ng information campaign upang mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa kanilang mga programa at serbisyong pangkalikasan. Layunin ng programa na mailapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mamamayan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas abot kaya, inklusibo at maagap ang paghahatid ng mga serbisyong pampubliko. Para sa Bagong Pilipinas, Rosy Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Mga paalala uli.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Siyam na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, dumako na po tayo sa Visayas. ICPO at DepEd Iloilo nagpulong para palakasin ang seguridad sa mga paaralan matapos ang insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Magbabalita si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Agad na nakipag-ugnayan ng Iloilo City Police Office sa Department of Education, Iloilo City Schools Division upang palakasin ang seguridad at mga safety protocol sa mga paaralan kasunod ng naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Tinalakay sa pulong ni na ICPO spokesperson Police Major Sheila May Sangrines, Police Lieutenant Roma Del Velasco, Chief ng Women and Children Protection Desk ng Iloilo City Police Office at Schools Division Superintendent Dr. Maria Luz de los Reyes, ang mga hakbang upang higit pang mapalakas ang kaligtasan ng mga mag-aral, guro at iba pang kawani ng paaralan. Kabilang dito ang pag-manage at maintenance ng CCTV at iba pang security equipment, kandaan ng mga first responders sa oras ng emerhensya, pagpapatupad ng child protection programs, pagtukoy sa mga high-risk school na nangangailangan ng karagdagang seguridad, police deployment at pagre-repaso sa standard operating procedures ng mga security guard. Napag-usapan din ang pagsasagawa ng mga lecture at information campaign laban sa bullying, karahasan at iba pang usaping may kaugnayan sa school safety. Hinikayat din ng ICPO mga school official na agad na makipag-ugnayan sa National Emergency Hotline 911 o sa mga hotline ng ICPO sakaling magkaroon ng emergency o makapansin ng anumang kahinahinalang aktibidad. Ayon kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, mahalaga ang pagtutulungan ng mga paaralan, pulisya, magulang at komunidad upang mapanatiling ligtas ang mga institusyong pang-edukasyon at maiwasan ang mga banta sa buhay ng mga mag-aral at guro. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Dako na tayo sa Mindanao, serbisyong pang-agrikultura inihatid ng Office of the Provincial Agriculturist ng Llano del Sur sa malalayong komunidad sa Laluigan. Sa detalye mula kay Malik Mambuhay ng Radyo Pilipinas, Marawi.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Mahigit alin na pong magsasaka sa sitio Bangko Bangko Barangay Park Area sa Wau, Llano del Sur ang nakinabang sa isinagawang agricultural training o na vegetable production ng pamahalang panlalayugan ng Llano del Sur sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist. Layunin ng pagsasalay na palakasin ang kalaban ng mga magsasaka sa makabang pamamaraan ng pagtatalim ng gulay at mapatas ang kanilang produksyon upang higit na mapabuti ang kanilang kabuhayan. Kasabay ng aktibidad, pinagkuluban din ang mga kalahok ng libreng binhi ng gulay, mga kagamit ng pangtalim at mga pamatay pisi bilang karagdagang suporta sa kanilang pagsasaka. Ayon sa pamahalang panlalayugan, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap na may lapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan, lalo na sa mga komunidad na higit na nangangailangan ng tulong at suporta. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Binhi ng palay ipinamahagi sa lungsod ng Hingoog. Ang detalye ng balita hatid ni Noel Calonia ng Radyo Pilipinas, Hingoog.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Isinagawa ang pamahagi ng binhi ng palay sa lungsod ng Hingoog sa 700 ka rice farmers sa iba't ibang mga barangay na kung saan nakatanggap ito ng 720 bags ng palay seeds mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office din sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP at sa Field Rice. Nagpasalamat ang mga magsasaka sa Department of Agriculture, LGU Hingog at sa National Government sa patuloy na pagpatupad sa mga programa para sa pagpaunlad sa sektor ng agrikultura. Hinimok ang mga magsasaka para makatanggap ito ng mga ayudang galing sa gobyerno, sisiguruhin lamang na rehistrado ito sa Registry Systems for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, June 23, 2026. Ang ating pong oras, 4 na minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako si John Mogol.
7: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas 738.
18: AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
21: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
20: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
22: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
23: Ano nangyari?
22: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
24: Ako sir, ambulance driver ako.
23: Ambulance driver? Oh.
24: Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
21: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
23: Dahil hindi na umabot.
24: Nag-bleeding dahil natin nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
21: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
23: Makapal yung semento.
21: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
23: These are the reinforcements.
21: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
20: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
23: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo!
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Dapat aksyonan ang ating bibigyan solusyon. Mula ako sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ako po si Undersecretary Aboy Paraiso.
10: Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Kooperasyon sa pagitan ng Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships Information Sharing Center o RICAAB ISC at ng Philippine Coast Guard ating pag-uusapan kasama si Admiral Ronnie Hill Gavan, Philippine Coast Guard Commandant at kasalukuyan Chairperson ng RICAAB ISC Governing Council. Admiral Gavan, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
11: Good afternoon.
12: Magandang tanghali, Sir Joshua.
10: Yusek Marge and Yusek Aboy.
9: Natanghali po, Admiral.
10: Okay. Admiral, yes, Admiral, marami pong Pilipino ang maaaring ngayon lamang unang nakakarinig nitong tungkol sa RICAAP. Ano po ba ang RICAAP ISC at ano ang papel nito sa pagpapanatili ng ligtas na karagatan sa Asia?
6: Ang RICAAP ay isa pong grupo ng 21 na bansa sa buong mundo. Pinabibilangan ng mga ASEAN states at saka ng pitong bansa galing sa North America, sa Europa at sa Oceania. Ang purpose po nito ay dito po nag-exchange o nagpapalitan ng impormasyon tungkol sa armed robbery at saka piracy upang masigurado na ligtas ang mga barkong naglalayag na nagdadala ng trade sa buong mundo, lalo na sa Asia.
11: Okay. Sir, bakit po mahalaga ang regional cooperation o pagtutulungan ng mga bansa sa pagtugon sa mga hamon sa maritime security sa panahon ngayon na mas konektado ang ating mga karagatan?
6: Unang-una, ang piracy at armed robbery ay hindi po kumikilala ng jurisdiction. Wala pong teritoryong pinag-uusapan. Kaya't kailangan ng lahat ng bansa ay magsama-sama, mag-share ng information upang agarang marespondihan ng mga ahensya ng gobyerno ng iba't ibang bansa yung piracy or armed robbery sa kanilang mga lugar.
9: Admiral, no, sa paglipas ho ng mga taon, paano ho nagbago yung mga sitwasyon sa maritime security sa Asia? At ano po yung mga pangunahing trend or bantana na pinakamalapit niyong minomonitor sa kasalukuyan po?
6: Unang-una, mula nung nagkaroon po ng RICAAP ISC, bumaba po yung bilang ng piracy and armed robbery sa buong mundo. Pag ikumpara po natin yung datos ng 2025 and 2026, bumaba po ng 62% mula po sa 29 incidents noong 2025. Ngayon po ay bumaba ng 62%. Ngunit ang trend sa ngayon, habang gumaganda yung responde ng mga bansa, nag-evolve na rin yung piracy sa mundo. Mayroon nang nag-fake ng mga AIS nila, AIS signals nila. May mga dark vessels na tinatawag natin na hindi na natin nakikita yung kanilang AIS. Yung una, dinadaya nila yung signal. Akala natin na nandito sa lugar na to, malayo pala. Pangalawa naman, talaga nagpapatay na ng signals nila. Kaya nahirapan tayong i-track. Ngunit lumalakas naman yung kooperasyon ng 21 countries. Kaya bumababa yung bilang ng piracy and armed robbery.
10: Well, Admiral, gaya nga po nung nabanggit nyo, as we improve security, yung piracy nag-i-improve din. Now, with this being said, paano po nakinabang o ano po ang bentahe ng pagkipag-ugnayan ng Philippine Coast Guard, ng PCG, sa partnership dito sa RICAAP ISC?
6: Unang-una, ang Pilipinas ay almost entirely dependent sa maritime trade. No? Sa global trade na around $24 trillion, around $970 billion dito ay may direct na impact, ₱970 billion ay may direct na impact sa Philippine economy. Yan po yung bumubuhay ng ating ekonomiya. Kaya't mahalaga sa Pilipinas na magiging aktibong miyembro ng RICAAP upang mapangalagaan din natin ang ating sariling ekonomiya. In context, no, sa around 106,000 na bumabiyahing barko sa buong mundo, around 51,000 dito ay nandito sa Asia. Sa 51,000, 17,000 dyan ay dito sa Pilipinas. So napakalaki po ng impact sa bawat Pilipino, napakalaki po ng impact ng Pilipinas naman sa ating region.
11: Okay. Admiral, bakit po dapat maging mahalaga sa ordinaryong Pilipino ang usapin ng maritime security at paano po ba ito direktang nakaka-apekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay?
6: Yes, ang piracy and armed robbery, hindi lang sa mga cargo vessel, pati po yung mga mangingisda natin ay nagiging biktima din. Yung mga ordinaryong mamamayan na araw-araw naglalayag, nagdadala ng kanilang mga pangunahing pangangailangan by sea. 7,641 po ang isla ng Pilipinas at ang nagko-connect po dito ay karagatan. Importante po mapanatili natin itong ligtas upang ang mga ordinaryong Pilipino ay magiging ligtas din.
9: Nako, Admiral, kami yung sa CICC at DICT, alam namin na ang information sharing ay isa po sa pangunahing lakas ho ng RICAAP. Bakit po napakahalaga ng mas mabilis at napapanahong information sa pagpigil ng mga insidente sa karagatan ho natin?
6: Unang-una, yung responde ay nakabase sa impormasyon. Mas maaga ang impormasyon, mas mabilis yung responde. Pangalawa, yung impormasyon na nakukuha natin sa ating 21 na members ng RECAAP ay nagiging guide natin upang mas makapagplano ng mas maigi pa, mas maganda pang responde. Kaya na nabanggit kanina, nag-i-evolve, nagbabago, nag-i-improve yung nature ng piracy and armed robbery sa buong mundo. Kaya kailangan mayroon tayong datos na magiging basihan upang makapag-improve din ng ating mga responde.
10: Okay. Pakipaliwanag po, Admiral, paano po isinasali ng Philippine Coast Guard yung mga impormasyong natatanggap po mula sa mga regional partners tungo po sa actual na operasyon sa karagatan at sa mga lugar na kanilang binabantayan?
6: Ang 21 member countries, gaya ng Pilipinas, ay mayroon pong mga focal persons, may mga focal offices. Yun po sila ay nagpapadala ng impormasyon sa RECAAP Information Sharing Center. Pinaprocess po yun doon, sinisiguradong wala pong fake news na naipapadala doon. At yun ay binabato sa mga ahensya ng gobyerno, katulad ng Philippine Coast Guard, upang yun po ay agarang ma-actionan.
11: Okay. Admiral, no, napag-alaman po namin na ang engagement ngayong linggo ay nakatuon sa capacity building. Ano-ano po ang mga praktikal na kasanayan, kaalaman at kakayahan na ibinabahagi sa pamamagitan po ng partnership na ito?
6: Sa capacity building program natin na ginagawa ngayon, dito sa Manila tayo po yung host, pinag-iigihan po nila, ini-improve po nila yung ating plano para sa 2027 up to 2036 na. Pangalawa, yung proseso po, ini-employ na natin yung teknolohiya upang mas magiging real-time yung pagpadala ng mga impormasyon sa ating center. May mga analytical tool na dinevelop yung RECAAP upang mas mapabilis na maproseso yung mga impormasyon. Yun po yung pinagtutuunan nila ng pansin sa ngayon. Hindi lang po Coast Guard ang umattend, no? Pati po yung mga port operators, pati po yung shipping industry ay represented din po sa capacity building program na ito.
9: Admiral, gaya ng binanggit nyo, no, nagbuo ng analytical group. So, ano yung mga umuusbong na banta na dapat natin paghandaan sa region natin when it comes to maritime security sa susunod na dekada?
6: Sa ngayon, gaya ng yung Strait of Malacca and Singapore, yun po yung pinaka-critical na sea lane sa ngayon. Around 40% po ng trade, up to 50% ng Asian trade, dyan po dumadaan. Napansin po natin sa ngayon na yung bumabiyahe going eastward, eastbound, yung galing po sa Europa, papasok po sa Pilipinas, yun po yung paborito ng mga pirata. Kahit na nag-improve na yung actions ng mga bansa, sige pa rin sila. Okay. Ang paghandaan natin sa ngayon ay dahil naghihirap po yung mundo. Okay. Yung petty crimes, yung pagnanakaw ng mga kargamento ay patuloy pa rin magiging attractive habang naghihirap yung mga tao. Yun po yung ating paghandaan. Kaya nga po yung maritime security, yung anti-piracy, hindi lang po ito gawain na dapat sa karagatan lang nakatutok. Pati po yung governance along the coastal areas ay dapat din pong pagtunan. Ngunit ang pangunahing responsibilidad ng RECAAP ay yung sa sea lane po. Ang ating isa pang dapat pagtuunan ng pansin at paghandaan, dapat yung mga nag-ooperate mismo ng mga barko, dapat buo yung loob nila na mag-report sa mga authorities. Dahil may mga sitwasyon na sila mismo ayaw mag-report dahil takot silang habulin ng mga pirata lalo.
10: Okay. Admiral, ano po ang inyong pananaw para sa isang mas ligtas at mas secure na maritime region at paano po makakatulong ang mas matibay na kooperasyon ng mga bansa upang makamit ang layunin ito? At pahabol ko lang po, ano po ang maaaring asahan din ng publiko ngayong kayo po ang chair ng RECAAP ISC mula sa PCG?
6: Okay. Nabanggit ko na rin po dati, kung gusto po natin na magiging ligtas yung ating mga sea lane, kailangan natin ng tatlo or apat na R. Okay? Dapat mayroong batas na sinusunod. Okay? At pangalawa, dapat mayroon tayong karampatang mga or sapat na mga resources, no? Mayroon tayong mga barko, mayroon tayong surveillance equipment. At pangatlo, dapat mayroon tayong magandang ugnayan sa lahat ng stakeholders, sa shipping operators, port authorities, at mga government agencies and institutions. At may pang-apat na R, resolve. Dapat mayroon tayong matibay na desisyon, mayroon tayong abuo na loob na gawin ang ating respective na role upang masugpo ang piracy and armed robbery against you. Dapat magsama-sama yung apat na R na yon. Okay. Hindi po yun, Ronnie. Okay.
11: Mensahe na lang po, Admiral, sa ating mga kababayan.
6: Okay. Makakaasa po ang ating mga kababayan na ang Philippine Coast Guard sa ilalim po ng pamumuno ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay patuloy na makikipag-ugnayan sa ating mga karatig bansa, sa lahat ng stakeholders ng maritime trade upang masigurado po natin na ang ating mga sea lane ay ligtas sa pirata at saka mga nakawan or armed robbery against ships, upang ang ating maritime trade ay patuloy na magiging ligtas, patuloy na magiging malusog, upang ang ekonomiya po ng ating bansa ay mas lalong umunlad. Maraming salamat po.
9: Maraming salamat din po sa inyong oras, Admiral Ronnie Hill-Gavan, Philippine Coast Guard Commandant at kasalukuyang chairperson ho ng RICAAP ng Governing Council.
12: Bayan, wag kayong bibitiyong maraming
13: masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
14: Is it a yes or a no?
15: Are you anti or pro?
14: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
15: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
14: Pag-usapan natin yan sa
15: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
14: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
13: Iba't ibang kulay, pantay-pantay. Dahil ang prinsipyo ng paggalang at karapatan ay walang pinipiling kasarian. Patuloy nating ipaglaban ang isang mas inklusibong mundo para sa lahat. Happy Pride Month! Isang mensahe mula sa inyo, People's Television. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live, dito lang sa PTV.
16: GadWatch, Safe Spaces Act, Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law.
17: Ine-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang, yung sa public spaces, and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
16: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
17: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa patuloy na assistance sa mga biktima ng lindol sa Mindanao at ang pagbaba ng food and security rate sa bansa, ating tatalakayin kasama si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gotchalian. Secretary, magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas ngayon. Secretary, sir.
1: Sec, good afternoon.
0: Sec, good afternoon.
2: Secretary, can you hear us?
0: Okay.
2: All right. So, sinusubukan pa natin kunin yung linya. Nagkakaroon tayo ng konting technical problem kay Sec Rex Gotchalian.
1: Pero parang iniingi na lang natin yung update kasi nakita natin at saka nabalitaan natin yung unang salvo, yung unang bukso nung pagbigay ng ayun.

0: Walang iba kundi mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nangasiwa sa panunumpa sa tungkulin ng 56 sa mga bagong talaga at promoted na prosecutors ng Department of Justice National Prosecution Service. Ito ay ginanap sa Presidential Hall ng Malacañang Palace noong isang linggo. Personal na dumalo si Justice Secretary Frederick A. Vida kasama ang iba pang opisyal ng DOJ sa ginawang simple ngunit makabuluhang oath-taking ceremony. Sa kanyang mensahe, pinuri ng Pangulo ang mga reformang ipinatupad ng DOJ mula 2022 kabilang ang pagbuo ng mga bagong regional, city, provincial prosecution offices sa buong bansa na nagresulta sa paglawak ng mga plantilla positions sa DOJ National Prosecution Service. Pagtaas sa 90.84% ng prosecution success rate mula sa 89.94% at marami pang iba. Pinuri rin ng Pangulo ang mga pagbabagong ipinatupad ng DOJ sa criminal justice system gaya ng pagkasa sa 2024 DOJ-NPS Rules on Preliminary Investigations and Inquest Proceedings. Sa bisa ng Department Circular No. 15 kung saan itinaas ang pamantayan ng ebidensya sa pagsampa ng mga kaso sa korte mula probable cause tungo sa prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Matapos ang oath-taking ceremony, nagkaroon din ng maiksing Thanksgiving program kasama ang Pangulo at First Lady Lisa Araneta Marcos.
1: Ako, Yusek, no? Umarangkada na naman, Yusek March, ang pinakabagong edisyon ng DOJ Manual for Prosecutors. Ano yung mga nilalaman nito?
0: Tama ka dyan, Yusek Abo, at kailangan nating aralin yung dalawa to. So bilang bahagi ng pangakong Real Justice for All ni Justice Secretary Frederick A. Vida, formal nang inilunsad ng Department of Justice National Prosecution Service ang ikatlo at pinakabagong edisyon ng Manual for Prosecutors. Magsisilbi itong gabay para sa mga prosecutors na mapalawak at mapaghusay ang kanilang mandato na itaguyod ang katarungan para sa bawat Pilipino. Pinungunahan mismo ni Justice Secretary Vida ang paglunsad ng Manual for Prosecutors sa Makati City kamakailan na. Dinaluhan ng mga kinatawan mula sa mga city, provincial at regional prosecution offices ng DOJ sa buong bansa. Nakaayon ang bagong bersyon ng Manual for Prosecutors sa mga napapanahong direktiba at pamantayan ng DOJ sa pag-usig ng mga kaso gaya ng DOJ Circular No. 15 o ang 2024 DOJ-NPS Rules on Preliminary Investigation and Inquest Proceedings na nagtaas sa pamantayan ng ebidensya mula probable cause tungo sa prima facie evidence with reasonable certainty of conviction at iba pang makabagong prosecution guidelines. Unang inilabas ang Manual for Prosecutors noong 2008 na sinundan ng ikalawang edisyon noong 2017 bago ang ikatlong bersyon ngayong 2026.
2: Maraming salamat, Yusek March, sa mga updates na ibinahagi mo sa amin mula yan sa Department of Justice.
0: You're welcome.
2: Salamat,
3: Asia. Thank you.
2: Sa puntong ito, balikan natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian para pag-usapan ng patuloy na assistance sa mga biktima ng lindol sa Mindanao at ang pagbaba ng food insecurity sa bansa. Nandiyan na ba sa ating secretary?
3: Sir Rex, good afternoon po.
2: Secretary Rex, can you hear us?
3: Sir Rex, good afternoon. Nahirapan na siguro tayong makakuha ng magandang linya kay Sir Rex. Eh, nakakahinayang. Madali pa naman tawagan si Sec Rex.
2: Tsaka maganda itong pag-uusapan natin dahil lalo na yung pagbaba ng food insecurity rate sa ating bansa na mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pagbubukas ng mga walang gutong kitchen.
3: Yep.
0: Actually, excited ako sa updates na yun kasi diba yun yung mga unang mga gustong i-address talaga ni Pangulong BBM. So, nung pagpasok niya, diba? Kasi talagang pinalawak niya yung issue ng food insecurity.
3: Well, sabi ko nga, parang kanina, parang nakita na natin unang bukso. We were just waiting na ano pa yung mga kailangan nila. So maybe other departments kasi, ang approach naman ho ng Administrasyong Marcos ngayon is a whole of government approach when it comes to pagtulong sa mga kababayan natin. Nakikita natin ngayon, mas maganda yung coordination ng every government agency with each other. Mabilis ngayon.
0: Mabilis. Very efficient. Lahat nagko-coordinate agad. Saka siguro, makakuha rin tayo ng updates. Kasi di ba nagkaroon ulit nung lindol sa Sarangani noong weekend. Yep. So maybe yun nga, para malaman natin ano pa yung mga kailangan natin idagdag.
2: Yes, at para sa kalaman natin mga kabayan, hindi po basta ayuda yung ipinapaabot na tulong ng ating pamahalaan, ng ating kagawaran, maging psychosocial support, lalo na sa mga bata, mga matatanda na na-trauma dahil sa sakuna na ito. So, tinutugunan yung lahat ng kanilang pangangailangan.

0: At sa bahagi naman ng DICT, yung restoration of communications yan. Na mahalaga, yung sa binabanggit ni Yusek Marge kanina, na kailangan yung nakakapag-coordinate tayo at para sa mas mabilis na action ng ating pamahalaan.
1: Lalo na sa mga eskwelahan, kasi kailangan yung telecommunication, lalo na yung...
0: Pasukan pa naman ngayon, di ba?
2: It's very important.
1: So mahalaga na maibalik lahat ng pangangailangan at makabangon ng tuluyan yung ating mga kababayan dyan sa Mindanao.
2: Actually, nakita niyo ba yung mga reels ng mga bata na nagka-flag racing ceremony, tapos biglang lumindol? So, sabi namin talaga yung napanood ko, yung buti na lang na may flag racing ceremony tayo kasi nakatulong.
1: Kung hindi,
2: kung wala nyo, nasalunod sila ng mga gusali, di ba?
1: So, mangyari yung lindol. Samantala sa puntong ito, balikan na natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Secretary, magandang tanghali po. Narinig niyo po kami.
3: Magandang tanghali sa inyo at sa inyong mga nakikinig. Good afternoon. Thank you for having me.
1: Sec, sinimulan na po ang rollout ng emergency cash transfer para sa mga pamilya na apektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Ano po ang kasalukuyang estado nito, itong distribusyon, at ilan po ang pamilyang inaasahang matutulungan nito? At paano po tinukoy ng DSWD yung mga kwalipikadong benepisyaryo na makakatanggap ng tulong?
3: Well, coincidentally, nandito ako Occidental area. Ang nangyayari ngayon, dahil ang utos ng ating Pangulo, hindi tayo titigil sa food packs lang, pero dapat meron rin tayo ng cash assistance. So, as we speak right now, tatlong simultaneous nangyari sa Davao Occidental, sa
1: Secretary, medyo napuputol po kayo. Alright.
0: Mahirap. So, siguro on the road si Secretary. Yes. Pero nakikita natin, no? The reason bakit mahirapan yung signal, because talagang hindi, walang panahon sinasayang. Kailangan na andun siya at nag-distribute ng mga relief goods natin. At siguro, more than the relief good distribution, yung andun tayo para alamin ano pa yung mga pangailangan nila. Yes. We feel ano yung mga needs pa ng mga kababayan natin.
2: At personal yung Secretary nandun mismo para alamin.
1: Yep. Yes. Diba? Iba yung presensya pag nandun yung mismong kalihim, yung mga opisyal ng pamahalaan para tumulong. Lalo na kasi may mga ilang lugar sa dito sa mga tinamaan ng lindol na nahihirapang abutin ng tulong dahil nasira yung mga access roads.
2: Correct.
1: So maganda na nakikita ng ating mga kababayan na patuloy, na walang humpay yung ating kagawaran na nagpapaabot ng tulong dyan sa Mindanao.
0: Tsaka sabi ni Sec Rex, tatlo simultaneous events, eh, no? Na ang ginagawa ngayon.
1: Yes.
0: So,
2: narinig ko yung Davao Occidental.
0: Ang hirap na trabaho ni Sec Rex.
2: Kailangan mag-teleport
0: na. Lahat yung mga, no?
2: Wala pa bang teleport na, no?
0: Wala pa bang ganun function.
2: Baka ang DICT, may alam kayo.
0: Wala pa.
2: Madaling mag-teleport sa mga lugar,
0: DICT.
2: No?
0: DOST, baka si
2: Sec.
1: Tsaka maganda dito yung tulong-tulong na iba't ibang ahensya kagaya ng DOH, patuloy din na umaagapay sa ating mga kababayan para matiyak na malusog pa rin yung ating mga kababayan, lalo na sa mga evacuation centers, kasi hindi maiwasan pagkasiksikan na yung mga nasa mga lumika sa pamilya, prone sila sa mga sakit.
0: And I'm sure na kung halimbawa may oras lang at saka may ano, na, kung pwede isingit, si mismo si Presidente, nakita natin ito, no, yung unang mga bugso diluvyo sa Mindanao, siya mismo yung bumaba sa Mindanao sa tanong yan at saka alalayan yung mga kababayan natin. Again, pero bilang ano, sabi ko nga, itong mga alter egos niya na parang siya na rin pumunta, sina Sec Rex, yun yung nakakatuwa ngayon na parang the heads of government are the ones going to
2: saka
0: the people talaga.
2: Saka nakakataas ng moral. Kasi pag nakikita nila mismo yung kalihim, mismo yung presidente na dyan, alam nilang tinutugunan talaga yung mga kanilang concerns.
1: At ang kabilibilinan, syempre, ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., walang maiiwan sa Mindanao. Walang maiiwan sa pagbangon lahat. Ultimo sa pinakamaliit na barangay, dapat ay matulungan na makabangon.
0: You know, despite the criticisms, lahat ng mga pambabatikos, ang presidente natin, presidente ng bawat Pilipino, presidente ng buong Pilipinas siya. So talaga nakikita natin sa Mindanao, sinasabi nila na hindi popular ang atang tayo dyan. At doon mismo ang presidente, hindi niya alintana itong mga kritisismo ito.
2: Trabaho lang.
1: Lahat kasama, walang iiwanan.
2: Okay, so bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, alamin naman natin ang ilan sa mga updates ng CICC mula naman kay Yusek Aboy. Yusek Aboy, paano ba nakikipagtulungan ang CICC para sa pagpapalakas ng safety features ng social media platforms, lalo na sa mga kabataan katulad ko?
0: So alam nyo, sa mga kabataan, katulad nga ho ni Yusek March, no? Nilunsad natin ang pakikipagtulungan at yung mga agreements natin with the social media platforms themselves. Recently po nagkaroon ng workshop, hindi lang ho ang CICC, andun ho ang NBI, andun ang PNP, andun ang PCO, andun ho yung ibang mga private sector advocacy partners natin para alamin, aralin yung mga community guidelines ng mga social media platforms na to. At ito ang gawing batayan pag halimbawa may nakikita tayong mga online harms in their insider platforms para mas mapabilis. Hindi lang yung pag-takedown ng mga post mismo, pero bantayan yung mga account holders na to kasi minsan nakikita natin paulit-ulit na sila. So, I think this is, gaya ng mga binabanggit natin kanina, this is a product nung nakikita natin whole of nation, whole of society approach natin sa pagtugon sa mga online harms na to.
1: Okay. Ito, Yusek, napapanahon pag-usapan ito dahil kaugnay nga ng insidente sa Tacloban, may mga kumakalat na post ng isa sa minor de edad na involved sa insidente. Kapag mga ganito pong post na hindi akma para sa minor, may monitoring ba ang social media platform mo ang pamahalaan?
0: Dapat to. Ito, nagawa na natin to before no, sa roadblocks. Tapos nakatanggap tayo ng natinding kritisismo na masyado tayo mahigpit. Pero we saw the painting on the wall, we saw the, all the signs na ito dito papunta yung sexual predation, yung grooming. Kasi nga, naglalaro yung mga bata ng mga larong hindi akma sa edad nila na hindi pa nila naiintindihan. Violence, yung mga sexual contents na yan. So, nakita na ho natin to. Tapos ito, itong latest incident na to, nakita natin na yung batang to, after mabully, ang naglabas siya ng frustration, nag-vent out siya ng frustration doon sa isang game called Gorebox. Parang Roblox na Gorebox. Na mas violent, mas unfiltered yung content. Okay. In fact, I have already ordered that this particular application and game be suspended and be blocked from the Philippine jurisdiction pending the investigation. Okay. At yun, yung tinatanong ko rin kay Yusek March kanina about maraming aspects nitong kaso to. Pero the first intervention na pwede hong gawin ng CICC is to prevent such things from happening. At yung mga na-addict pa rin sa larong to or nag-re-realize sa larong to, mapigilan na, baka may sumunod, may gumaya pa eh.
2: Okay.
1: So, Yusek, linawin natin, sa paunang impormasyon na meron po kayo, nauna po ba yung posting, may kumalat po kasing picture itong dalawang suspect.
0: Yep.
1: Na meron silang hawak na baril.
0: Yep.
1: Prior to the shooting.
0: Tama
1: po.
0: Nakita na natin dyan sa mga post na yan. Again, I go back to that point na parang ang hirap naman na parang pag may picture na ganyan, we red flag it.
1: Wala. Yes.
0: Di ba? Parang it's a question of ito yung data privacy natin.
2: Correct.
0: Personal privacy natin and yung security ho natin. Hindi ho pwede kada mag-post ng ganyan, papupuntahin na natin yung law enforcement agencies natin tapos di ba sisitay na kagad. Although we have the means to detect sana yung mga ganyan. And again, kahit sa mga first world countries natin, it's still an issue when it comes to different rights colliding, clashing with each other.
1: Yung tanong po kasi ng ibang mga netizen, dahil halimbawa po, particularly sa Meta, pag nag-post ka ng video na merong original song or background music, in a snap, in an instant, naka-copyright. So, naka-flag down. Do you think, from CICC's point of view, would it be possible na pagka ganito may mga minor de edad na nagpo-post ng pictures and maka-flag din? Because as we check sa Meta, parang it takes minutes or hours bago ma-flag itong mga pictures.
0: So, halimbawa, nagkatotoo yan, Joshua, ito yung scenario, magkatotoo yan. Ibabagsak sa atin ng Meta, ito yung mga na-flag namin. We would be responding to a million flag raised contents a day. Kasi kung halimbawa, ang content filter mo, pag nagpakita ng baril, kung nagpakita ng mga underage, hindi mo pa nga alam anong base mo para masabing underage mga. So, we'll be responding. We're spread too thin. Sabi ko nga, it's hindi natin inaalis na kailangan may intervention ng pamahalaan.
2: Okay.
0: Meron ho, we can improve. Yan sabi nila, dapat may yung nakita na natin. Pero nakikita natin yung maingat yung confidential and intelligence funds. Kasi issue eh.
1: Oh, yes.
0: So, di ba? So, yun yung mga binabantayan din natin na kailangan siguro, again, applying the whole of society approach, kailangan kausapin din natin yung mga magulang na bantayan yung mga anak nila. And we're thinking sa CIA, open up din yung Hot 326 para sa mga ganitong mga subok ng mga magulang na tingin nila nagiging napapahamak yung kanilang anak. O yung ano, kasama ho ang DOJ at saka yung DSWD, kasama sina Secrex, at saka lalo na yung agency nila na Child Welfare Center ni Yusek Jello Tapales para may intervention agad tayo ng counseling.
2: Okay.
1: Kasi yung mga nagsasabi, Yusek, na kung sakasakali man daw na hindi na-post yung na-flag agad at hindi na-post, at least kahit papano, subconsciously, yung mga bata, makikita nila, ay, hindi pala accepted itong gagawin natin. Na since doon umiikot yung mundo ng mga bata ngayon sa social media, kung sakali na-flag the Meta, yung post nila na yun, yeah, at least, di ba, magkakaroon sila ng hesitance na ituloy
0: and
1: kung ano man yung gagawin.
0: And I would agree. The problem is, sabi ko nga, ang social media platforms and other messaging platforms, wala sa jurisdiction ho ng Pilipinas. So, yung makikipagtulungan natin dito sa mga kaibigan natin sa mga social is based on a relationship, based on nakikiusap at pinagbibigyan, di ba? Pero any coercive measure that we want them to take, wala tayong coercive measure talaga eh.
1: Okay. Maganda to. Maraming salamat po sa update at sa impormasyon. Undersecretary Abby Paraiso, mula po yan sa CICC. Salamat po, sir. Baya manatili na katutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.

0: Pilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
3: The public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
9: Anong nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver? Oh.
10: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
7: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
9: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
11: Balitang palakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin.

0: Magandang hapon, Pilipinas. 5:10 ang ating oras. Ngayon pong araw ng Martes. Today is June 23. First episode ng post-game this week. Siyempre, mapapakinggan po live dito sa Sports Radio 918 where sports is up to date pag may internet. Pag wala, kaya kanina, pasensya muna. Maya-maya, live na rin tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa Capital 104.3. And before I move further dito sa ating program, remind ko lang po ulit kayo ang ating official Facebook page for now, SR918. Yan lang ang limang karakter na kailangan mong i-type, SR918. S as in S, R as in R, 918. At nasa X din tayo. Same name, Sports Radio 918. Okay, umpisahan natin ang ating discussion ngayong hapon dito sa naging laban ni Alex Ayala in the Bad Homburg Open sa nasa Germany pa rin po siya. Unfortunately, hanggang round of 32 lang si Alex dito sa event na to dahil 6-3-6-3 na pagkatalo ang natikman niya sa mga kamay nitong si Elise Mertens ng Belgium, pamilyar na pangalan. Ano po, itong si Mertens, tatlong beses ang nakakalaban nito ni Alex. Ang problema, nakatatlong beses na siyang hindi nakakalusot against dito sa Belgian player who is ranked number 30 si Alex, di ba? So who is ranked 4 places higher than Alex Ayala at number 26. Pero dito sa kanilang opening round match sa Bad Homburg Open, maganda na yung naging start sa laro ni Alex. Lamang siya actually 3-1 after breaking yung service ni Mertens. And dun sa fifth game, nag 30 love pa si Alex eh. Lumabang pa siya ng 30 love. Pero after nun, unti-unti, nag-iba yung ihip ng hangin. Pumabor yung laban dito kay Elise Mertens. Sa sobrang pangpabor nung laban sa kanya, yung flow nung kanilang laro, she won 8 straight games. Again, from 3-1, she won 8 straight games, including dyan, 4 na sunod-sunod na game o na service game ni Alex na kuha ni Mertens. Now, the longest game during that stretch and during the whole match, yung 9th game, 4 na beses na nagtabla at 40 all yung laban. And also in that specific game, 3 beses na kailangang burahin ni Alex yung break and set point netong si Elise Mertens. But in the end, with Mertens having advantage and the set point, the break point, halo-halo na, yung palo ni Alex, wala, hanggang net eh. Hanggang nag-net yung palo ni Alex. And that gave etong si Elise Mertens that 6-3 win sa set number 1. And nagpatuloy pa nga yan. Kasi 8 straight games yung kinuha niya. So umabante pa siya. 3 games to love in the second set. Dumikit si Alex Ayala with 3 straight service holds. 3-5. So sinubukan niyang i-extend yung laban kaso malupit yung naging rest back nitong si Elise Mertens, a perfect service hold. Hindi nakascore si Alex Ayala while on return at yun ang kumumpleto dito sa naging panalo ni Elise Mertens. Now, mas maraming double fault dun sa laban si Elise Mertens. 5 sa kanya, 3 lang si Alex Ayala. Pero bawing-bawi pagdating dun sa service aces, 10 para kay Mertens, 2 lang para kay Alex Ayala. And so, si Mertens, ang sunod ang makakalaban ngayon niya is number 6 ranked player na si Naomi Osaka. Possibly, siguro may fatigue factor na rin itong naging laro ni Alex dito sa Bad Homburg. Kasi prior to this one, 3 tournaments na eh. 3 grass court tournaments na yung nilaroan niya. So ito na yung pang-4 niya ngayong buwan ng June. And of course, yung kanyang best run in those four events na sinalihan niya ay yung prior to this Bad Homburg, yung sa Berlin Tennis Open, kung saan nakarating siya hanggang semifinals. Now, ilan sa mga na-observe ko dun sa matches niya in that Berlin Open semis run, napansin ko mas maganda yung galaw niya sa court. She is able to cover the court better, mas mabilis, ano, from point A to point B, mas mabilis yung galaw niya. And napansin ko rin, mas nasasanay na si Alex dun sa mga malalakas na serve ng kalaban. And then, I think, yung speaking of serve, on her own part naman, tingin ko nadagdagan yung ano, nadagdagan yung power sa service ni Alex. There was one game against Donna Vekic. She had 8 aces. I don't know if that's a career best in a single game para kay o single match para kay Alex. 8 service aces. At dun sa apat na laro niya, dun sa Berlin Tennis Open, she had 17 service aces in total. Ano po? But the best part of her game na nakita kong nag-develop is yung point making niya. The way she sets up her points. Mas intentional na yung mga puntos niya ngayon. Ano? Mas maayos, mas nakikita mo na yung setup eh. I clearly remember a sequence dun sa laban niya versus, I think that was against Elina Svitolina, no, to para umabante siya in the semis. Galing sa excellent first serve. Alam natin nag-improve na yung first serve ni Alex, ano. Galing dun sa excellent first serve niya, naibalik naman ni Svitolina, kaso nahirapan siya and I think she was out of position. Now, Alex could have tried to win the point dun sa moment na yun, dun sa second na palo niya, dun sa sunod na palo. Pero, ang ginawa niya, pinahabol niya muna itong si Elise, si Svitolina, dun sa kabilang side ng court. And then, dun sa sunod niyang atake, dun na niya kinuha yung puntos. He hit the winning shot on the opposite direction para hindi mahabol nitong si Elina Svitolina. So yung ganung setup ng mga puntos, mas nakikita na kay Alex Yala, especially doon sa kanya naging semifinal run sa Berlin Tennis Open. Pero dito sa Bad Homburg, hindi pa tapos ang kanyang paglalaro dito kasi maglalaro pa siya in doubles kapartner si Venus Williams. Tomorrow, alas 5 ng hapon, ang kanilang laban in the round of 16. And then after that, ano na to? Wimbledon na kasi next Monday na eh. Next Monday na mag-uumpisa yung Wimbledon. Now, aside from the Bad Homburg, there is also another ongoing WTA tournament which is the Eastbourne Lexus Open. So I don't know kung bakit dito niya pinili. Baka hindi siya, baka qualifying pa siya doon kung doon pa siya maglaro eh. So I guess dito na siya naglaro sa Bad Homburg. So and then sa Wimbledon, of course, alam natin that she is going to be the first Filipino to earn a seed sa singles main draw ng isang Grand Slam. Of course, the first one ever to get a seeding, hindi sa singles, kundi sa doubles naman, na si Tret Yui. Okay? So, yan ang itsura ng magiging laban, susunod na laban nitong si Alex Ayala. Still dito sa Bad Homburg Open, ilan sa mga nanalo ngayong araw na to? Wala pa pala, pero I think this was late last night, si Irina Camelia Begu with a 6-2-4-6-7-6 win laban kay Venus Williams. Ayun, so pareho ng laglag si Alex tsaka si Venus in the singles. Panalo rin si Wang Xinyu over Renata Zarazua, 6-1-6-2. Tinalo naman ni Anna Kalinskaya si Sinia Kraus, 6-4-6-1. And Clara Tosin with a upset win laban kay number 7 ranked Diana Schneider, 6-4-6-4. So lahat ng mga binanggit nating nanalo na yan ay pasok na in the round of 16. Ongoing ang laban ni Ava Lees tsaka ni Emma Navarro in the round of 32. Yung mga top 4 players na sina Iga Świątek, number 1, number 2 Mira Andreeva, number 3 Elina Svitolina, and number 4 Karolina Mukova nakakuha yan ng first round bye. So naghihintay na sila in the round of 16. Alas 5:20 ang ating pong oras. Kayo nakatutok dito po sa postgame sa Sports Radio 918.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa postgame. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Sunod nating i-recap itong mga malalaking resulta in the past few days, particular dito sa naging laban sa 13th Senior Artistic Gymnastics Asian Championships. A big win for the Philippines. Sabay, for the first time, magkasama sa podium ang mag-utol, Carlos and Carl Eldruyulo. Gold and bronze para sa magkapatid sa men's floor exercise. Ayan. Ito rin ang unang beses na magkasama sila sa isang senior level competition. So 14,700 ang nakuha ni Carlos Yulo for the gold medal. Meanwhile, 14,300 ang nakuha naman ni Eldru for the bronze. Nasa gitna nila si Tsukiyama Shoma ng Japan. 14,600 naman ang kanyang naging score. And then in the horizontal bar, pang-apat doon si Eldru, 13.833. Pang-lima si Carlos, 13.500. Si Yulo naman ay naglaro din sa final ng parallel bars pero hindi siya nakakuha din ng medal doon. 6th place finish, 13.566 points. So, pwede nang sabihin may tagapagmana na 'yan. May tagapagmana na dahil napakalaki talaga ng potential nitong si Carl Eldruyulo. Remember, this is his first year competing in the senior level and nakakaipo na siya ng medalya dito sa Asian Championships. Meron na rin siyang World Cup apparatus medals. So, maganda nito. Pareho sila maglalaro in the 2028 Los Angeles Olympics. Sa totoo lang, hindi malayong posibilidad yun eh. Malaki ang possibility nun. With the way, especially with the way Carl Eldruyulo has been competing ever since umakyat siya dito sa senior level. Ang Pilipinas lalaro sa MLBB tournament sa 2026 Asian Games matapos na i-dominate ng Cebol ang ginanap na qualifiers. 6-1 ang kanilang naging overall record in the Southeast Asia region. Doon sa naging qualifiers na yon, a total of 22 teams ang naglaro. Ang pinakamaraming koponan ay nasa Southeast Asia region. Walong teams pala ang nandun, walong bansa. Kaya 6-1 ang record ng Pilipinas. Then there's West Asia, Central Asia, and then we have South and East Asia magkasama. So out of dun sa Southeast Asia region, kung kasama Pilipinas, limang teams doon ang nag-qualify for the Asian Games. And then dun sa tatlong natitira pang regions, tigda dalawa, and then nagkaroon ng playoff yung dalawang third best dalawang best third place teams. Ayan, para makumpleto yung magiging final lineup for the 2026 Asian Games. Eh, kilala natin, lalong-lalo na yung mga nagpupuyat kaka-ML. Kung sinong lumaro dito para sa Pilipinas, syempre. The GOAT! Si Carl TZ, Carl Nepomuceno. Si Sanford Binuya. Sabi nila si Binuya, mas magaling pa kay Sanford. Si Alson Sanji Pabico, si JP De La Cruz, si Dave Teddy Viana Jr. at si Dwayne Kelra Pilas. Si Pilas daw, mas magaling pa kay Kelra. Now, they dominated itong qualifying tournament na to. Out of 16 games total na nilaro nila, tatlong beses lang sila natalo. And then, of course, isang buong match lang sila natalo. Sa totoo lang, para sa akin, formality na lang ito para sa Pilipinas, itong qualifying tournament na to. Because with that kind of lineup, di ba, would you have expected a different result? Eh, kita mo naman, all-star, pa, kumbaga sa NBA, first team all-NBA yung lineup ng Cebol, ng Pilipinas, dito sa qualifying tournament na to. Yung mga players natin are the best and one of the best sa kanika nilang mga position. At dun sa mga naging laban nila, iba-iba yung senaryo na nakita ng mga nanood dyan, ng mga sumubaybay, ano? Pinakita ng Philippine team, kahit early game, kaya namin. Minsan naman, late game nakukuha. Wala pa rin problema. They understand, you know, yung mga kung kailan magkakaroon sila na ng power spike, they just have a better understanding kung paano tatakbo yung laro, especially

Merong isang ano rito eh, merong isang one-on-one play na hindi ko makakalimutan for the rest of my life, oh, di ba? Nalimutan ko lang kung anong laro yun, pero ang gamit ni Vinuya, si Paquito. Pauwi na yung Sore. Ano bang laro yun? Hindi ko alam kung pangatlo ba nilang laro yun or pangalawa, pero pauwi na yung Sora nung kalaban. Nandun na sa, nagtago na dun sa inhibitor turret. Ewan ko kung bakit hindi pa siya naglakad balik ng base. Nag-tipi pa, pinitik ni Paquito eh. Nag-dive eh. Sabi ko, ibang klase naman talaga. Oo. Kaya ako naniniwala ako, ilista mo na yung gintong medalya para sa Pilipinas sa MLBB, sa Asian Games. Last time kasi, wala. Walang MLBB sa Asian Games. Sa Hangzhou, China. Ay, alam ko na kung bakit. Kasi nung nasa China ako, hindi ako nakalaro ng MLBB doon. Walang ML doon sa China, kaya hindi kasama sa program. Eh sa Japan meron eh. Oh. So again, ilista na natin 'yan. Mix, pakilista mo na 'yan, ha? Gumawa ka na ng medal tally diyan. Pag hindi nanalo ng gold ang Pilipinas sa MLBB sa Asian Games, sinasabi ko sa inyo, maglilib ako isang linggo. Magbabakasyon ako isang linggo pag hindi nanalo ang Pilipinas. Honor of Kings lang ang meron sa China. May Honor of Kings ba doon? Pero wala naman yata lumaro sa atin doon. Eh. Meron ba? Pero OLETS ba? Yan, anong sabi ko? Pag hindi nanalo ng gold, magbabakasyon ako isang linggo. Honor of Kings, ayan, pasok din ng Pilipinas for the Asian Games after going 3-1 in the qualifiers. Samantala, etong ating Philippine women's tennis team lalaro na sa Group 1 ng Asia Oceania Billie Jean King Cup. Nakuha na nila yung inaasam na promotion after talunin ng Uzbekistan 2-1 sa kanilang naging promotional playoffs. First singles, panalo ang Pilipinas, Tenny Maddy, 6-4-7-5. Yun nga lang, second singles, natalo si Shira Rivera, 3-6-5-7. Pero bumawi si Rivera together with Alexa Joy Milliam in the deciding double, 6-4-3-6 and 10-6. Isang talo lang yung natikman ng Pilipinas dito against Pacific Oceania. And then tinalo natin ang Hong Kong, Singapore, Kyrgyzstan. At ito ang pinakahuli, ang Uzbekistan to earn the promotion sa Group 1 ng Asia Oceania Billie Jean King Cup. In athletics, bronze medal or rather silver medal para kay Naomi Cesar. Sa women's 800 meters sa 2026 Portland Track Festival. 2 minutes 6.24 seconds. I-check nga natin, na-ratify na ba to? Kasi kung na-ratify na to, bagong Philippine record in the women's 800 meters ang naging oras ni Naomi Cesar. Itong si Naomi Cesar, lalaro ito sa World Under 20 and Youth Olympics. Now, in the same Portland Track Festival, dito rin ginawa yung previous record ni Jessica Barnard back in 2016. Samantala, si Janry Ubas naman, bronze medal to sa men's long jump. Ayun, okay na. Ayun. May post na yung Philippine Athletics. So, 2 minutes 6.24 seconds. Okay na, set na yung bagong record ni Naomi Cesar. A national under 18 and under 20 record para kay Naomi Cesar. And again, Janry Ubas, bronze in men's long jump. 7.38 meters sa Korea Athletics Open naman. Ongoing na yung laban ni

0: asam-asam nilang karangalan at medalya sa Olympics. Yun na talaga yung pinakarurok eh ng kumbaga career or pinaka goal ng mga atleta, di ba? Is to make it to the Olympics, no? Yung makatungtong ka lang, makapag-participate ka lang sa Olympics, napakalaking achievement na 'yan sa isang atleta. What more pag nanalo ka ng ginto or any color ng medal, no, sa Olympics. So napakagandang at napakalaking ano niyan, karangalan, no? Hindi lamang sa individual, pati dun sa bansang nire-represent ng mga individuals. Okay, so yan po ang pagdiriwang ngayong araw na ito, ang International Olympic Day.
1: Sports 918. Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
0: 28 minutes after 6 p.m. we'll take a break, and then sa ating pagbabalik, pag-usapan na natin yung naganap po na media availability at the same time send-off event ng Gilas Pilipinas bago po sila tumulak patungong New Zealand ngayong araw na ito. So, dyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Sports 918.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
6: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
7: Ay, aircon ba ako?
6: Ay, Nay! Bakit ang taas ang kuryente natin? Kasalaga pala itong rep natin.
7: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
6: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
8: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng bansa. Sports Radio
0: number 1. 32 minutes after 6 p.m. nagbabalik tayo sa Sports 918 at dumako na tayo dun sa naganap nga po na send-off event ng Gilas Pilipinas Men para po ito sa kanilang nalalapit na pagsalang sa aksyon ng third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. So kahapon po sa Phil Oil Center sa San Juan naganap yung Fans Day. No, Fans Day na rin, open practice session, media availability at the same time, Fans Day para sa Gilas Pilipinas Men. And kahit na maulan, no, kahapon po umulan, Hindi pa rin nagpatinag ang mga fans dahil dumayo po sila

0: sa San Juan para magkaroon ng chance na makada upang palad ang kanilang mga paboritong players. Pinakadinumog dun sa naganap na autograph signing and photo opportunity no, si Dwight Ramos at saka si Justin Brownlee. Grabe, talagang sila po'y dinumog na mga fans kasi ano lang eh, after the practice session, so kung familiar kayo dun sa venue, sa Phil Oil Center, may parang naka-elevate yung upuan ng mga fans. No? Usually kasi yung nasa level, na dun sa hardcourt level, yun yung mga upuhan ng officials, diba? At saka ng mga, so yung mga VIPs, tapos naka-elevate na yung pwesto ng mga fans. So may rehas dun. Pero noong una nandun lang sila sa may taas, so parang inaabot lang ng mga players yung mga jerseys na hawak nila para sa autograph signing and then selfie. So yun yung una, pero hanggang sa nag-spill over na yung mga tao doon sa mismong court, kaya ito na, dinumog na yung mga players at napakaraming fans ni Justin Brownlee at saka ni Dwight Ramos na kahit na talaga nasisiksik na sila, abay, wala talagang kapagod-pagod. Hala, sige, pirma, selfie. Ayan, at iba pa. Tapos kung nanonood kayo sa Facebook natin, ito meron tayong pinapakitang video. Nagkaroon po kasi ng Shooting Stars, impromptu game to. Namili sila ng mga Gilas fans na makaka-team up yung mga paborito nilang Gilas players. And nag-Shooting Stars contest sila. Dito si Mayor Francis Zamora, yung anak niya. Ang pinili nila si Mike Phillips na maka-team up. So, and then si Justin Brownlee na pili naman ng iba pang fans. And si RJ Abarentos yung isa pang Gilas player. And dito sa unang, ano, una kasing nag-try ng Shooting Stars game ay sina Mike Phillips and sina Mayor Zamora. So, si Mayor ha, praktisado. Talagang may bitaw pa rin ang bola. Na, siya yung nakabuslo ng half-court shot. No? Dahil yun yung huling-huling shot na kailangan ma-convert ng mga contestants. So, na successful naman si Mayor after pangatlong beses no? Na try after his third attempt na shoot niya yung ano, half-court shot. Na-pressure ngayon si na Justin Brownlee kasi after nila Mayor Zamora, so parang mga ilang seconds kasi they have 2 minutes to perform all the ano, the drills to make the shot. So wala pang 2 minutes na tapos na nila Mayor Zamora yon. Siguro meron na lang mga 25, 27 seconds remaining bago maubos yung 2 minutes. So, na-pressure ngayon sina Justin Brownlee. At dun kina Justin Brownlee naman, yung mga kakampi niyang mga fans, yung nakakabuslo ng parang under the basket, tapos free throw shot, and then 2-pointer, no, yung mga kakampi niyang fans yung naka-convert. Si Brownlee, bumibitaw pero hindi pumapasok. So, pagdating 3-point shot, yung sumunod na kailangan i-convert and then nung they made it yung half court na ngayon si Brownlee bumawi naman dun sa half court shot. So si Justin Brownlee yung naka-shoot nung half court shot sa team niya and mas mabilis silang natapos kesa kina Mayor Zamora. Tapos sumunod doon yung team naman ni RJ Abarentos. Magulo yung team ni ni RJ. Masyadong masaya yung mga ka-teammate niya, mga fans, kaya ayaw ibigay sa kanya yung bola. Talagang sila yung tira ng tira. Ayaw ibigay kay RJ, kaya tuloy, naubos na yung oras, hindi nila nakompleto lahat ng mga kailangang i-convert no, na shot. So, nanalo sina Justin Brownlee, tsaka yung dalawa niyang kasamang fan. So, yun yung isa sa mga siguro naging highlight din nung send-off event. But before that, no, nagkaroon nga po ng ensayo yung national team natin. So, usual mga warm-ups. And then, mga konting ano nila, plays and drills. So, makailang beses na pahanga ni Mike Phillips ang mga tagapanood, no? Ang mga fans, napapawaw kapag siya'y nakaka-slam dunk. And then yung mga three-point shots din ng ating mga manlalaro. So, sa mga players ng Gilas, ayan yung ilan sa mga drills nila. So, syempre, konti lang ay papakita rin natin, no? At palagay ko, sina Coach Tim Cone din, pinili lang din nila yung mga drills na gagawin sa open na practice session para hindi ma-scout ng mga kalaban. Pero for the fans, no, na napahanga sila dito nga sa mga high-flying antics ni Mike Phillips. Ganado si Mike Phillips dahil first time niya makakasama sa Gilas Pilipinas Elite Level. No, nakapaglaro na siya sa National Team Southeast Asian Games. Pero ito kasi, Gilas, ano na to, Senior Men's Team. So, mamaya amin pong ibabahagi sa inyo yung naging press conference. Doon niya binahagi din. Ang ganda rin ng kwento pala ni Mike Phillips kasi parang nabigyan na siya ng advice ng doktor na hindi na siya makakapag-basketball uli. Pero, kita niyo naman ngayon, member na siya ng ating national team. At sasabak sa aksyon ng Asian qualifiers. So, mamaya po yung mga press conferences natin. So, katulad ni Mike Phillips, si Justin Baltazar, nagbabalik sa ating pambansang koponan, and si Troy Rosario na line up na rin sa Final 12. Kasi the past windows, di ba, si Troy Rosario, nasa reserve list po siya ng ating national squad. At saka si Troy Rosario, isa sa mga players na talagang from young, kumbaga youth years niya, nag-represent na siya ng ating bansa. Naalala ko kasi nung Youth Olympic Games pa yon. Grabe, di ba? Mantanda ko na. Youth Olympic Games, sila po magkaka-teammate ni Jeron Teng, si Ray Parks, tapos siya, at meron pa isang player, nakalimutan ko lang yung isa pang player. Sila, apat sila Youth Olympic Games sa 3x3 basketball. So, yun. Since then, lagi na siya, di ba, nagiging member ng national team natin sa Southeast Asian Games, saan pa ba, mga Sayaba, ganyan. And then, ito na, Gilas Pilipinas, nagbabalik siya. Gilas Pilipinas Men, under Coach Tim Cone. Okay, so, masaya siya na, di ba, yung paghihirap niya, pagtsatsaga niya, na bahagi ng reserve list, ngayon nasa Final 12 na si Troy Rosario. And si Juan Gomez de Liano rin po, nagbabalik dahil siya po yung sub ni Scottie Thompson. Nagkaroon kasi ng injury si Scottie Thompson. So sa original list ng players na in-announce for the third window, wala yung pangalan ni JDL. Pero eto po, nagbabalik siya. At nung nakaraang window, nakita naman natin kung ano yung caliber nitong si JDL. No, kaya nga dun sa laban sa New Zealand, nagpa-siklab talaga siya tas against Australia na guardian na siya ng husto. So tingnan natin din kung papaano yung kanilang magiging backcourt tandem nitong si RJ Abarrientos. So, yung iba pang miyembro ng ating pambansang koponan. By the way, ang hindi lang natin nakita kagabi sa open practice session is si Kevin Kembao. Hindi ko lang sure kung bakit wala siya sa event last night, pero palagay ko ano naman reasonable naman yung ano, yung kanyang dahilan kung ba't di siya nakaten. Baka nasa ano pa Korea pa no kahapon at pa balik pa lang ng Pilipinas. Dahil ngayong araw pong ito ang alis nila patungong New Zealand. So, magiging part po kasi ng maaga silang aalis. Although sa July 3 pa, yung una nating laban against the Tall Blacks for the third window, diba? July 3 and then July 6 naman yung laban natin kontra Australia. Away games po yan dun sa baluarte ng kalaban, yung mga matches magaganap. So, minabuti ng Samahang Basketball ng Pilipinas, magkaroon sila ng tune-up games. At mas maaga silang umalis dito sa Pilipinas para focus na sila sa ensayo. And then, makapag-acclimatize din sila dahil ngayon po, winter sa Down Under. Okay. Dun sa New Zealand at saka sa Australia. No, winter sa kanila ngayong panahong ito. Kaya kailangan makapag-adjust sa weather yung ating mga players. So, yun din yung isa sa mga dahilan kung bakit maaga silang aalis. And bahagi nga rin po ng kanilang preparasyon ay yung tune-up games. So, they will have tune-up matches against New Zealand NBL teams. Yung Manawatu Jets and Franklin Bulls. Okay? So, yung Gilas lineup natin, ulitin lamang po natin para dun sa mga hindi pa nakakaalam. So, of course, nandiyan si Justin Brownlee, Junmar Fajardo, Carl Tamayo, Kevin Kiambao, Chris Newsom, RJ Abarrientos, AJ Edu, and Dwight Ramos. So, si Mike Phillips, Justin Baltasar, Troy Rosario, and Juan Gomez de Liano. So, yan po yung ating final roster for the third window ng Asian Qualifiers. So, bit-bit ng ating kopuna ng kanilang 2-2 win-loss record sa Group A. So, kapareho natin ng record ng New Zealand. Habang nangiibabaw sa ating grupo ang Australia. 4-0 record ng Australia, 2-2 Philippines, New Zealand, and then 0-4 ang Guam. So, mahalaga yung mga games natin, no? Dito sa huling dalawang laban sa first round ng Asian Qualifiers because yung record natin dito will carry over sa next phase ng tournament. So, yung next round, ang mga kalaban natin ay mga teams from Middle East. So, mabibigat din yun. Yung mga Lebanon, Iran. Palagay ko yun yung mga makakaharap natin eh. Group C. Kung di ako nagkakamali ah. I think Group C yung magiging ka-pair natin pagdating ng second round ng Asian Qualifiers. Okay? So, good luck sa Gilas Pilipinas National Squad. And ito po, ihatid namin sa inyo yung first batch ng naganap na press conference. Siguro unahin na natin yung presser ni na Junmar Fajardo. Okay, unahin muna natin sina Junmar Fajardo. Sino ba to? Si Chris Newsom, Dwight Ramos, and teka, sino ba to? Nasa gitna, nakatungo eh. Anyway, si Troy Rosario, ayun. So, si Junmar Fajardo, Chris Newsom, Troy Rosario, and Dwight Ramos.
1: Ramos here joining us. So, let's start things off. Junmar, another tour of duty. Gilas Pilipinas, always yes from you. Why do you keep playing? Why do you keep saying yes to Gilas Pilipinas?
2: Siyempre, isang karangalan na magkalaro sa national team. So, pag tinatawag ako, lagi ako mag-yes.
1: Right. Lou, same question. You still are here, part of the system, part of the program. You faced off against New Zealand and Australia the last time out. What did you learn coming from that experience, and what will you bring towards your next two games against them?
2: Yeah, of course, anytime we get the call to represent the country, I'm going to be here. I'm going to get my best anytime I get that opportunity because this opportunity doesn't come very often. And I just really want to make sure that everybody knows that I'm here for the country. What I learned is that you really can't let up at any moment in the game. 40-minute games go by really, really fast. And all it takes is a little quick slip up and then you can lose track of the game. So we got to really stay focused, make sure that our intensity is there for all 40 minutes of the game. And I think we'll definitely have a chance to steal some games on the road.
1: Troy, you selflessly served as a practice player, as whatever role na kinailangan ni Coach Tim Cone, even if you're not part of the lineup at the end, but now getting another opportunity, what does this chance mean para sa iyo?
3: Sobrang ano, blessed kasi I was part of the Gilas two windows at a practice player, and to be called up para sa final 12, isang malaking karangalan kasi nagbungal yung mga paghihirap na ginawa ko, and hopefully donating the Filipinas jersey makakuha kami ng panalo ngayon.
1: I know that you thought about it for a long time, a couple of inches, and you want to find that game against New Zealand with that long three-point shot. So now another opportunity to go up against them. What does this chance mean for you?
4: It's really big. It's a nice opportunity to play New Zealand. Last time we were there, pretty much the whole crowd was Filipino. So even though it's away, it's still like a home game for us. So it's another chance for us to try and win again.
1: Now we open the floor to questions from the media. Just raise your hand. I will hand you over the mic. Sir Jerry, you want to get us started?
5: Good evening. Just your thoughts na after winning a championship, ito naman na yung final na sa Gilas
3: Manila. Medyo nag-enjoy pa ako yung celebrate yung championship sa Ginebra, pero yun na, may call eh. So, kailangan mong i-postpone muna yung celebration to focus sa preparation dito sa upcoming window. So, I hope maging maganda yung performance namin and makakuha kami ng panalo.
1: More questions? Just raise your hand.
6: Thank you, Gilmar. May question bang ano na nararamdaman ngayon dahil parang ito yung susunod na target ng New Zealand na kaya?
7: Gagawin ko yung best ko. Ano yung may tutulong ko sa team. Sobrang swerte ko na hindi ako nahirapan makapasok sa national team and baka dadaan pa ng playoffs para sa ko every time na may window parang andun na ako agad at ako magiging yung pangalan ko. Sobrang best ko. So, ayun, gagawin ko yung best ko. Ano yung may tutulong sa team.
1: Thank you, Jumar. Any more questions? Questions? No more questions? All right, we're done with this group. Thank you, Dwight. Thank you, Troy. Thank you, Noah. Thank you.
8: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Okay, yan po yung one batch ng mga Gilas Pilipinas players na nagkaroon ng media availability kahapon. So, we have 10 minutes to go before 7 PM. We'll just take a break and then sa ating pagbabalik, isusunod pa natin yung ilang pang mga players. No? Yung dito naman tayo sa mga bagong miyembro ng Gilas, mga debutant ng Gilas sa Pilipinas sa team natin, sina Mike Phillips, sina Justin Baltasar. So mamaya po sa pagbabalik natin dito sa Sports 918.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente.
9: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil Hashtag panatag ang may alam.
12: Balitang pampalakasan ba? Strong women. Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out. Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event. Kanilang strengths and assets. Pag-uusapan yan. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
0: 7 minutes to go before 7 p.m. Nagbabalik tayo sa Sports 918. At ituloy natin yung iba pa mga press conference dito ng Gilas Pilipinas Men. So, sunod naman po natin ngayon yung batch ni na Carl Tamayo, Justin Baltazar, Mike Phillips, and RJ Abarrientos.
14: Thank you for coming here kahit na umuulan kanina. Thank you for joining Gilas Pilipinas. Upcoming window 3 of our FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers will be joined by 4 players first, and of course our program director, Mr. Alcantis, who is here joining us. Our players, starting from the far right, Mr. Carl Tamayo. Fake naman ang konti. Justin Baltazar, Mike Phillips, and BBC, RJ Abarrientos. So we will open the floor to questions from the media. Pwede po kayong magtanong, just raise your hand. And direct your questions to any of the players we have. Alright? So we can start off. We'll leave a mic here. I guess we'll start with the newest face here in the building. So Mike, first opportunity to play an official FIBA game for Gilas Pilipinas. How are you feeling? What is your mindset heading into joining Gilas for this game?
15: Napakamasaya po na kasama ko sa Gilas na yun po. Madaming ano po, full circle moment. Ngayon, sa panahon na sa buhay ko na yun. Naalala ko lang yung sinabi ng doctor ko dati pa, after I had 5 brain injuries, sabi ng doctor. Sabi niya, baka di ka na makapaglaro ng basketball after this. At ngayon po, makapaglaro po para sa bansa natin. So talagang yung dahilan ko po kung bakit ako nandito ay si God po. Only by the grace of God. So yung pakakataon na yun po, maraming blessing po talaga. So gusto talaga sulitin po yung pakakataon na yun at tutulungin ko po yung team kahit paano. And any way I can.
12: Napakahusay mag-Tagalog ng ating kaibigan na si Mike Phillips. Of course, freshly reclassified just a few months ago to play as a local for Gilas Pilipinas. So any questions from the media? Any questions? The mic?
16: Mike, it's not the first time you're gonna play for Gilas because you already suited up in 2023 for SEA Games, but it's the first time na local ka. Siguro how different is it na ibang stage na yung paglalaroan mo ng Gilas this time around?
15: Malaking bagay po kasi yung Gilas, yung FIBA talaga, yun yung big time, kumbaga, yung big show. So yung pagiging local po, yun talaga yung pangarap ko. Yun din yung pinatatabuhan namin ilang years na. So talaga napapasalamat po sa SPB at Ma'am Arekadi kasi grabe po talaga yung ginawa nila sa FIBA, you know, countless days talagang yung pinapirapan nila para lang maging logo po at may chance po kong maglaro para sa FIBA po. So talagang alam ko po na marami po matutunan sa FIBA Games at ayun po, sobrang excited po na kahit nasa SEA Games, alam ko na pag yung mga FIBA World Qualifying, talagang napakahalaga yung mga laban na to.
16: Last from my end for Mike, kumusta adjustment? Kanina I heard you guys talking mga UAP friends mo yung kasama mo and syempre yung iba veterans ng Gila. So how's the adjustment been so far?
15: Yung siguro yung maganda po kasi yung mga kasama ko na yun, parang medyo nakilala ko na sila. Pati yung paglaro nila po. Siyempre, mga PBA, natagalak po silang nanonood or napanood po yung games. Pero siyempre, sila RJ, sila. Pero yung dating kalaban ko, so talagang dati talagang pinag-aaral ko po yung mga tendencies nila. At yung maganda din po po, kasi na yun, mas gumaling talaga sila. At parang umangat po talaga yung lalo nila. So maganda din po yung kasamahan namin. So may mga old faces, new faces. So maganda din po yung mix po ng mga rookies at mga veterano sa team.
17: Thank you, Paige. Tanong naman natin, the other comebacking Gilas player, Justin Baltazar. Justin, FIBA Asia Cup qualifiers a few years ago, now you're back playing for Gilas Pilipinas. How have you prepared? Paano mo hinanda yung sarili mo for this moment?
18: Ayun, unang nagpapasalamat ako sa pag-invite ulit sa akin kasi last game nila, baguhan pa lang ako. So, ando pa rin ako sumusuporta. And always ready lang talaga ako. So, malaking pasalamat sa akin na nakasama ko sa final 20. So,
17: yeah. Questions? From the members of the media? Okay, ako muna, RJ. Halos walang pahinga. Game 7, PBA Championship in the Commissioner's Cup. Talong diretso dito sa Gilas, Pilipinas. How about you? You know, try to recover from that ruling series to be able to play well for Gilas.
19: Muna-muna. Hindi ka makakapag-no kapag tinawagan ng Gilas Pilipinas at para maglaro sa bayan. So, there's no reason para magpahinga, para ilaban to sa window na to. So, napapasalamat na ako sa La Voz Al, sa mga bosses na binibigyan kami ng chance na maglaro dito at represent yung Pilipinas sa this coming window. And very excited. At yun nga, sabi ko, hindi nakapagpahinga, pero yun nga, walang reason. Dahil hindi lahat ng mga players ay nabibigyan ng pagkakataon na magsuot ng jersey at i-represent ng kanilang bansa. So, very blessed, thankful ako na part pa din ako dito sa Gilas with the other guys.
17: Maraming salamat, RJ. Any questions from the media? Mike is up front with Paige. No questions yet. Okay, Carl, ikaw naman, a bit of a longer preparation time. Matagal ka na rin nakauwi dito sa Philippines after you closed your season in the KBL. How have you stayed ready for this opportunity to play for Gilas again?
20: Prepare naman ako naman sa off-season ko. So, I've been working out. So, I've been preparing for this window. Siyempre, iba pa rin pag may laro. But hopefully, we have more time naman to practice sa Australia. So, I think it's a big help for me na mabalik yung game shape ko. So, hopefully, makuha ko rin yung time ko.
17: We will have all the players coming here. So, unless you have one last question to any of the first four players, taas na po kayo ng kamay so you can ask your questions to any of these guys. Paige,
21: please. Hi, Mike, sorry, you mentioned earlier that your doctor said you might not play basketball anymore. What was the injury that almost stopped your career, if we can ask?
22: Yes, at that point, it was my fifth brain injury. I had a concussion for a little brain injury.
17: Any final questions, sir?
23: Where did you get that concussion?
22: Sa laro po. During the game po.
23: UAAP?
22: Yes po. It's UAP po. My last three were UAP, my first two were in high school. So medyo sunod-sunod po yung game
17: po. But we're glad that you're healthy and able to play for Gilas. Any final pahabol questions to this first four players? None? Okay, thank you so much. Carl, thank you. Justin Baltazar, thank you, Mike Pellers, and RJ.
8: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go, team! Sports 918.
0: Maraming salamat. Ayan po yung ating mga malalaro, sina Carl Tamayo, Justin Baltazar, Mike Phillips, and RJ Abarientos. So, ang ganda ng kwento kay Mike Phillips, no? He was reclassified as local player ng FIBA. And now, he will have a chance to represent the country. At yun nga, nagkaroon pala siya ng concussion dati. So, na sabihan na siya ng doktor na hindi na siya makakapaglaro ng basketball. But, by God's grace, di ba, na ka-recover siya. At ngayon, i-represent niya pang ating bansa sa International Basketball Tournament. Okay? So, itutuloy pa natin yung ilan pa sa mga Naganap pong presser with Aguilas Pilipinas national team sa second hour ng ating programang Sports 918.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Headlines ngayon.

0: before proceeding to New Zealand for their July 3 match against the Tall Blacks, and then July ano naman 6 yung laban po kontra Australia. So mabigat na laban 'yan, no? And hopefully this time around maka nakaw tayo ng panalo, kasi sa home court natin last February ay natalo po tayo ng dalawang mga visiting teams na 'yan. So nais rin natin mapaganda yung ating kartada going into the second round of the FIBA World Cup Asian qualifiers. So sa ngayon po kasi 2-2 ang record ng Pilipinas, and we are trying to get that victories, no, dun sa dalawang mga laban natin. Sa ngayon kasi 4-0 Australia, New Zealand is 2-2, Philippines 2-2, win-loss record, Guam 0-4. And then pagdating po ng second round, no, second round kasi, yung group A, yung top 3 sa group A will join the top 3 ng group C. Okay? So, yun yung bubuo sa group E, no, sa second round. And then sa kabilang banda naman, yung group F will be composed of the top 3 ng group B and group D. Okay? So, sa group C, ano-ano ba mga teams ang nasa group C? Okay, refresh lang natin ang inyong mga memoria. Ay, wala pala yung Lebanon dito. Akala ko nandito yung Lebanon. Pero mga Middle Eastern na squads po, yung bumubuo sa group C. Jordan, Iran, Syria, and Iraq. Ngayon, yung mga teams na nasa group C, ang unbeaten is Team Jordan. Okay? Hindi naglalaro si Rondae Hollis Jefferson sa Jordan eh. Iba na yung ano nila, naturalized player ng Jordan. And aside from that, yung teams na nasa group C, tatlo pa lang yung games na nalalaro nila. Dahil remember, noong February po, supposedly yung second game for the third window, or sorry, for the second window, yung second game ng mga teams na nasa group C for the second window, hindi natuloy, na-postpone dahil sa kaguluhan po sa Middle East. So, in-expect natin na itutuloy nila ngayon yan, this third window. So, baka maging tatlo yung mga games nitong mga teams na to, no? For this third window. So, Jordan 3-0 ang record, and then Iran 2-1, Syria 1-2, and Iraq is 0-3. Okay? So, sa ngayon ang top 3 is Jordan, Iran, and Syria. So, pwedeng yun ang mga makasama ng Gilas Pilipinas pagdating ng second round nitong Asian qualifiers. So, mabibigat din, no? And sa second round, so, anim na mga teams na yan, yung mga maglalaban-laban, ang top 3 in each group, yun ang aabante sa World Cup. Yun yung makakapag-qualify sa World Cup. So, yun po yung ating kailangan gawin. Mag-top 3 tayo sa ating grupo, no, sa second round ng Asian qualifiers. Kung makakakuha na tayo ng panalo, di ba? Dito sa third window. So, pagpalagay lang natin dalawang panalo yan. O, di magiging 4-2 ang record natin. So, maka-carry over natin yung record natin with the teams na kasama nating aabante sa next round. So, mababawasan lang ng ano, ng, dalawa. Kasi Guam yung dalawang panalo natin doon. So, kung ano naman, kung one win, one loss tayo sa third window, di magiging 3-3 yung record natin. So, going into the second round. Anyway, yan ang kailangan nating i-work out, no? siguraduhin natin. Dahil ang first round will end July 2026 nga po sa qualifying, no, sa Asian qualifier. Second round will start on August 2026. So from July 2026, August 2026 kagad start na ng second round. And then November 2026 and March 2027. So after March 2027 window, doon na natin malalaman kung ano ang 12 teams na aabante sa World Cup 2027 na gaganapin po sa Qatar. Okay, 12 teams will qualify, top 3 from each group, no, after the first round. And then dito sa second round, so since sa second round 12 teams yung mabibigyan po ng spot for the World Cup 2027. Qualified na sa second round ang Australia, Philippines and Qatar. Yung pala yung mga teams na qualified na, no. This early sa second round ng Asian qualifiers. And after the second round, pitong Asian teams and host Qatar will qualify to the FIBA Basketball World Cup 2027. So, kung 7 teams 'yan, tatlo-tatlo, no, tatlo-tatlo, Group E, Group F, tapos host Qatar. 'Yon ang magko-qualify sa World Cup 2027. August 27 to September 12, 2027. Okay? So, bilang panghuling bahagi ng ating programa, kahapon nagkaroon din po ng pagkakataon ng media na makapanayam ang Executive Director ng Samahang Basketball ng Pilipinas, si Ms. Erica D. And doon na ipaliwanag niya pa yung mga magiging tune-up matches ng Gilas Men. At the same time, nanghingi din tayo ng update kay Ma'am Erica patungkol sa naturalization ni Benny Boatwright. And then, update din sa ginagawa naman pong preparasyon ng ating Gilas Pilipinas Women. Kasi meron din tayong bagong coach, di ba? Sa women's team natin. So, narito po ang Media Huddle with SBP Executive Director Erica D.
1: Okay naman, no? I mean, even naman bago sila mag-start ng camp nila on the 17th, si Coach Tim has been in touch with the players, with the roster. They were already looking forward to this, no? After our home games last March, no? So, as Coach Tim said a while ago, this is one of those windows where they feel like they have enough preparation time going into the two games.
2: So, may mga ano pa? May exhibition game pa ganda?
1: Correct, no? So, bukas alis na sila. After nung nag-camp na sila dito, pupunta muna sila ng Brisbane. They have 3 or 4 days there of practicing together as a team. And then after that, they will fly to New Zealand already, to Wellington first. May kakalabanin silang team doon, yung Jets, no? And then when they get to Auckland naman, kakalabanin naman nila yung Bullets 2 days or 3 days before the actual FIBA game against New Zealand. So they're gonna have 2 friendly games on the 28th and the 30th.
2: Hindi kaya magiging ano, parang napapagod sila ng
1: No, I think si Coach Tim has a plan, no, to be able to manage yung load nila during this week of training.
2: Sa
1: Australia hindi. Kasi ang Australia comes 2 days after the official New Zealand game. So, August, July 3, they play New Zealand. On the 4th, lipad na sila sa Perth, sa Australia. And then on the 6th, they play Australia.
3: Ma'am, related po si Gilas ko rin. Any update kay Benny Boatwright na kay Pangulo na yung
1: papers? Yes, so masaya kami. No? I'm very thankful na finally on the third reading, pumasa na yung naturalization bill ni Benny Boatwright. So the next step, obviously, is that that bill will go up to Malacanang for the president's signature. Or if he doesn't sign, pwede siyang mag-lapse sa law after 60. So yan ang inaantay natin ngayon.
3: After po nun, password na?
1: Correct. After nun, mag-o-taking siya, no? Tapos makakakuha ng naturalization certificate sa BI. Yun yung dadali natin sa DMA para ma-issue ng password.
2: After sa Asian Games?
1: Hopefully. So, kung meron tayong natutunan sa SEA Games, no, hindi natin alam yung lineup talaga hanggang sa dulo dahil sa mga long list, short list. But the goal is paabutin siya.
3: Ma'am, how about sa women's? Kasi may bago tayong coach. Meron na po bang...
1: So, ang women's team will begin their first camp no, end of June. And I think it was already announced by FIBA that there's a pre-Olympic qualifying tournament this August. 17 to the 23rd is going to be in Guadalajara in Mexico. So we are working towards that tournament.
3: May tryouts po ba uli? Back to zero?
1: So itong first camp, no, hindi naman back to zero. Si BT, yung ating bagong coach, he's been tracking apparently yung progress ng national team ng Philippines for a while now. So he's very familiar with the players. So medyo chosen na niya, kumbaga pili na niya yung mga magpo-first camp in June, although there will be players there na hindi pa niya nakikita, no, na mga dating Gilas din or mga potential Gilas na pupunta rin sa camp na yon para makita niya. And then the next camp in July naman, yun parang halos full na yon na chosen niya na talaga. Tapos right before the games sa August, may camp siya ulit.
3: In preparation for Asian Games.
1: Yes, kasama na rin yung issue.
3: Sila Malik Diop po ba, Ma'am, tsaka Elizabeth Mings, meron na silang passport?
1: So, they're getting their passport this week, no? Tapos na sila mag-o-taking. So, for release na lang sa BI yung naturalization certificate. It's supposed to come out today. Hindi ko lang na-track kung lumabas kanina, if not tomorrow morning. Diretso na yan sa DFA for passport.
4: Kung si Boat Wright, nandito ba sa DFA?
1: Wala na. Umuwi muna. Oh, medyo matagal na siya dito eh. Nami-miss na ata yung pamilya niya.
4: Kaya siya babalik?
1: As soon as pwede na siya mag-o-taking.
3: Thank you, ma'am.
1: It's actually, there's no limit to naturalized players. Well, ang definition kasi nila dyan is as long as nasa Pilipinas na for at least 3 years. And we all know na si Benny first played for San Miguel 3 years ago. So, papasok siya dun sa residency room. So, ang issue na lang is passport talaga.
3: Ah, passport. Yes. Passport.
1: Okay lang lalabas kasi nga may long list, short list deadline tayo.
5: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go, team! Sports 918.
0: Maraming salamat. Ayan po si Ms. Erica D, ang SBP Executive Director. And maganda balita dahil ayun, hinihintay na nga lang po na maging ganap na batas na yung naturalization ni Benny Boatwright. So 60 days pala. Kung hindi mapirmahan agad ni Pangulong Marcos yung document or yung papel, maghihintay ng 60 days para mag-lapse into law. Sana mas mabilis, no? Malagdaan na kagad. Kasi kung magiging ganap na siyang naturalized Filipino, itong si Benny Boatwright, kaagad maaasikaso yung certification sa Bureau of Immigration. At yun nga daw yung dadalhin nila para sa DFA para ma-issuehan na ng passport itong si Benny Boatwright. Pero si Malik Diop and Elizabeth Means, nakapag-oath-taking na. So, kung hindi kahapon lumabas daw yung papeles from Bureau of Immigration, ngayon, if a follow-up, and when they receive that, dadalhin na nila sa DFA para ma-issuehan na ng passport itong sina Diop and Means na mga prospect natin. Naturalized Filipino na sila, makakasama na sila sa ating kupon na naman sa 3x3 basketball. So, kasi we are targeting that maayos na nga po yung mga naturalization papers nila para pagdating ng Asian Games na makapag-represent na sila ng ating bansa. May 3x3 basketball po sa Asian Games and, of course, 5-on-5 basketball. Defending champion ng Asian Games men's basketball ang Pilipinas. So hoping tayo na makahabol si Benny Boatwright para 'di ba makasama sina Justin Brownlee and kung sino man ang mapipili na final 12 task na maaatasan na mag-defend ng gold medal ng Asian Games Men's Basketball. Naku, exciting. Sa Japan gagawin, sa Nagoya, Japan. And base sa nabanggit ni Miss Erica, yung ano yata, yung Asian Games Basketball, ang requirement lang is passport. O, passport lang ng country na paglalaruan mo. So, meaning, wala itong mga eligibility rules. So, nakatulad nang sa FIBA, kasi sa FIBA, one naturalized player lang, pwede niyong i-line up. Sa Asian Games, abay, basta may passport ng Pilipinas, ay, yung player pwede maglaro. So, pwede nating i-line up dyan kahit si Jordan Clarkson. Eh, meron. Pwede. Meron passport, di ba? Si Jordan Clarkson. Baka naman, Jordan, baka interesado kang mag-represent uli ng Pilipinas. Team up kayo. Avengers ang datingan yan. Si Justin Brownlee. O, Jordan Clarkson. Tapos may Benny Boatwright pa. O, baka sakali si Ange Kwame. Di ba? So, lakas niyan. Lalo na, galing pa sa championship si Jordan Clarkson. So, yun ang aabangan natin. Ang Asian Games is September 19 to October, first week of October, if I'm not mistaken. Check natin. Eh, baka by that time, meron ng mga camps sa NBA. Sana naman, wala pa. Baka magulat tayo, maglalaro sa Asian Games si Jordan Clarkson, ha? Oh. Anyway, ano lang naman yon, ating, kumbaga, wishful thinking. Pero, not impossible. Not impossible, di ba? So, Asian Games. Okay, Asian Games natin will be from September 19 to October 4. Ayun, kaya first week of October. So, sa Aichi Prefecture and City of Nagoya, Japan. Ay, ang ganda dyan sa Nagoya. Laid back. Laid back ang vibes dyan. No? And, yun lang. Limited yung slots. Okay. Kahit sa mga, ano eh, sa mga atleta natin eh. Parang, kailangan na matahasang pagsalang. O, pagsala. Yun. Para sa mga mag-qualify, yun lang yung makakapag-compete sa Asian Games. So, naku, excited tayo. Dahil ang saya-saya talaga nung nakuha natin yung gintong medalya nung Hangzhou Asian Games. Naku, lahat ng mga teams eh, nakatuon para makabawi sa Pilipinas. Oh, pagdating ng men's basketball, kaya paghandaan natin. Dahil syempre yung target, no? Ay nasa Pilipinas ngayon para ma-dethrone. So, good luck sa ating Gilas Pilipinas men and women. So, yung sa women's team naman natin, magkakaroon sila ng camp. And sa August, merong pre-qualifying tournament for the Olympics. Yun yung paghahandaan naman ng ating Gilas Pilipinas women. So, excited din tayo kung anong makikita nating, 'di ba, picture ng Gilas Pilipinas Women, dahil nagkaroon nga po ng changes sa kanilang coaching staff. So sa players, hindi naman daw back to zero. Meron ng mga na kumbaga na babantayan, no? Nabantayan naman daw yung progress ng Gilas Women nung bago nating coach si coach BT. From ano to eh, Japan, di ba? Pero Canadian coach, no? Canadian coach si Burke, coach BT. Nakalimutan ko yung buong pangalan niya eh, pero yun yung taguri kasi sa kanya eh. And after the camp, no, pati makita yung mga players natin, aspiring Gilas women players. So, iti-trim down yon, tapos magkakaroon nga pa ng preparation para sa August pre-qualifying tournament for the Olympics. So, yan ang mga aantabayanan natin sa panig ng ating mga pambansang koponan sa 5-on-5 basketball.
5: Sports 918.
0: 7 minutes to go before 8 p.m. we'll take a break, and then sa ating pagbabalik, pag-usapan din natin itong magiging laban ni Alex Ayala, no? She will team up with the tennis legend Venus Williams. So yung schedule ng kanilang doubles match para dito sa Bad Homburg Open, atin pong pag-uusapan niya sa pagbabalik ng Sports 918.
6: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
7: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
6: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
7: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM, and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
6: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong pagamon. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: We have 5 minutes to go before 8 p.m. Nagbabalik tayo sa Sports 918 and sa mga nag-aabang ng laban ni Alex Ayala. So, siya po'y natapos ng kampanya sa singles competition itong Bad Homburg Open sa Germany. Unfortunately, natalo po si Alex ni Elise Mertens. So sa opening round nitong Bad Homburg Open, lumasap ng 3-6-3-6 na pagkatalo si Alex Ayala. So sa ngayon ay 0-3 na yung record ni Alex against Mertens, na nanalo rin sa Madrid Open last year and sa Jasmine Open noong 2023 sa kanilang huling dalawang pagharap. So, with this development, nakatuon ngayon ang pansin ni Alex sa doubles competition at ka-team up niya si tennis legend Venus Williams. So, nakakuha po sila ng wild card spot dito sa women's doubles, and they will face itong sina Alexandra Osborne ng Australia and Catherine Harrison ng USA. So, round of 16 match sa women's doubles will be tomorrow at 5 p.m. So, bukas pa. No, yan yung estimated time, alas 5 ng hapon, bukas, araw po ng Miyerkules. So, yan ang next match. Laban ni Alex Ayala. And by the way, si Alex Ayala po muling umakyat sa kanyang ranking sa WTA after her semifinal stint sa Berlin Tennis Open. So ngayon po ay 30th rank na ang ating Filipina tennis ace, and one spot shy of her career best number 29 ranking. So dahil din dun sa latest ranking ni Alex, nakumpirma na siya po ay seeded sa Wimbledon, and she became the first Filipino to be seeded at a Grand Slam event since Tret Yui na top 20 players sa men's doubles. Ayan, ako, good luck kay Alex. Sana maging maganda yung kanyang mga susunod pang matches, no? Bilang, ano to eh, build-up niya for the next tournament, which is Wimbledon. Okay? So with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Sports 918. Maraming salamat sa mga Gilas Pilipinas players and officials na kahapon nga po ay nakadaupang palad natin sa kanilang media availability. Good luck sa Gilas and have a safe trip sa inyong lahat. No, sana masweep natin itong third window matches natin against New Zealand and Australia. And maraming salamat din sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga kasama sa Master Control at sa Malolos Transmitter Site. Ako po si Ria Arevalo. Ito po ang Sports 918.
6: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
7: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
6: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
7: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
6: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM, your sports connection, the institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of Sports Radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Isang masaya at kapakipakinabang na araw po ang masasaksihan natin dito sa Department of Agrarian Reform, Provincial Office po ng Zambales. Dahil mga ilang sandali lang po ay tatanggap ng mga makinarya ang ating mga anim na Agrarian Reform Beneficiary Organizations.
1: Pinangunahan ni CARPO for Program Beneficiaries Development Division, PBDD, Benedict Dimesa. Kasama ang buong tauhan ng PBDD, ang pamamahagi ng mga kagamitang pansakahan sa anim na Agrarian Reform Beneficiaries Organizations o ARBOs sa lalawigan ng Zambales ngayong 1 ng Hunyo 2026. Limang ARBOs ang tumanggap ng hand tractor with trailer and complete accessories, power sprayer, water pump, generator, chainsaw at grass cutter sa ilalim ng proyektong Sustainable Livelihood Development Support for Disaster-Affected Areas. Ito ay kinabibilangan ng Bulawen Integrated Farmers Association Incorporated, Sitio Danao Casillejos Irrigators Farmers Association Incorporated, Gawag Sapao Farmers and Fisher Folks Incorporated, Santa Cruz Mango Growers MPC, at ZAP Agrarian Reform Cooperative. Para naman sa proyektong Major Crop-Based Block Farm Productivity Enhancement, ang Palawig Mango Producers Cooperative ay tumanggap ng 4HV tractor with trailer and complete accessories. Ang mga proyekto nito ay nasa ilalim ng programang Climate Resilient Farm Productivity Support Program o CRFPSP ay pinapatupad ng Program Beneficiaries Development Division ng DAR Zambales upang tulungan ang mga magsasaka na palakasin ang kanilang kabuhayan habang itinataguyod ang pagpapanatili ng produksyon lalo na sa mga lugar na madalas na may sakuna at pabago-bagong panahon. Sa pahayag ni CARPO Dimesa, sinabi niya na ibinabalik lamang ng pamahalaan ang mga ayuda para sa mga magsasakang may napakalaking bahagi ng ambag sa lipunan, mga magsasakang nagpapakain sa buong sambayanan. Lubos na pasasalamat naman ang naging tugon ng bawat kinatawan ng ARBO sapagkat napakalaking tulong nito sa kanila, lalo na sa pagdadala ng kanilang mga produkto at ani sa merkado. Binigyang diin ni DAR Secretary Conrad Estrella III na patuloy na isusulong ang mga programa na magpapabuti sa produksyon at kita ng mga magsasakang benepisyaryo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga suportang serbisyo at mga makabagong makinarya upang matulungan sila na makaangkop sa mga hamon na may kaugnayan sa klima o panahon. Ang DAR Zambales sa pamumuno ni CARPO II Francis Neil Pedralbes ay patuloy na maghahatid ng tulong, gabay, at mas matatag na kabuhayan para sa magsasakang benepisyaryo ng reformang agraryo.
0: Mula po rito sa DAR Zambales, sa lalawigan po ng Zambales, ako po si Dana Domingo, ang inyo pong tagapagbalita.
2: Hello mga ka-agri, ito muli ang inyong Kuya Pao para sa ating Bantay Panahon episode. Mga ka-agri, ayon sa DOST Pag-asa, ramdam na ang El Nino sa tropikal na bahagi ng Pasipiko. Dagdag pa rito, may higit sa 80% posibilidad na ito ay maging isang ganap ng El Nino phenomenon na malamang maaaring magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng taong 2027. Anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, mas mataas ang tiyansa magkaroon tayo ng mas mahabang tag-init at mas mahabang tag-tuyot hanggang sa mga susunod na buwan. Ngayon pa man, ayon pa rin sa Pag-asa, ang mga kanlurang bahagi ng bansa ay maaaring makaranas ng higit sa karaniwang dami ng pag-ulan dahil sa panahon ng habagat o southwest monsoon. Alam nating lahat ang naging epekto ng El Nino sa ating mga magsasaka at nangingisda, kakulangan sa tubig, pagbaba ng ani, at iba pang mga suliranin sa produksyon ng pagkain. Ngunit huwag tayong mangamba. Ang mahalaga, maging handa. Kaya naman naglabas ang kagawaran ng pagsasaka ng mga rekomendasyon upang mabawasan ang pinsala ng El Nino at patuloy pa rin ang produksyon ng pagkain. O ngayon, paano ba tayo maghahanda?
3: Para sa mga magsasaka,
2: magpa-insure sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Gumamit ng drought-tolerant at early maturing na binhi. Magtanim din ng short-cycle crops tulad ng munggo, mani at soybean. Mag-imbak ng tubig-ulan at gumamit ng water seedling technologies tulad ng alternate wetting and drying o AWD. Gumamit din ng organikong pataba upang mapanatili ang kalidad ng lupa. Para naman sa mga mangingisda at fish farmers, bantayang mabuti ang kalidad ng tubig at kalagayan ng palaisdaan. Siguraduhin maayos ang mga dike at walang tagas ang pond area. Maglagay ng sapat na lilim sa mga nakabilad na bahagi ng palaisdaan. At gumamit ng aerator upang mapanatili ang sapat na oxygen sa tubig. O makaka-agri, ang maagang paghahanda ang susi upang mabawasan ang pinsala ng El Nino sa ating kabuhayan. At sa mga ganitong panahon din, mahalaga na kayo ay makapag-ugnayan sa inyong mga municipal agriculture office para sa mga katanungan, tamang paghahanda at pagre-rehistro sa mga programa ng kagawaran ng pagsasaka. Maging handa at alamin ang pinakabagong ulat ng panahon. Muli, akong inyong Kuya Pao para sa ating Bantay Panahon episode. Hanggang sa muli, paalam!
3: Ang Mabini Kayakay Small Irrigation System, isang sistema ng pagpapatubig na kailangan mag-imbak ng tubig. Ito ay umaasa sa atig sa ulan at sa sakrik. Sa kasalukuyan, ang magsasaka dito ay minsan lang sa isang taon magtanim. So, sa paggawa natin itong sistemang ito, makakaasa na sila na dalawang beses na sila makakapagtanim. At ito ay magsisilbi sa 717 farmers irrigators at sakop ay 530 hectares. Para sa Pangulo, kami po ay nagpapasalamat sa Mabini Kayakay Small Irrigation System. Umasa po kayo na ang inyong programa ay aming ipagpapatuloy at para maiangat ang buhay ng ating mga magsasaka.
4: Malaking tulong po ito kasi sa amin dito, ulan lang talaga ang source para makatubig yung palayan. Tapos, pag walang ulan, hindi tutubo ang palay, nahirapan kami, kukunti lang talaga maaani. Minsan makatsamba pag ayos ang panahon, pero sa ngayon, panatag kami, nagagamit na namin yung dam namin. Kadalasan sa amin dito, mahirap talaga ang inaasahan pagsasaka lang talaga. Pagtatanim ng palay, gulay. Ang palayan talaga dito, malaki-laki din. Lalo na ngayon, nadagdagan kasi yung ibang palayan na hindi talaga abuti ng mahirap talagang patubigan. Kung sa ulan, ngayon, makakatubig na. Maraming salamat po. Thank you po, Pangulong Bongbong Marcos, sa suportan nyo sa aming magsasaka. Maraming salamat po.
5: Malaking tulong po sa amin yung irrigation, labi na po yung tubig. Kasi pag wala kasi kaming tubig doon sa amin, wala talaga kaming maaani. Kung dati, umaasa lang kami sa ulan. Eh ngayon na may dumating sa amin na blessing, yun, masaya na kami kasi may makukunan na kami ng tubig. Sa aming Pangulo, maraming salamat po, sir, na dumating sa amin yung tubig. Nagpapasalamat kaming mga farmers kasi malaking tulong po sa amin yan.
6: Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Tungkulin namin sa pamahalaan na pantayan ang sipag ninyo. Kaya gumagawa kami ng mga pasilidad at nagbibigay ng mga kagamitan upang matiyak na hindi masasayang ang inyong pagod at ang inyong sakripisyo. Kaya sa ilalim ng administrasyon, ating itinaguyod ang mga SRP, mga small irrigation project na ganito, kabilang nito, sa Mabini Kayakay, upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka at maging mas matatag naman ang labuan sa sakuna. Sa pamamagitan ng proyektong ito, masusuportahan ang irigasyon sa 530 hektarya na sakahan sa 5 barangay sa Bambini at Alicia dito sa Bohol. Sa kabuuan, mapapakinabangan ito ng higit ng 700 magsasaka mula sa Mabini Kayakay Irrigators Association. At tiyak na makakatulong ito sa lokal na supply ng pagkain. Kaisa ang National Irrigation Administration, patuloy ang pagpapatupad ng mga patubig na proyekto upang maisulong ang agrikultura sa Buhol. Hindi maisasakutuparan ang lahat na ito kung wala ang tulong ng ating mga magsasaka. Kayo ang nagbibigay buhay sa ating mga pananim. Higit pa riyan, kayo ang nagbibigay sigla sa bawat pamilyang Pilipino. Sama-sama nating itatag ang isang mas masagana, mayabong at maunlad na bagong Pilipinas para sa lahat.
8: That will uplift lives, increase Bohol's agricultural productivity.
9: Kaya malinaw ang utos ng ating mahal na Pangulo. Maghatid ng mga proyektong tunay.
10: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
11: 12 minuto na kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw, pero ingat lang sa kilos at galaw ho natin ho. Sa angkalib, basa ang mga kalsada ho natin, maulan. Kasalukuyan po may mga pag-ulang naranasan po sa ibang bahagi po ng Metro Manila. Ano ho? Meron pa rin tayong bagyo. Itong nga bagyong si Francisco na sinasabing medyo humina po naman. Pero itong habagat at yun nga hong trap ho ng bagyong Francisco na may international name na Mekala. O yung pangunahing nagdadala ho ng mga kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorms po naman dito sa ating bansa. Kasalo pa rin po ng paryong bagyong yan. Tuloy ang pagkilos ito, paalis na. Pero bagong binabantay na naman, ano ho, posibleng pumasok sa par, ha? Na naman hong sama ho ng panahon. Anyway, dahil po sa habag at sa bagyong si Francisco na yan, sabing asahan po yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, mag-ingat sa mga posibleng flash floods at maging sa mga landslides, ano ho. Ingat tayo dito sa Metro Manila. Ang Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Imaropa area, Yapo, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, maging ang Palawan. Ang Bicol Region kasama na rin po. Ang makararanas yun ng mga ganyang klase ng pag-ulan, Visayas, alam na ho yung Western Visayas, Central Visayas. Tapos sa may party ho naman ang Mindanao, Zamboanga, Peninsula, Barm, at iba pang mga bahagi. And din ho mga lugar na may bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Sinasabing sa ilang bahagi po ng ating bansa, sa po naman ang pangkalahatang mainit na panahon na may tsansa po ng pulupulong pag-ulan at thunderstorms. Kadalas ang naranasan ho yan pagsapit po ng hapon o sa gabi. Area po ng Ilocos Region kasama ho riyan ang Cordillera Administrative Region, ang CAR. Isa mga nakatutok sa atin sa Adok Benguet at sa Baguio. Hello! At dyan po sa ilang bahagi pa rin po ng Luzon, ang Cagayan Valley maging ang Central Luzon at ilang pong rest of Mindanao. Kondisyon ho naman ang ating karagatan po sa Northern Luzon, katamtaman hanggang sa maanong po naman ang karagatan. Ilang pang lugar sa bansa, bahagyang magiging maanong po naman ang karagatan at ligtas pa rin po naman sa mga mangingisda at maliliit po naman mga sasakyang pangdagat.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
11: Inokasan nating lagay ng panahon sa maghapon. Magandang maga, Pilipinas. Magandang maga sa atin ang mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda at matatapang nating estudyante. Ang estudyante ngayon, ang tatapang kahapon, meron na naman pananaksak ho. Tagal na alitan. Nalang ligtas yata yung bata. Ano? Bakit ba nung nasabay ho yung lindol? Pansinin nyo ha? Bakit ba nung nasabay yung lindol sa pagsisimula ng klase? Eh marami na hong trahedya ng mga kakaibang eksena ang nangyayari sa mga eskwelahan, sa mga bata. Bubuli-buli, yung barilan, yung saksakan. Bakit ganun? Nakayad dyan sa Senado, huwag masyado kayong mainit sa triyas, ano? Ah, sa mga gatilyo. Papanood din ang mga bata yan. Oh, dahil po dyan, mukhang magsasagawan ho ng pagdinig naman ang Senado ba? Ang mga susunod na araw. Oh, nakakatawag na ho talaga ito ng pansin. Ano ho? May mga bansa nang nagpapatupad po ng yung 15-16 na taong gulang pababa. Pinagbabawal na ho talaga yan. Ilan sa mga bansa? Malaysia, meron mga iba eh. Ang UK, ang Greece, marami na hong sumusunod pa mga bansa na magpapatupad na ho ng ganyan. At laking parusa ho, milyones parusa dun sa mga lalabag. Dun sa mga pinagkukunan ho ng mga impormasyon, yung social media na yan, tinitingnan pong nakaka-epekto dito sa mga estudyante natin ngayon. Sa bayampan ng lindol, ano na nataktak yung utak. Di ba? Noon eh. Talagang dapat ho itong bigyan ng pansin kung ito'y nakatatawag ho ng pansin sa mga lalaking bansa, mauulad na bansa. O kaya tayo, libangan na lang ho ay tumutok ko sa internet. Tutok na lamang sa social media. Hindi mo trabaho, ayaw na. Talagang pasugal-sugal na lang yung iba.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo
11: Pilipinas. Ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod, Kahiro, Hero, Ilustre, Rebrigado. Sama-sama together natin tutukan, bantayan ang mga usapang agrikultura at mga aganapan sa ibang bahagi ng ating bansa. Ay sabay-sabay na papainggan sa lato ng ipila ng Radyo Pilipinas, Radyo Television, social media platforms po natin ng 104.3 The Capital. At siyempre, nandiyan po ang TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, ano at marami pang iba. Pwede ho na ninyong tutukan ngayon. At tayo yung naka-archive na ho yan, yung mga programa namin kahit yung mga nakalipas na taon pa, yung baligan. Ayun. Good morning sa ating mga early riser na mga mangingisda sa mga magsasaka ho natin. Kahit lamang, maulan po at maraming lugar ang inuulan. Kama sinasabing papahinat, papalabas ho ng bansa itong bagyo. Siyempre, ingat pa rin ho tayo. Ano ho? Diyan mga estudyante, nako, lamig ho ng ulo. Dapat na talagang tutukan yung parental guidance sa tinatawag. Nung araw lang, TV, pelikula lang ang pinabantayan, di ba? Parental guidance. Ngayon, kahit mag-parental guidance ka, pero social media ang hawak, hindi na nababantayan ho yan sa totoo lang. Yung malalaking bansa at mayayaman na bansa at mga ikangay disiplinadong bansa, talagang nag-atlas na ng pagbabawal. Paggamit ng social media sa mga kabataan, 15-16 pababa. Kakanoon ho ng facial recognition. Basta kinukunan ho yan, ginagamitan ng AI. Iba riyan, hahanapan pa talaga ng driver's license. Iba pang kakulang dokumento na nagpapatunay, tama yung edad nila. Eh dito, dinadaya ho kasi yan eh. Hanapan ng driver's license. Hanapan ng PSA. Dapat yung mga ganyan. Kasi naman, maubos yung mga pag-asa natin ng ating bayan. Tapos na nga dahil marami pa tayo problema. Mga ganyang klase pang eksena ng darating, wag naman.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Marami tayong balitaan. Kaganapan sa iba't ibang panig natin ng kapuluan at meron tayong mga report manggagaling din po sa mga lalawigan. Pero tanggap muna tayo ng report ho. Punta muna tayo ng Camanaba area, patikular ng Nabotan siya. 10 arestado ng CIDG dahil po sa 12 milyong pisong halaga naman ng paehe. Ehe, ng langis dyan sa Nabota City. Amin ho natin ang mga detaling yan. Nakatutok dyan si J-Mark Dagala.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Arestado ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group at sampung individual matapos mahuli sa akto ng nagpapaihi ng langis sa Nabota City. Isidagawa ang operasyon katuwang iba't ibang unit ng pulisya sa Barangay Tansados sa Dasabing Lungsod kung saan na akumpiska rin ang 2 motorized bangka na naglalaban ng humigit kumulang 80 drum ng diesel. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, illegal na isinasalin ng mga naaresto ang lamang diesel mula sa motorized bangka patungo sa mga truck at biguri sila makapagpakita ng permit mula sa Department of Energy. Bunga ito na pinaigting na kampanya kontra illegal na kalakalan ng mga produkto petrolyo, alinsunod rin sa antas si PNPG Police General Jose Melencio Nartates Jr. Giti Morico, mahigpit ang pinagbabawal ng batas ang pagsasagawa ng paihi o illegal ang pagsasalin ng mga produkto petrolyo lalo tumiiral pa rin ang State of National Energy Emergency bunsod ng kakapusan sa supply nito. Dahil dyan, maharap ang mga naaresto sa pagdabag sa batas sa Pambansa 33 at Presidential Decree 1865 po ang iligal na pagbibenta ng mga produktong petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
11: Kaso natin kapit by 20 minutos na makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Samantala sa mga balita natin sa agrikultura, pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas po naman ang 833 milyong Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project po sa Bohol. Ano ho? Layunin po ng nito na labanan rin pong epekto ng matinding El Nino. Higit po naman sa 700 magsasaka sinasabing magikinabang. Ito mapataas ang ani ng palay at iba pang mga high-value crabs. Ibig din po ng Pangulo mga magsasaka naman, magtanim ho ng mga high-value crabs upang mas lumaki pa ang kanikanila po namang mga kita pa rin. Antala, namumuhunan na po ngayon ang tanggapan ho ng Department of Agriculture ng 2.6 na milyong pisong pondo ay para palawakin po naman ang produksyon ng ube. Ube ha? No, sa Leyte, ha? Yan po sa Bohol. Dahil po sa sikat na demand nito sa ibang mga bansa. Ay git po sa 60,000 pananim na ube naman ang pinamahagi po ng sa 900 mga magsasaka. At nilinaw naman po ng Bureau of Plant Industry na hindi ho nag-aangkat ng sariwang ube ng Pilipinas. Kaya dapat mag-ingat ha, sa mga binibentang imported umano na ube. Walang imported na ubing iniangkat tayo. Ho. Ano kayo makikita at mabibili na imported? O siguradong iwasan niyo yan at may problema yan.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Samantala, umakyat na po sa 1 bilyong piso naman ang halaga po ng pinsala sa agrikultura sa lalawigan ng Cagayan. Good morning kay ano kay Governor ano ha? Glipay, PNP chief natin. Good morning sir, kamusta ka na? Ano sa Cagayan ho, yasan rasang matinding tagtuyot ayon sa ulo ng PDRRMO. Maraming magsasaka ang nahihirapan. Hindi na ho makapagtanim ng palay dahil po sa kakulangan po naman ng tubig. Patuloy ang paghanda po naman para sa 2026 National Budget kung saan itinas po ng Kamara naman ang pondo sa agrikultura. 92.9 billion. Pondahan dyan, to market roads, o dyan yung RCEP, nandyan din po naman yung presidential assistance sa mga masakat mangisda natin. Ayun. Pond tayo, dako tayo ng, unahin natin ang lalawigan ho ng Iloilo. Sige. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Mga estudyanteng papasok sa eskwelahan, tsakin ho ninyong walang dalang pananim. Papatalim. Pananim kasi agrikultura. Patalim, ano ho. Walang dalang patalim. Walang dalang boga. Walang baril. Baril lang na ginamit ng estudyante. Aling sa tsahin niya. Ano ho. Na raw sa pwesto, ang tiyahin na pulis. Isa naman, lisensyado, security agency. Mantakin mo yan. Kagaling naman ninyo. Yo, ano tayo, cowboy na tayo talaga. Mga blood sample mula naman sa baboy sa mula po naman sa Panitan, Pontevedra, Troll City, Capiz. Oho, positibo po sa African swine fever. Ano ba yan? Hindi na lang ganyan, ano na lang yan, papabalik-balik na lang yung ASF na yan. Mingan natin ang mga detalye ng balitang yan sa operasyante ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pirma ng Capiz Provincial Veterinary Office na nagpositibo sa African swine fever ang mga nakolektang blood samples ng mga baboy mula sa mga bayan ng Panitan, Pontevedra at Rojas City. Kasabay nito, hinimok ang lahat ng mga hog raisers sa lalawigan na sumunod sa protocol. Agad i-report ang mga sakit o pagkamatay ng mga baboy sa LGU, magpatupad ng mga farm biosecurity measures kagaya ng foot bath at bumili lamang ng mga baboy sa mga otorisadong bilihan. Dagdag pa ng inilabas na Provincial Veterinary Advisory No. 1 na ipinagbabawal ang emergency disposal, illegal slaughter at panic selling ng mga may sakit o patay na baboy dahil sa posibleng kontaminasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
11: Maraming salamat, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Iloilo. Iloilo, palagi ko naalala si Congressman Rolex Suplico. Ilan na anak mo ngayon? 20 araw na basic meat inspection course sa Ilocos Region. Matagumpay na nagtapos naman. At detalye, tutok na kay Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayug.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Matagumpay na nagtapos ang 20 araw na basic meat inspection course na formal na nagsimula noong May 25, 2026 sa Agricultural Training Institute sa Tibag East, Santa Barbara, Pangasinan. Ang pagsasanay ay magkatuwang na sinakatuparan ng ATI Regional Training Center 1 at ng National Meat Inspection Service Regional Center 1 upang masiguro ang mas ligtas sa supply ng pagkain sa Region 1. Ang programa ay nilahukan ng mga meat inspector at livestock coordinator sa rehiyon. Pangunahing layunin nito, napalawakin ang kaalaman at kasanayan sa tamang pagsusuri ng karne, patatagin ang pag-unawa ng mga kalahok sa kanilang mga obligasyon para masiguro ang kalidad ng mga produkto, ituro ang mga makabagong teknolohiya at patakaran sa industriya at ihanda sila sa pagpapatupad ng mga pamantayan sa food safety mula sa loob ng slaughterhouse hanggang sa pamamahagi nito sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
11: Kasi natin sa buong kabuluhan, 26 na minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Abantala, nagbabala po naman. Ito, may babala mismo ang Pangulo. Ho. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may malaking posibilidad. Umagal, lumala ang matinding El Nino hanggang sa taong 2027. El Purian, natasan na ho ng palasyo naman ng Malacanang ang lahat po ng ahensya ng pamahala na higit pang magtulungan upang masigurong sapat na supply ng pagkain, oryente, tubig at iba pang sa buong bansa para po naman sa mga susunod pang mga taon.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
11: And thank bigas, meron na program ng pamahalaan. Inilunsat po naman sa Ikainsa, Camarines Sur. Ang detalye ho ng balitang yan, nakatutok si Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Naga.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Gainza, Camarines Sur ang Benteng Bigas Meron na program na layong magbigay ng apot kayang bigas sa mga benepisyaryong nasa vulnerable sector. Pinangunahan ni na Mayor Glenn Romeo Gontang at mga opisyal mula sa Municipal Agricultural Office at ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Agriculture Region 5, National Food Authority, FTI at iba pang ahensyang nasa ilalim ng lokal na pamahalaan at ng DA ang paglulunsad ng BBM Rice Program. Bilang hudyat sa pagsisimula ng programa sa ilalim ng kadiwang ng Pangulo ay nagkaroon ng ceremonial turnover ng murang bigas sa 10 benepisyaryo. Nagkaroon rin ng registration gamit ang QR code para magkaroon ng access sa abot kayang bigas ang mga persons with disabilities, four-piece beneficiaries, solo parents, senior citizens, mga tsuper ng jeepney, farmers at fisher folks, at iba pang grupo. Samantala, ipinatupad ng Gainza LGU ang One Family, One Beneficiary Policy upang mas maraming individual na kabilang sa mga nabanggit na sektor ang makinabang. Bukod sa murang bigas ay inilalatag rin ang mga gulay at iba pang produktong agrikultural na maaaring bilihin ng mga benepisyaryo. Sa uli ay nagpasalamat ang alkalde sa national, regional, municipal, provincial governments at mga pinuno ng mga ahensya sa matagumpay na paglulunsad ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
11: Maraming salamat, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Naga. 29 minutos makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat sa labasan, ho, basa ang kalye, madulas ang kalansangan. Ending bigas, ha, meron na program patuloy. Bibigay ginhawa naman sa limo-limong pamilya, dyan po naman sa Bicolan dyan. Detalye ng balitang yan, nakatutok si Jules de la Rosa, Radyo Pilipinas, Berangga.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Patuloy na nakatutulong ang Benteng Bigas Program sa libo-libong pamilya sa Bicol matapos makinabang ang kabuuang 44,920 na mga mamamayan sa Albay at Catanduanes mula lamang Hunyo 15 hanggang 21. Ayon sa National Food Authority o NFA Albay, kabuuang 8,944 na sako ng bigas ang nailabas upang suportahan ang implementasyon ng programa sa pagkikipagtulungan ng Food Terminal Incorporated, mga lokal na pamahalaan at Department of Labor and Employment. Pinakamaraming benepisyaryo ang naitala sa Tabaco City na umabot sa 21,885, sinundan ng Legazpi City na may 21,810, samantala nasa 1,225 naman na mamamayan sa Viracatanduanes ang nakinabang sa programa. Patuloy na isinusulong ng pamahalaan ang Benteng Bigas Program bilang bahagi ng mga hakbang upang makapagbigay ng mas abot kayang supply ng bigas at makatulong sa pagpapagaan ng gastusin ng mga pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
11: Maraming salamat, Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Catanduanes. Shoutout na sa mga nagtutok dyan sa parte ho ng Pandan, Catanduanes. Sa Ibang Dulasa, De Queros Family, magindan sa Alcantara, Rabago Family, San Family, magandang mag-uho dyan sa Robregado Family. Morning sa mga nakatutok dyan sa Pandan, Catanduanes, Manay Dolpo, Manay Pinag. Galaw para hindi pumanaw.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
11: Nabati rin natin nakatutok si Manay Gina De Venecia. Si Manay Gina De Venecia. Catanduanes din yan. 580 mga pamilya na sa Bauco Mountain Province tumanggap na po ng libreng bigas naman. mga detalye, nandiyan po naman si Donna Cavis Balio, Radyo Pilipinas, Bondong.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nakatanggap ng tig 20 kilo ng bigas ang kabuuang 580 na pamilya sa bayan ng Baoco Mountain Province sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF Rice Subsidy Program. Ayon sa Local Government Unit ng Baoco, kabilang sa mga benepisyaryo ang 353 na pamilya mula sa Barangay Sinto at 227 na pamilya mula naman sa Barangay Mount Data. Layunin ng programa na makatulong sa mga residente at mapalakas ang seguridad sa pagkain ng mga pamilya sa komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang suporta sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nagpahayag din ng pasasalamat ang LGU Baoco sa Office of the President sa patuloy na pagsuporta sa mga programang nagbibigay ng direktang tulong sa mga mamamayan at naglalayong mapabuti ang kanilang kabuhayan at kalidad ng pamumuhay. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavis Balio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
11: Maraming salamat, Donna Balio ng Radyo Pilipinas, Bontok. Good morning sa mga taga-Benguet, sa mga taga-Baguio, sa Atok Benguet. Hi, hi, hi! Salamat po ng mga magsaka natin, no? Iba-ibang grupo na magsaka sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Babalik po kami, ho! Dali po lamang, ilan mo lang mahalagang paalala.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha?
18: Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: pala yung live na Banag Brothers with the FOB Band. Sa Sabado na ho yan at yung gaganapin daw ho yan sa LLS and Sons Grill. Oh, no, gaganapin ho yan. Dadyan po sa Visayas Avenue ito, no? Okay, naku, masarap yun. Sa araw pala ng Sabado yan. Good morning, Sir Julius, ha?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: At pa rin sa mga motorista natin, sa mga nagbabiyahe, sa mga ikangay mga biyahero ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok, etc. Blah, blah, blah. Ay, hindi kaya yung long drive, kaya gilid-gilid lang tayo, ho. Power nap, importante ho yung 15-30 minutes, saka natin balikan yung manabela. Good morning din ho sa ating mga beautiful girls at wapings, mga machong, mga tendero-tendera natin sa palangke. Miles, smile naman kerean. Lumabot yung mga suki ho natin. Siyempre, good morning muli sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mga gisda. Matatapang na estudyante ho. Tayan yung mga estudyante ninyo ho. Masyado na nagiging abala sa ibang bagay. Pati yung mga guidance counselor, gawing aktibo. Guidance counselor, meron pa ba yan? Lalo sa mga eskwela yan, nagdagan ho yan, pondohan yan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Yeah, Central Visayas, naglunsad naman ng tugkaran ko, taniman ko. Ano yun? Community Planting Program. Alam natin ang mga detalye niya kay Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inilunsad ng Department of Agriculture or DA ng Central Visayas ang isang programang community planting, ang Tugkaran Ko, Tamnan Ko, na nilahukan ng mga kawanin nito. Layo ng programang ito na matiyak ang seguridad ng pagkain sa Central Visayas. Pinangunahan ni DA 7 Regional Executive Director Angel Enriquez at iba pang mga opisyal ng ahensya ang pagtanim ng iba't ibang gulay, halamang gamot at prutas sa loob ng tanggapan ng ahensya. Hinikayat ni Enriquez ang mga pamilya sa rehiyon na magtanim ng mga gulay at iba pang nakakain na halaman sa kanilang sariling bakuran. Hinimok din niya ang mga komunidad at lokal na pamahalaan na gamitin ang bakanteng espasyo sa kanilang mga bakuran sa pamamagitan ng paggawa ng mga hardin. Gayun din ang mga naninirahan sa mga kondominium. Hinikayat din ni Enriquez na gumamit ng containers para makagawa ng hardin sa kanilang bakanteng espasyo at nakahanda silang tumulong. Nakahanda ang tanggapan ng DA 7 sa mga nais maggabayan sa pagpapatupad ng Tugkaran Ko, Tamnan Ko program. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Sheila Gravinas ng Radyo Pilipinas, Cebu. Good morning dyan kay Tata Frank Benedicto, ang barangay kapitan dyan sa barangay sa Patera. Sa Cebu, kasama natin nung araw yan, dati nating network manager. Hanggang ngayon, aktibo pa rin sa radyo. Ayun. Din po sa, kaya ano ha, dati nang kasama sa Bistag. Muna na mayapa, you know? Okay. Okay. Sa mga nakatutok sa Cebu, Spanish style dibang. Ayun, Spanish style dibang. Unsan? Ang kabuhayan ng mga kababayan po naman sa Mahataw, Batanes, mas pinalakas. Mahatao o mahatao? Ano kaya yun? Amin natin ang detalye. Nandiyan po si Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Batanes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy na pinalalakas ng Mahataw Women's Association ng kakayahan ng mga kababaihan sa komunidad sa pamamagitan ng pagsasagawa ng livelihood training na meat processing. Layunin ang pagsasanay na mabigyan ng mga kalahok ng karagdagang kalaman at kasanayan sa pagpuproseso ng mga produktong karne upang makalikha ng pagkakakitaan at mapalawak ang oportunidad para sa tuloy-tuloy na kabuhayan. Ayon sa MWA, ang programa ay bahagi ng kanilang patuloy na pagsisikap na palakasin ang kumpiyansa at kakayahan ng mga kababaihan sa bayan ng Mahataw. Naging posible rin ang programa sa tulong ng Municipal Social Welfare and Development Office at ng lokal na pamahalaan ng Mahataw sa patuloy na pagsusulong ng programang nagbibigay kapangyarihan at kakayahan sa mga kababaihan. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Batanes. Ingat pa rin po sa mga biyahero, biyahera, sa mga naglalakbay sa paligid. Ano ho? Walang tutulog-tulog sa manibela si Mamang Chopper. Paigising lang. Iwas aksidente, iwas ako na. May makakugnayan po tayo si Ma'am Angeli Fernandez, Science Research Specialist 2 ng Fisheries Post Harvest Research and Development Institute. Ang National Fisheries Research and Development Institute po under pa rin po sa tanggapan ng Department of Agriculture. Ano ba yan? Sa Tagalog, yan ho yung pambansang suriang pananalig.

0: pagsiksik at pagpapaunlad ng pangisdaan sa ilalim po ng kagawaran ho ng pagsasaka. Pangunahing ahensya po ng ating pamahalaan ang sasigawahan ng mga pananaliksik para mapabuti, mapangalagaan at mapaunlad mga yamang tubig at sektor po ng pangisdaan sa Pilipinas. Ayan. Pag-usapan ho natin, atsara itong magiging topic natin. Ano ba yung atsarang dampalit? Bago pa sa bandiligunin niyo yun. Okay, sige, sa akin parang ganun din. At ano ba itsura nito? Yan ang pag-uusapan natin. Ito daw po isang uri na tradisyonal na pampalasang Pilipino. Parang pickles, di ba? Nagawa po sa dampalit. Sa halip na yung nakasanayang hilaw na papaya. Alam natin, papaya gamit ho rin eh. Pero ito medyo kakaiba ng konti. Si parsley ba tawag doon? Bakatas na halaman niyan, succulent, mga ligaw na tumutubo sa mga mabuhanging dalampasigan, tabing dagat ko yan. At dagdagan natin ng mga impormasyon, alamin ho natin, nasa linya na natin si Ma'am Angeli Fernandez. Ma'am Angeli Fernandez po, magandang umaga po sa inyo ma'am, welcome po sa Radyo Pilipinas. Usapang agrikultura ma'am, si Kahiro po, good morning Ma'am Angeli.
1: Good morning po, magandang umaga po sa ating lahat, sa mga nanonood at nakikinig sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura, and Kahiro, magandang umaga po.
0: Yes, Ma'am Angeli, magandang umaga. Ma'am, masarap naman ang ngiti mo. Hi muna sa mga fans.
1: Hello po sa mga fans, if meron.
0: Angeli, nasan po kayo ngayon? Nandito kayo sa Metro Manila? Metro Manila kayo? Nandito kayo sa Quezon City?
1: Yes po, sa Quezon City po. Bali, ako po ay detailed sa Central Office ng National Fisheries Research and Development Institute po.
0: Yun. Medyo kakaiba yung pag-uusapan natin ito. No, alam ko yung atsara, sabi nga yung papaya ang gamit dyan. Itong sa inyo, processing of atsarang dampalit, ano ho. Medyo paliwanagan nyo nga kami kasi tawad daw sa English dyan, sea parsley, di ba? At ito'y makatas na halaman, yung succulent na ligaw na tumutubo sa mga mabuhanging dalampasigan, tabing dagat, gilid ng mga palaisdaan. At karaniwan daw nito, nakikita ho niya sa Bulacan, sa Pampanga at sa Laguna. Ma'am, sige nga po, medyo dagdagan nyo nga po, yung dapat namin malaman.
1: So, bali po, ang produkto pong atsarang dampalit is, gaya nga po ng sabi nyo, ay isang uri ng atsara or pickled product na ginagamit ay dahon ng dampalit bilang pangunahing sangkap po. So, hindi po siya, katulad po siya ng atsarang papaya, pero yun nga po, dahon ng dampalit ang ginagamit. So, background lang po kung bakit namin to ginawang product. Yung dati po naming executive director na si executive director Lilian Garcia ay nag-conduct po siya dati ng field work sa Region 3. And nung time po na nagka-conduct siya ng field work, pinatikim po siya ng mga wives ng fisherfolk doon ng atsarang dampalit. So, dun po nagsimula ang proyekto na to or ang produkto na ito. So, naatasan po ang Fisheries Post-Harvest Research and Development Division na i-optimize or i-standardize po ang process ng atsarang dampalit kasi po na-recognize po ng aming dating executive director yung potential po ng produkto. So ang dahon po ng dampalit po ay mayroon po itong antioxidant properties at may good source din po ito ng vitamins, minerals and dietary fibers. So ito po ay sagana or nakikita sa mga pond embankments or pilapil ng palaisdaan sa Region 3. So alam naman po natin na ang Region 3 po ay nangunguna sa aquaculture po. So since marami pong pala isdaan sa Region 3, marami rin po yung dahon or at ng dampalit po doon.
0: Ma'am Angeli, kailan pa po sinimulan ito na ito'y ginawa ng pagkain po ng tao?
1: Based po sa naging investigation po namin, sa study po namin, existing na po yung product sa Region 3. However po, backyard processors lang po yung gumagawa noon. And sa mga palengke lang po, or minsan sa mga informal markets lang po siya nakikita.
0: Siyempre, itong atsara, sabi nga, pangtagal umay ho yan sa pagkain. Yung karaniwang atsara, yung lasa ho niyan, matamis, di ba? Matamis asim, mata sinasabing malutong, crunchy. At dyan daw, bagay na bagay na isinasaw-saw, o kaya naman isabay sa mga masisebong pagkain, kagaya po ng inihaw, yung mga pritong isda. Karni at iba pang medyo, para mabalansi po yung lasa. Sabi niyo nga kanina, mayaman sa vitamin C, pero hindi lang pala doon. Bagamat na sinasabing merong natural na alat yan, meron din po siyang iron. Meron din po siyang calcium at nagpapalakas po ng imunidad at maging resistensya. So ito, dagdag kita at negosyo sa mga komunidad ng mangisda natin sa mga prosesong gagawin para dyan.
1: Yes po. So, halip na dinadaan-daanan lang siya o hindi nagagamit. Yung study po namin ay naging daan para ma-utilize po siya at maging alternative livelihood ng mga fisher folk group, lalo na po yung mga samahan ng mga kababaihan sa Region 3 or specifically po sa Pampanga.
0: Sabi ng isang tanong, anong kaibahan nito sa atsarang papaya? Siyempre, atsarang papaya, kakayuri mo yan, pipigain mo, tapos saka ibababad mo. Ayon ng palit, pinipitas mo lang yung dulo, tapos uhugasan mo, diretso ng binubusan ng mainit na misyo ng sukat, saka asukat, para mas simplified, ano?
1: Opo. So, bali po ang kaibahan po ng atsarang dampalit sa atsarang papaya is una yung main ingredient po natin dito is yung dahon ng dampalit. So, siguro po ang masasabi kong pinahang kaibahan niya sa mga existing products sa market, ito po ay nakabote na. So, para po ma-ensure yung safety and quality ng product. And dito po, binablanch natin yung dahon ng dampalit and kasama ng mga iba pang ingredients katulad ng carrot, bell pepper, siling haba, sibuyas, bawang, at luya po.
0: Oh, siguro may tanong lang po namin, ano, baka ganun din ang iniisip ng ilang nakikinig sa atin, bakit po ito itinataguyod ng gobyerno? Yung atsarang dampalit na yan, agaya sa inyo dyan, sa DA, LMRDI, bakit po ito ipinupush?
1: Bali po, nabanggit ko nga po na sagana po ito or abundant po ito sa mga pond embankments ng sa Region 3. So, dahil po sagana po siya and libre lang po siya na nakukuha sa mga pilapil ng isda, kaya po kami nag-produce or nag-standardize ng process para po sa product na ito. Kasi po, ito po ay viable po na livelihood or source of income para sa ating mga fisher folk group na hindi naman gaano ka-involved sa fishing. So, sa processing po sila papasok. And ayun nga po, magandang source po siya ng mga vitamins, may health benefits po rin siya. Kaya po, ito ay ang itong product na ito ay, kumbaga, sinusuportahan ng aming institution po.
0: Eh, kung ito may libreng nakukuha lang ano, sa mga baybaying dagat, sa matutubing na lugar, pero sa kabila nun, ito may available din sa market. Ah, yung halaman na yan, mabibili ba sa mga palengke ho yan?
1: Based po sa aming research noong 2023 hanggang 2024, hindi pa po siya ganun ka-present sa ating market kasi nga po, backyard processors pa lang po yung gumagawa. And yung mga dahon po, usually po ay hindi naman siya ibinibenta sa market. Bali, pinipitas lang po talaga siya ng mga mangingisda. Tapos, minsan po, niluluto din nila, ginigisa lang po nila. So, hindi po siya talaga for sale yung dahon.
0: Oh.
1: So, free lang po talaga siya na kinukuha sa mga pond embankments po.
0: Yan, libre lang talaga na. Pero ganun pa man, gano'n po katagal yung shelf life nito bago mapanis yung atsarang dampalit? At siguro, kailangan pa bang lagyan ito ng asin pag ipoprocess mo? Kasi itong alap na to, di ba?
1: Apa. So, bali po, yung shelf life po ng atsarang dampalit ay 6 months stored at ambient temperature po o room temperature. Pwede lang po siyang nandyan sa shelves nyo. So, siya po ay may maayos na sensory and microbiological properties up until 6 months po. And sa aming pagpaprocess po, naglalagay pa rin po kami ng kaunting asin para mas ma-enhance pa rin po yung taste ng product.
0: Yun. Sabi rin eh, safe po bang kainin na Ma'am Angelique kahit ligaw na halaman? Kasi tawag dito, ligaw na halaman. Ligaw na bulaklak, ligaw na bulaklak, napariwara eh. Ligaw na halaman. Safe daw po bang kainin niya kahit ligaw na halaman yan?
1: Yes po, safe po itong gamitin. So, bali naman po, part po ng aming project is yung i-ensure yung safety ng product po. So, nag-undergo po ito ng mga various microbiological and physico-chemical analysis para po masiguro na safe yung product. And sa process po namin, kasama po yung main aspect po yung washing ng dampalit. So, nagkakaroon po ng up to 4 times na washing para masigurado po na yung sediments or dumi na nandun sa dahon ay maalis po.
0: Maliban na ho sa atsara, pwede na ho ba yung gawin pang ibang klaseng luto? Eh siguro, gawing salad O kaya isama sa ginisang munggo siguro, yung gawing pang-asim sa silingkang, maging pag walang sampalok, pwede ho ba yun?
1: Ah, yes po. Based nga po dun sa mga nasabi ko kanina, niluluto na po siya, sinasama na po siya bilang panggisa ng mga ano po, wives po ng fisher folk sa Pampanga, Bulacan po.
0: Sabi niya, mukhang mahilig sa ganyang klaseng atsara. Sa aming mga high blood, no, sabi niya, di ba kaming kumain niya kahit kami high blood? Eh, may asin, di ba?
1: Oh, pwede naman po.
0: Katamtaman lang, moderation, ano?
1: Yes po. Wag lang po nating isasama si Chicharon.
0: Wag lang isama si Chicharon. yun ang mga magkakampi, di ba? Kakampi ng lupa, ibabaon ka sa lupa pag pinagsabay mo yan.
1: Bagay na bagay po silang dalawang magkasama, pero para sa mga high blood po nating mga manonood, medyo delikado
0: na,
1: po.
0: Lalo na yung mga estudyante natin ngayon, high blood eh. Masama pa na magsimula ng lindol, kasabay nagsisimula ng klase, nataktak ang utak ng mga estudyante, daming gulo. Okay, anong bahagi daw po ng dampalit na pinamagandang gawing atsara? Uy, oo nga pala, anong bahagi ng dampalit?
1: Ang bahagi po ng dampalit na ginagamit namin ay yung dahon po. So, bali po, sa pag-harvest po namin, gumagamit po kami ng shears or gunting para gupitin lang po yung stem mula sa ano. Hindi po namin hinihila yung buong halaban sapagkat yung dampalit po na yun ay tinatanim sa mga pilapil upang patibayin yung pilapil. So, kung hilahin po namin ng buo, parang yung main purpose niya po doon ay madi-disregard. So, ginugunting lang po namin yun. After po namin ma-harvest, nagunting yung kasama yung stem, isa-isa pong ipipick yung dahon and isosort para maalis yung mga damaged na leaves.
0: Okay, sige po. Siguro na sa parting huli na lang, Ma'am Angelie Fernandez, ang panawagan po ninyo sa ating mga nakikinig bago tayo magpaalam.
1: So yun po, based po sa aming studies na market assessment ng atsarang dampalit sa Pampanga, meron naman pong mataas na demand once ma-launch na po formally yung product sa market. So since nag-undergo pa po siya ng mga test and required certifications, permits, hindi pa po siya formal na na-launch na product. So especially sa Region 3, once po sana na ma-launch na yung product ay tangkilikin po natin in support po sa ating mga fisher folk.
0: Eh, ganito na lang, Mang Angelie, ha? Promise mo sa amin ni Chris, ha? Huwag ka niyan, tikim na lang.
1: yes po, kahiro. Sige po.
0: Kay Mama Angelie Fernandez, maraming salamat. Siguro si Rudy Fernandez, nakatikim din yun, ano? Angelie, maraming salamat. Magandang umaga. Balikan mo na yung Zumba mo, ma'am. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Salamat po.
1: Opo, thank you.
0: Salamat sa smile, ma'am. Thank you.
2: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
0: Dako tayo sa ating editorial. Sa ating editorial ngayon, medyo maiba lang ako ng konti. Ano ho? Kapansin-pansin ho kasi yung mga nangyayaring bullying, yung pagsasaksak, pagpatay sa mga estudyante. Sabi ko nga, hindi magandang senyales yung pagbubukas ng klase kasabay lindol. Praning ang mga estudyante natin, di ba? Awat, nakita pa yung eksena sa Senado. May barilan, may away, may ganito, ganun. Ako, sadami. Alam ho ninyo, isang malaking sampal sa sistema ho ng edukasyon. Siguradad po sa bansa ang magkakasunod na balita ng pamamaril at panlaksasalupon mismo ng mga paaralan. Ay yung buwan ho ng Hunyo. Alilimutan itong buwan na to. Di ba man natatapos ang unang dalawang linggo ng klase, naging mistulang war zone ang ilang silid paaralan. Ang mga pasilyo na dapat ay kanlungan po ng karunungan at kaligtasan, naging dulaan ang madidilim na krimen. Ang trahedya po dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Tatlong estudyante po nasawi ho riyan. At ang magkakahiwalay na panunaksak sa Cavite at Negros Occidental. Ilaman po simple mga kaso ng disiplina ho yan. Isang pambansang krisis na sumisigaw po ng agarang solusyon. Madaling ituro ang daliri sa mga siya minor de edad na suspect. Mas madaling hilingin ang kamay na bakal. Paglalagayin ng mga armadong polis sa labas ng gate. Kapkap sa mga bag ng mga bata. Sisigawa po ng mga active shooter drills. Ngayon, active shooter drills, hindi lang earthquake drills. Kailangan ito. Nasagot kung paano pumapasok yung mga armas at dapat masakuntin bakit tumatong sa punto na gusto pumatay ang isang kabataan. Ayon po sa ilang inisyal na investigasyon, tinding sama ng loob dulot po ng bullying at dumang alitan ang mitya ng mga karasang yan. pag sinusuri na po ng DOJ ang mas malalim pang issue ng online radicalization o yung nihilistic violent extremism. Tino na may malaking pagkukulang sa gabay, nibigay po sa ating mga mag-aaral po naman. Hindi humaring maghugas kamay ang mga magulang at komunidad sa katotohanan. Isang 14 anyos na suspect ay nakakupo ng service firearm ng isang pulis. Kamag-anak ito eh. Tunay na responsable ng pag-iingat ng armas sa lupo ng tahanan. Internet naman ay naging bukas ang pinto para sa mga bata para mapanood at magaya ang kultura ho ng karahasan mula sa ibang bansa ng walang tamang paggabay. Bansa mayayaman, awal na po ang social media sa mga bata, 15-16 pababa. Ang kaligtasan ng mga paralan hindi lamang nasusukat sa taso ng bakod at sa gigipit ng gwardya. Inakasalalay po sa kasulugang kalusugang pangkaisipan at emosyonal na seguridad ng bawat mag-aaral. Mang naghahanda na po ang Senado sa ngayon, pagdinig sa darating na Hunyo primero, muna ito sa Department of Education at sa buong pamahalaan. Po nating hintayin na maging normal na balita na lamang patayan sa lupo ng eskwelahan. Para punduhan ang sapat na mental health services, higpitan, pananagutan ng mga magulang at seryosong sigpuin ng bullying. Protektahan po natin ating mga anak bago tuluyang madungisan ng dugo ang kanilang mga pangarap.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ado sa Senado, tigilan nyo na yung ganyang klase ng eksena na hindi rin na nakatutulong sa paningin at pananaw ng mga kabataan natin. Ang putukan, ang bangayan, may tika na hindi magagandang dila. Makahawa sa mga nanonood ng mga batang estudyante na nataktak yung utak at puso yung malakas na lindol. Bubukas ng klase. Yun ang epekto. Ilan na kaming oras ang alam nila Roger Cruz, Jamar Raparian, Rolly Bumatay, Alvin Balgone, Ruben Malilin. Paripo natin sila Nita Sariana, Susan Barameda, Gemma Rocamora, Am Reyes, Marcel Malimbang, Julius Sungab, Camilo Mali. Ang sa ating mga producer sila Julius Gonzalez, Christopher Tiramblo. Upo naman ninyo abang lingkod, hero, ilustre, obrigado, nag-iiwan. Anong bagay na matuwid at tama hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po hindi simpleng trabaho lamang ho. Po isang paraiso. Binsan pa. Huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag tayong magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
5: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
7: Pupunta ko kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
8: Ano nangyari?
7: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
9: Ako sir, ambulance driver ako.
8: Ambulance driver?
9: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
6: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
8: Dahil hindi na umabot.
9: Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalaya na patay na pala.
6: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na
8: lahat. Makapal yung semento.
6: Mas mabilis yung curing time. Mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
8: These are the reinforcements.
6: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
5: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
8: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Oras na natin sa buong kapuluan ng bansang Pilipinas ang minuto na ho makalipas sa 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang ulo ng ating mga balita, Armed Forces of the Philippines, paigtingin pa ang pagkapatrolya sa West Philippine Sea sa mga susunod na buwan.
3: Headlines.
0: Department of Foreign Affairs, maring tinutulungan ang payag po naman ng Chinese Embassy in Manila na kumekwestiyon sa legalidad ng 2016 South China Sea Arbitral Award.
3: Headlines.
0: Department of Interior and Local Government, inatasan ang mga local government unit na paigtingin ang paghanda kasunod po ng opisyal na pagsimula ng tag-ulan sa bansa.
3: Headlines.
0: Department of Social Welfare and Development, patuloy ang pag-atid po naman ng tulong para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol dyan sa Mindanao.
3: Headlines.
0: Kalaban noong 2022 presidential elections ni Pangulong Marcos Jr. at kay Naga City Mayor Rene Robredo, nilala punong ekutibo at gabinete dahil sa kanyang sipag at dedikasyon sa pagkatrabaho.
3: Headlines.
0: Milya po ng 3 estudyanteng nasawi sa Tacloban shooting incident. Nakatatanggap ng 350,000 piso na financial assistance mula po naman sa pamahalaan.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli po, magandang umaga, Pilipinas. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong araw na ito ng Miyerkules 24 sa buwan ng Hunyo. Sa mga detalye ng balita, igtingin pa ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagkapatrolya sa West Philippine Sea sa mga susunod na buwan. Bilang na rin ang pagsagawa ho naman ng mas maraming maritime cooperative activities kasama na po ang mga kalyadong bansa. Hayag ito ng AFP kasunod ang matagumpay na pagkapatrolya ng BRP Diego Silang sa bahagi po ng West Philippine Sea, particular Baho de Masinlog.
12: Unilateral patrols and bilateral and multilateral activities close to Baho de Masinlog in the coming months.
0: Sinabi pa ng AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nadala ho ng Pilipinas sa NATO ng misyon ang paninindigan nito batay po naman sa 2016 Arbitral Award. Ayon pa rin kay Trinidad, patuloy na iginigit ng bansa mga karapatan nito sa mga teritoryong saklaw ng soberenya at jurisdiksyon ng Pilipinas alin sunod sa international law. Kinit din po ng opisyal na isinagawa ng Pilipinas ang operasyon na legal at professional na paraan. At nananatiling handa naman ng AFP na gamitin ang mga available na asset nito tapos sa iba't ibang misyon sa karagatan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mantala, maring tinutulan po naman ng Department of Foreign Affairs at DFA ang pahayag ng Chinese Embassy Manila na kumikwestiyon sa legalidad ng 2016 South China Sea Arbitral Award. Ayon sa DFA, Inal ang nasabing desisyon, may bisa at bahagi na ng pandigdigang batas. Ipinaliwanag po ng DFA ng Arbitral Award ay inilabas ng isang tribunal na binualinsulit po naman sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, kung saan kapwa kasabing estado naman ang Pilipinas at China. Anila, hindi kailanman may tuturing na illegal, walang bisang naturang desisyon. Nigyang din po ng kagawaran na pinagtibay ng tribunal ang jurisdiksyon nito sa kaso at ibinasura ang mga argumento ng China. Ang usapin ay may kinalaman sa teritorial na soberenya at maritime boundary delimitation. Samantala, ginit pa rin po naman ng DFA na hindi nilabag ng Pilipinas ang namang obligasyon. Napaikamag-negosasyon ito nang ihain po naman ang kaso. Aliwanag po ng ahensya at tugunan ng bansa mga restriction ng UNCLOS matapos mabigong magkaroon po ng progress paikipag-dialogo sa China o po naman ang maraming taon. Sabay sa paggunita, kasampung anibersaryo ng Arbitral Award ngayong Hulyo. Paling ipinalala po naman ng DFA ang kahalagaan nito sa pagkapatibay pa rin ng international law. Nangangalaga sa karapatang pandagat at marine environment protection. Dagho ng DFA na natiling mahalagang gabay ang desisyon para sa mapayapat makatarong ang pamamahala sa karagatan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Natasa naman ng Department of Interior and Local Government o DILG ang lahat po naman ng local government units na paigtingin ang paghahanda sa pagsisimula ng tagulan sa bansa. Ayon sa DILG, kailangan magsagawa ng mga hakbang ang mga lokal na pamahalaan upang mabawasan ng epekto ng malalakas na pag-ulan, bagat, iba pang posibleng kalamidad na dala po ng masamang panahon. Bilang sa mga direktang inilabas ng kagawaran ang masusing pag-monitor sa mga weather bulletin ng PAGASA at pagpapalakas ng koordinasyon sa mga disaster management office. And then, ang mabilis na pagkapakalat mo ng mga babala, mga mamamayan sa panahon pa rin po naman ng kalamidad. Dala, pinalala pa rin po naman ng DILG ang mahigpit na pagkapatipad ng mandatory evacuation sa mga lugar na tinuturing na high risk sa pagbaha at pagguho ng lupa upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Tutos din po naman sa may LGU ang patuloy na pagkamatipad ng upland kontrabaha, kabilang ang paglilinis at declogging sa mga kanal, sterile drainage system. Natitiyak na rin po ng DILG na laging handa ang mga evacuation center, rescue teams, at emergency response units ngayon po namang tag-ulan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang minuto na makalipas ay kanin po naman ang umaga. Samantala, patuloy ang paghahatid po naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng tulong para sa mga pamilyang naapektuhan po ng magnitude 7.8 dalindol dyan sa Mindanao. At ayon sa talanak ahensya, mahigit sa 589,000 family food packs o FFPs ang naipamahagi sa mga apektadong lugar. Ang glad din po naman ang kagawaran ng higit sa 12,000 o 12,000 na ready-to-eat food boxes. Higit po naman sa 17,300 non-food items, ilang bahagi po ng tulong para sa mga pamilyang nangangailangan po ng agarang suporta naman. Bilang sa mga nakatanggap na karagdagang supply, ang mga lalawigan po naman ng rehiyon sa Zamboanga Peninsula, Cabao Region, Oxaljin, at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Pantala, patuloy ang paigmaugnayan po ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang maagap na pagtugon at tuloy-tuloy na paghatid po naman ng kinakilangang supply ng mga komunidad na naapektuhan pa rin po naman ng lindol.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ibang balita, matagumpay na napalaya ang 24 na mga overseas Filipino workers na nakulong po naman ng 9 na buwan dyan sa Russia. Naku, salamat naman. Resulta ito na paikipagunayan po naman ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Ayon kay Palace Press Officer and Communications Undersecretary Claire Castro, inilingho ng Pangulo sa bilateral meeting niya sa Russian President na mapauwi na sa bansa. Ating mga kababayan, noon po'y nakapit po sa kanilang bansa. Alam din anya ng Pangulo ang kanilang legal status at agad na tinugunan ng Presidente naman na nagbunga ang pagbabalik na sa 24 na OFW dito sa ating bansa.
13: Inalam din ng Pangulo mula kay President Putin kung ano ang kanilang legal status, bagay na agad namang inaksyonan ng Russian President na nagresulta sa tuluyang paglaya ng mga Pinoy at pag-uwi sa Pilipinas. Sinalubong ang unang batch ni Secretary Tez Lazaro ng DFA at ni Secretary Hans Kakdak ng DMW sa pangalawang batch. Ang pagpapauwi sa 24 na Pilipino ay isa lamang sa mga matagumpay na pakikipag-ugnayan ni Pangulo Marcos Jr. sa ibang bansa.
0: Palos Press Office and Communications Undersecretary Claire Castro, si Ate Claire.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, nakalaban noong 2022 presidential elections si Pangulong Marcos Jr. at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo. Kinilalang sipag at dedikasyon ng punong ekutibo at gamitin sa pagtatrabaho. Narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
14: Report. Pinahayag na Malacanang na hindi kinukubli ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang anyay kaluguran at pagpapahalagi nito sa mga ginagawa ng Marcos Administration. Partikular na anya dito ang agresibong pagpapatupad ng pangakong pabahay para sa mga Pilipino. Ayon kay Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro, mismong ang dating nakatunggali ni Pangulong Marcos na si Mayor Lenny ay nagbahagi na hindi nito nakikita noon ang national government na ganito ka-agresibo sa mga proyekto para sa tao at ang budget for housing ay nagagamit ng gusto at tama. Kitaan niya ng dati ring vice-presidente ang sipag at dedikasyon ng Pangulo, ganun din ng mga miyembro ng gabinete kung pag-uusapan ay paglilingkod sa bayan. Pakinggan natin ang ilan sa mga naging bahagi ng pahayag ni Naga City Mayor Lenny Robredo.
15: For a very long time, hindi natin nakita na ganito ka-aggressive ang national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HADC, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na ma-maximize talaga.
14: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Maraming salamat, Boy Next Door, Alvin Baltazar. Patuloy po namang humihina ang Bagyong Francisco habang kumikilos pahilaga sa karagatan po naman ng Philippine Sea. Batay sa pinakuling Tropical Cyclone Bulletin po naman ang pag-asa na sa layong 275 kilometro silangan po ng Pasco, Batanes ang sentro ng bagyo. Aglay pa rin po ng Bagyong Francisco naman ang lakas ng hangin umabot po naman sa 155 kilometro kada oras malapit sa gitna at pabugsong umabot po naman sa 100 kilometro kada oras po naman. Pikilos ito pahilaga sa bilis na 10 kilometro kada oras. Nananatiling nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 na buong Batanes at hilagang silangang bahagi po ng Cagayan. Ilang po ang mga bayan ng Gonzaga at Santa Ana. Tina rin po ang Babuyan Islands.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Antara, patuloy din po ang pinalalakas po naman ang habagat at epekto ng Bagyong Francisco malalakas sa hangin gale force. Bugso ng hangin sa malaking bahagi po naman ng Luzon at Visayas. Yan din po naman sa ibang lugar o ilang lugar, dyan po naman sa Mindanao. Noong araw, posibleng maranasan na malalakas na bugso ng hangin sa karamihan na po ng Luzon at Visayas bilang ang Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiquin, Dinagat Islands, Davao Occidental, maging Davao Oriental. Bukas, inaasahang maapektuhan na malalakas na hangin po naman ang malaking bahagi po ng Luzon, Tay Island, Negros Occidental at Northern Samar. Biyernes, posible rin makaranas na malalakas na bugso ng hangin ang Batanes, Cos Norte, Apayao, Cagayan, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Barzon, Aurora Occidental at Oriental Mindoro, Romblon, Induque at buong Bicol Region. Apayuhan po ng pag-asa naman ng publiko, lalo na ang mga nasa baybayin, matataas na lugar na manatiling alerto at patuloy na sumaybayan ng mga susunod na ulat, panahon at babala po naman ng ahensya.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 13 minuto na makalipas, so ikahanin po naman ang umaga. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Munang mahalagang paalala.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo! Publiko
16: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kami nga ba at dami nito na kapitbahay makalipas ay kanin po naman ang magna. Tuloy pa rin tayo sa ating balitaan. Mabot po naman sa tatlo ang nasawi at dalawang pong nasugatan. Sangkay po naman sa pinakuling tala ng Regional o Police Regional Office o Pero Region 8 Public Information Office Chief Police Lieutenant Colonel Analiza Armesa. Ayun ho kay Armesa. 15 hanggang related injury at 5 naman ang hindi po naman sanhi ng firearm o pamamaril. Iyak naman niya ang pagpapahigting ng pulisya sa kanilang visibility at palalakasin din anya pa ipagtulungan sa mga guro, estudyante, lokal na pamalaan lalo sa mga barangay tanod na katuwang nila sa siguridad ng mga paaralan.
18: We already have received the instruction from our Chief PNP and also from our Regional Director to increase police presence sa ating mga eskwelahan. And also our strengthened partnership with the teachers and also the parents sa mga eskwelahan. And partnership with the local government unit, lalong-lalo pa yung ating not only the barangay officials but also the barangay tanods as our partner in providing security sa mga schools.
0: Po si PR08 Public Information Office Chief Police Lieutenant Colonel Analiza Armesa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Milya po ng tatlong estudyanteng nasawi sa Tacloban shooting incident. Natanggap po ng 150,000 piso na financial assistance. Psychosocial assistance. Kalob na rin po ayon sa Palasyo ng Malacanang. Dato pong ulat, El Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
19: Paabutan ng pamahalaan ng tulong pinansyal ang mga naulilang pamilya ng tatlong estudyanteng nasawi sa insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, makatatanggap ang mga ito ng tig 150,000 pesos. Bukod dito, magtutulong rin anya ang Department of Health at Department of Social Welfare and Development sa pagkakaloob ng psychosocial services sa lahat ng apektado ng insidente. Kung matatandaan, una nang sinabi ni Castro na labis na ikinalungkot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyaring insidente at iniutos ang malalimang investigasyon sa pangyayari. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 27 minuto na po makalipas sa 6 ng maga sa papang balita, lumabas sa paunang investigasyon ng Police Regional Office 8 o PR08 na isa sa dalawang menor de edad na suspect sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City ay na-impluwensyahan ng isang maras na video game. Ayon kay PR08 Regional Director of Police Brigadier General Jason Caboy, madalas nilalaro ng 14 na taong gulang na suspect ang Gorbax. Itong laro na naglalaman ho ng mararahas na eksena at tema. Ang Gorbax, isang physics-driven action at sandbox game kung saan maaaring lumikha, manipulahin at sirain ng mga manlalaro ang iba't ibang bagay at karakter sa virtual na kapaligiran. Sabi pa rin itong si Kapoy na may ilang katangian ng laro na mayambing po naman sa Roblox, ang online gaming platform din na minsan nang nasangkot mga usapin ng karahasan, ng impluensya at sobrang paggamit ho ng mga kabataan. Kaya maghigpit na tayo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine National Police nanawagan sa mga magulang at guro na tumulong bantayan ng online activities ng mga menor de edad. Sabihin natin ang mga balitang yan. Nakatutok si Jaymar Dagala.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Nanawagan ng Philippine National Police para sa matibay na pakikilahok ng mga magulang at paaralan upang bandayan ang paggamit ng social media gayon din ng iba pang mga gadget ng mga bata. Idigasunod rin naman ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na kinasasangutan ng dalawang minor de edad. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Naltatas Jr., ang mga magulang o guardian na magsisilbing unang depensa ng mga bata sa paggamit nito ng social media at iba pang gadget. Nanawagan din ng PNP sa pamunuan ng mga eskwelahan na magsilbing katuwang nila sa pagbabantay sa pamamagitan na rin na maagang pagtukoy sa pagbabago ng mga kabataan upang agad masagkaan habang maaga pa. Ang nangyaring shooting spree noong Hunyo 22 ay magsisilbing palatandaan ani Nartates ng posibleng marahas na layunin na unang nakikita ng mga kabataan sa mundo ng online. Para sa Bagong Pilipinas, Ibang Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mantala, Department of Social Welfare and Development nagkaloob po ng 130,000 pesos cash assistance mga biktima ho ng school shooting incident dyan sa Tacloban. Italia. Nandiyan po naman si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Umabot na sa 130,000 piso ang naipabot na paunang tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga biktima ng shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ibinigay ang ayuda sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program ng DSWD para makatulong sa agarang pangangailangan ng mga nasugatan at kanilang pamilya. Bukod sa pinansyal na tulong, tuloy-tuloy rin ang paghahatid ng DSWD ng psychological at psychosocial support sa mga biktima para matulungan maproseso ang trauma na idinulot ng insidente. Nagkasana rin ang DSWD ng case conference kasama ang Tacloban City Government, ang Public Attorney's Office at ang City Social Welfare and Development Office para talakayin ang case management, psychosocial intervention at iba pang social services para sa mga menor de edad na sangkot sa insidente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pansamantalang ipinagbawal ho ng Cybercrime Investigation and Coordination Coordinating Center o CICC ang online gaming application na Gorebox. Sinundo lang naganap na pamamaril dyan sa San Jose National High School, Tacloban City. Ayon sa paunang investigasyon ng polisya, isa sa mga grade 1 student asangkot sa pamamaril ay madalas sumanong naglalaro ng Gorebox. Sabi po ni CICC Undersecretary Aboy Paraiso, apansamantalang ibinlock ang aplikasyon bilang bahagi po ng pag-iingat bang sinasagawa ang mas malalim po namang investigasyon. May niyan, inagtinin po naman ng CICC at ng Council for the Welfare of Children ang pagmamanman sa mga online activity ng may kaugnayan, Gorebox at iba pang katulad na platform. Antala, inihikayat po naman ng CICC ang publiko naman na agad iulat mga kaso po ng cyberbullying at iba pang online threats.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngako naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at mga lokal na pamahalaan po ng Tacloban ang patuloy na tulong at suporta sa pamilya ng mga nasawi. Mga nasugat ang biktima ng shooting sa parlam po naman dyan sa Tacloban City. Panayam, mag-in, mag-out. Namin ni Department of Education, DepEd Undersecretary Dr. Malcolm Garman, na bukod sa tulong, ay magkakatuwang nilang titiyakin ang seguridad ng mga parlam sa buong bansa. Naan niyang kailangan at yakin din ang recovery ng mga biktima at tinutugunan ang post-traumatic na kalagay ng mga ito sa magitan po naman ng psychosocial aid.
22: Kasabay po ng medical attention at binibigay po sa kanila ngayon ay magsasagawa rin po tayo ng tinatawag nating psychosocial first aid. No? Nang sa ganon ay maibsan yung kanilang trauma at maipahayag nila yung kanilang saloobin. Nang sa ganon ay medyo gumaan-gaan, no, yung pakiramdam nitong mga batang ito.
0: Mantala, alinsunod sa miiral na Juvenile Justice and Welfare Act sa mailalim sa procedure ng Philippine National Police o PNP ang dalawang Children in Conflict in the Law or CICL na namaril ani Undersecretary Malcolm at tapos silang makwestiyon kasama ang kanilang mga magulang itinaten over din ang mga ito sa DSWD. Panag niya, dadaan din ang mga ito sa proseso para tiyakin ang kanilang criminal liability kung magkaroon ng mga pagdinig po naman sa korte. Aniya, kung masasentensyahan na pagkakakulong ang mga CICL ay kakailangan lang na maghintay na maging 18 na taong gulang ang mga ito kung tuluyang makulong.
22: Hindi man sila makulong under the system, ang pagkakaintindi ko, it will be just be suspended. If there will be jail sentences that will be meted out, no, because of the liability, kailangan nilang maghintay, no, hanggang sila ay maging 18 years old at doon nila isa-serve yung kanilang jail sentence if there will be.
0: DepEd Undersecretary Dr. Malcolm Garman.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, disinformation tungkol po sa Juvenile Justice Law. Ininaw po ni Senator Kiko Pangilinan. At tungkol naman ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Iginiit ni Senador Kiko Pangilinan na ang pagkalat ng maling impormasyon o disinformation tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Act ang isa sa mga dahilan kung bakit may paniniwalang hinihikayat dito ang menor de edad na gumawa ng krimen. Ayon kay Pangilinan, hindi totoo na walang pananagutan ng mga batang lumalabag sa batas. Anya, may malinaw na mekanismo ng accountability sa ilalim ng Republic Act 9344 at labag sa batas ang basta pagpapalaya sa mga minor de edad na sangkot sa krimen. Maaari rin anyang managot ang mga opisyal na nagpapalaya sa kanila kung walang legal na proseso. Binigyan din ito ng senador kasunod ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang nasawi at 2 po ang nasugatan. Kasama ni Pangilinan sa isang online discussion si Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Oco na nagsabing hindi solusyon ang pagpapababa ng minimum age of criminal liability at nanawagang labanan ng maling impormasyon lalo na sa social media. Pinaliwanag na sa ilalim ng Juvenile Justice Law ang mga batang nagkasala ay sumasa ilalim sa intervention, diversion at rehabilitation programs para maiwasan ang pag-uulit ng krimen at matulungan silang makabalik sa komunidad. Nakasaad din sa batas ang pananagutan ng mga magulang, tagapag-alaga at komunidad sa paggabay sa mga kabataan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagkakasap po naman ng Senado ng Investigasyon kaugnay pa rin ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan 2 menor de edad na nakapatay ng 3 kapwa menor de edad at nakasugat pa ho ng ilan. Inanunsyo ni Senadora Risa Ontiveros, Chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na bubuksan ang investigasyon sa Hulyo a Primero. Ayon kay Ontiveros, layunin po ng Senate Inquiry na matukoy kung may papel ang mga online platform. Pagkalap to ng mararas na ideya at impluensya sa mga kabataan. Pinunto ng Senadora na may ilang online platforms nagiging pugad ho ng mga grupong nagbe-brainwash sa mga kabataan. Maaring magtulak po naman sa kanila sa karahasan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagrepaso sa Juvenile Justice Act at mas mabigat na parusa sa mga pabayang may-ari ng baril. Pinanawagan ho naman ni Bicol Representative Alfredo Garbin at ang ulat ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Kasunod ng malagim na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, nanawagan si Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na agad na reviewin ang batas sa pananagutan ng mga menor de edad at patawa ng mas mabigat na parusa ang mga pabayang may-ari ng baril. Ayon kay Garbin na isa sa may akda ng Anti-Bullying Act of 2013, ang trahedya sa San Jose National High School ay hindi dapat palampasin na lamang bilang isang lumipas na balita, kundi dapat maging mitsa ng tunay na pagbabago ng batas. Anya, bagamat maganda ang layunin ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 na protektahan ang mga bata, binigyan diin ng mambabatas na may nakakatakot na trend ngayon kung saan ginagamit na itong pananggan ng mga kabataang may sapat na pag-iisip at alam ang tama at mali. Bukod sa pananagutan ng kabataan, iginiit din ni Garbin ang paghihigpit sa mga may-ari ng armas. Kaugnay nito, formal na hinimok ni Garbin ang kanyang mga kasamahan sa Kongreso, ang mga otoridad at ang mamamayang Pilipino na magkaisa upang baguhin ang batas na ito upang matiyak na hindi na mauulit ang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Patuloy na inibisigan po naman ng Philippine National Police o PNP naman ang insidenteng ikinasiwi ng 2 basketball player ng Ateneo de Manila University sa bayan po ng Dipaculao, alawigan po ng Aurora. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., prioridad ng mga otoridad ang pagbuo ng malinaw at makatotohan ang larawan po ng mga pangyayari. Dagdag pa ni Nartates, nagamit ho ng PNP makabagong scientific investigative methods para matiyak na magiging patas, masusi at kapanipaniwalang sinasagawang investigasyon. May pa rin yan, ang sagawa ang Criminal Investigation Detection Group o CIDG kasama ibang unit ng PNP ang crime scene reconstruction sa lugar po ng insidente. Bilang sa ginamit ng mga otoridad ang sonar technology at 3D scanning equipment upang makatulong sa pagbuo ng mas kompletong detalye ng nangyaring trahedya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Antala, pagpaparami naman ng Philippine Eagle, nakasalala rin sa pagrepresenta ng mga kagubatan po sa DENR sa Radyo Magazine, ulat ni Manuel Francisco.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Matapos ipakilala si Gurley bilang isa sa pinakamatandang Philippine Eagle sa bansa na kasalukuyang nasa pangangalaga ng Dino Aquino Parks and Wildlife Center sa Quezon City, patuloy ang DENR sa pagbibigay kaalaman sa publiko sa kahalagahan ng pagsagip sa kanilang nangangalib na bilang. Sa panayamang Radyo Magazine sa Biology sa si Dr. Glenn Maguad mula sa DENR Biodiversity Management Bureau, ipinunto niya na nananatiling banta sa pagpaparami ng populasyon ng Philippine Eagle ang pag-aubos ng mga kagubatan sa bansa.
8: Ang isa pong major na problema at palagi po nating hindi napapansin kasi nakafocus tayo palagi dun sa ibon or dun sa hayop na binibreed. Ang problema po natin na uubos yung kalikasan. Holistic po, hindi porket successful tayo sa captive breeding, paano po natin sila mapapadami, mapapakawalan kung wala naman silang titirhan?
7: Panawagan ng DENR sa publiko na pangalagaan ng kalikasan upang masaksihan pa ng susunod na henerasyon ang taglay nitong yaman. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco, Radyo Pilipinas o Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, bilang naman ang mga barkong dumarampo naman sa Strait of Hormuz, patuloy na dumataas. Tapos sa Radyo Pilipinas World Service, natungulat ni Drizel Manyong.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Patuloy na tumataas ang bilang ng mga barkong bumabaybay sa Strait of Hormuz matapos lagdaan ng Estados Unidos at Iran ng isang kasunduan upang wakasan ang kanilang digmaan. Batay sa ulat ng CNN, itala ang kabuo ang 71 barko ang nakatawid sa naturang waterway sa pagitan ng mga araw ng Biyernes at Linggo. Habang nasa humigit kumulang na 24 na commercial vessels ang nakadaan sa Strait of Hormuz nitong Lunes, kabila ang mga 8 tankers, 2 cargo ships na nakalabas ng Persian Gulf, 6 na cargo ships papasok dito. Ito ay batay sa tala ng marine traffic. Kahit bumubuti na ang sitwasyon sa Middle East, nagpababa rin sa pandaigdigang merkado ang presyo ng petrolyo. Tinatayang aabot pa ng ilang linggo o buwan bago tuluyang bumalik sa normal ang operasyon sa Strait of Hormuz. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: MD26 NBA Draft magsisimula ngayong araw sa Brooklyn, New York. Ang number 1 overall pick kukunin ho ng Washington Wizards. Talia mula po naman kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
24: Matapos ang makasaysayang NBA 2025-2026 season na napagkampyonan ng New York Knicks, magsisimula na ang bagong yugto ng National Basketball Association sa pagsisimula ng Draft by 2026 na gaganapin sa Barclays Center sa Brooklyn, New York ngayong umaga oras sa Pilipinas. Unang pipili ang Washington Wizards sa may hawak ng number 1 overall pick at susundan ng Utah Jazz bilang number 2 pick, Memphis Grizzlies sa number 3, ika-4 ang Chicago Bulls at ika-5 naman ang Los Angeles Clippers. Sa kabuuan, 30 manlalaro ang inaasahang madadraft ngayong araw sa opening round. Magkakaroon naman ng round number 2 ang draft na gaganapin bukas, araw ng Huwebes, oras sa Pilipinas. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide Wednesday Edition. Unang mahalagang paalala.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ang gubuguong lupa. Or B, wapa hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C, magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
26: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating bar!
27: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan, pero aware. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
5: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 34 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang maga, tuloy pa rin tayo sa ating balitaan. Tanggap po tayo ng mga balita, Luzon, Pisa.

0: ng kanikanyang tidra ang mga LGU bilang paghahanda rin sa bagyo. Nagbigay ng update ang PAGASA sa nasabing pagpupulong kung saan ibinahagi na magsisimulang maramdaman ng mga pag-ulan na dala ng bagyong Francisco ngayong umaga. Dahil dito ay pinaghahanda ng mga LGU sa maaaring maidulot na mga pagbaha at landslide lalo na sa mga critical o vulnerable areas sa kanilang mga nasasakupan. Ayon sa PAGASA, inaasahan na makikita ang unti-unting paghina ng bagyo hanggang tuluyang makakalabas ng Philippine Area of Responsibility sa June 26 ng umaga. Bagamat hindi inaasahan ang paglandfall ng bagyo, ay naka-alerto ang provincial government, ang LGU at iba pang government agencies para sa bagyong Francisco. Mula sa bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pantala, inspeksyon ng San Fernando Government Network sa lalim po naman ng National Broadband Program isinagawa. Mga detalye, nandiyan po si Antoinette Linset ng Radyo Pilipinas Ago.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsagawa ng inspeksyon ang Regional Project Monitoring Committee 1 sa pangunguna ng Department of Economy, Planning and Development Region 1 sa mga infrastructure, facilities at operasyon ng San Fernando Government Network o GovNet sa ilalim ng National Broadband Program ng Department of Information and Communications Technology Region 1. Ang National Broadband Program ay tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ang connectivity kung saan patuloy ang DICT sa paghahatid ng maayos at libreng internet sa iba't ibang lugar sa bansa. Iginiit sa monitoring activity ang kahalagahan ng sustained investments sa digital infrastructure para sa mas malawak na access sa internet services, improved government efficiency at socio-economic development sa pamamagitan ng regular na project monitoring at coordination ng RMPC1 sa mga implementing agencies ay naisusulong ang napapanahon at mabisang pagpapatupad ng mga strategic infrastructure projects para sa mas konektado at digitally enabled Region 1. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iba't ibang ahensya po naman ang pamahalaan nakisa sa Grow a Tree Program para po naman sa San Roque Watershed dyan sa Pangasinan. Detalye, nandiyan po si Chris Acuar, Radyo Pilipinas, Tayuga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Nakiisang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pribadong sektor at mga organisasyon sa sinagawang Grow a Tree for the San Roque Watershed Project Year 16 ng San Roque Park Corporation bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine Arbor Day at World Environment Month na pinangunahan ng DNR. Layunin ng programa na mapanatili at maibalik ang integridad ng San Roque Watershed sa pamagitan ng pagtatanim ng mga puno sa maitilagang lugar. Kabilang sa manakibahagi ang Waterport Maneuver Company Regional Mobile First Battalion 1, PNP, Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, DNR Centro Urdaneta, UPLB CFNR Interns, Isulayman, PRC Region 1, DWRS Radyo Pilipinas, Tayug, kayon din ang iba pang samahan at organisasyon mula sa Pangasinan. Hinati ang mga kalahok sa apat na istasyon na kinabibilangan na Station 1, Station 2, Station 3 at Station 4 upang mas maging organisado at epesyente ang pagtatanim ng mga punla gaya ng duhat at nara seedlings. Ipinakita na aktibidad ang sama-samang pagkilos ng iba't ibang sektor para sa pangalaga ng kalikasan at pagsusulong ng isang mas luntian at mas ligtas na kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Ayon kay Forester Tommy Valdez, Senior Vice President for Corporate Affairs, SRPC, and former SFFI National President, patuloy nilang isinusulong ang mga programang pangkalikasan bilang bahagi ng kailang advokasya sa pangalaga at pagpapanatili ng watershed na mahalaga sa kapaligiran kabuhayan ng mga komunidad sa paligid ng San Roque Dam. Target ng SRPC na makapagtanim ng 5,000 punla ng mga fruit-bearing trees at forest trees. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Palawan, Governor, nagpasalamat sa pagkikisa ng pamunuan po ng Puerto Princesa sa Silgawang Barangatan Festival 2026. Detalye, nandiyan po naman si Goody Sarsagat, Radyo Pilipinas, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nagpasalamat si Palawan Governor Ami Roa Alvarez sa pamalang lusod ng Princesa sa suporta at kauna-unahang pagkikisa nito para sa tagumpay ng pagdaraos ng Barangatan Festival sa Palawan 2026 bilang pagunita na rin ng 124 na anibersaryo ng pagkakatatag ng gobyerno sibil ng Palawan. Partikular na tinukoy ng gobernador ang pagpapagamit ng pang-

0: online kalsada para sa karinan sa Dalan at RVM Sports Complex bilang venue ng mga malalaking konsyerto na bahagi ng pagdiriwang. Ayon sa datos, maabot sa tinatayang 27,000 ang dumalo sa unang gabi ng pagbubukas ng Bragatan sa Palawan na nagtala naman ng humigit kumulang 12,000 manunood sa pagtatanghal ng Sweet Notes. Tinatayang 41,000 katao ang dumagsa sa pagtatanghal naman ng bandang Ben and Ben at nasa 50,000 manunood sa konsyerto ni Arthur Neri at Trapper Flo G. Kauna-unahan ding lumahok ang mga opisyal at empleyado ng pamahalang lungsod ng Puerto Princesa sa isinagawang committee parade sa pagbubukas ng Bragatan sa Palawan noong Hunyo a 12. Nagpadala rin ang siyudad ng kalahok sa mutya ng Palawan sa katawan ni Engineer Mark Cristina Beatriz Bea Alusiano na nanalo bilang mutya ng Palawan World 2026. Nagtapos ang pagdiriwang ng Bragatan Festival kahapon sa magarbo at makulay na street dancing o sarutan sa dalan na nilahukan ng siyam na bayan na may 1.5 million pesos grand prize na nakuha ng bayan ng Rizal. Ang Bragatan ay salitang kuyunon na ang ibig sabihin ay pagsasama-sama at pagkikita-kita ng ngayong taon ay nilahukan ng lahat ng 23 bayan sa Palawan kasama na ang kalayaan sa West Philippine Sea at lungsod ng Puerto Princesa. Para sa Bagong Pilipinas, Goodie Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Palawan. Oras na natin, 42 minuto na makalipas ay kanin po naman ang umaga. Babalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide sa tuwing pagbalik. Ay sa mga balita, galing po naman ang Visayas at Mindanao. Sandali po lamang.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pagdating lang ng minuto na makalipas, ay kanin po naman ang mga balikan natin ng mga balita. Mantay sa mga balitang sa dyan ho naman sa Kabisayaan. Ay natin ang Cebu, 25 milyong pisong tulong para sa mga tinamaan ng lindol dyan sa Mindanao mula sa lamigan po ng Cebu. Personal na inihatid po naman ni Cebu Governor Barry Cuatro. Mga detalye ng balitang yan, andyan po naman si Chesa Aguilanan, Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
1: Report.
12: Direktang iniabot ni Cebu Governor Pamela Barikuatro ang pinansyal na tulong mula sa probinsya ng Cebu para sa mga nasalanta ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Iniabot ang 10 million pesos assistance para sa General Santos City na tinanggap ni Mayor Lori Lee Pacquiao, habang may 10 million pesos din ang Sarangani Province na tinanggap naman ni Governor Ruel Pacquiao. Naroon din sa Sarangani Provincial Capital ang mga kinatawan ng iba pang apektadong karatig lugar upang tanggapin ang tulong pinansyal mula sa Cebu Province. Naglaan ang lalawigan ng Cebu ng financial assistance na 5 million pesos para sa South Cotabato na tinanggap ni PDRRMO Head Rolly Doan Aquino. 5 million pesos din ang para sa Davao del Sur na tinanggap naman ni Provincial Administrator Attorney Herbert Gonzalez at 5 million pesos din ang tinanggap ng Davao Occidental sa pamamagitan ni na Provincial Administrator Brett Bautista at Board Member ABC President Bianca Richie Bautista Navara. Bukod sa turnover ng tulong pinansyal mula sa Cebu, pinag-usapan din ni Nabari 4 at mga kinatawan ng apektadong LGU ang recovery and rehabilitation efforts ng mga ito at kung sa anong paraan pa makakatulong ang lalawigan ng Cebu. Idiniin ni Nabari 4 na minabuti niyang personal na ihatid ang ayuda upang maiparamdam din ang pakikiramay ng mga Cebuano at maipakita ang pasasalamat ng Cebu na hindi din iniwan ng buong bansa matapos yanigin ng malakas na lindol ang Northern Cebu nitong September 30, 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Jess Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
2: Ang pamilya naman ng mga nasawing mag-aaral po naman dyan sa Tacloban, nakatanggap po ng agarong tulong mula naman sa DSWD. Mga detalye ng balita, nandiyan po naman si Ria Mikate ng Radyo Pilipinas. So good.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nakatanggap na agarang tulong mula sa Department of Social Welfare and Development ang mga pamilya ng mga mag-aral na nasawi sa naganap na pamamaril sa Tacloban City bilang paunang ayuda. Nagkaloob ang ahensya ng tig 10,000 pisong financial assistance sa mga pamilya ng mga nasawing biktima upang makatulong sa kanila agarang gastusin habang hinaharap ang matinding pagdadalamhati dulot ng trahedya. Personal ding nagtungo ang opisyal at kawanin ng DSWD Eastern Visayas sa mga pamilya ng biktima upang ipaabot ang pakikiramay ng pamahalaan at yaking na ibibigay ang kinakailangang suporta sa mga naapektuhan. Bukod sa pinansyal na tulong, nagbigay rin ang ahensya ng psychological first aid sa mga kaanak na mga nasawi, mga nasugatan at iba pang individual na nakararanas ng trauma mula sa insidente. Layunin itong matulungan silang makayana ng emosyonal at psychological na epekto ng pangyayari. Tiniyak naman ng DSWD na magpapatuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang mapabilis ang paglalaan ng karagdagang tulong at serbisyo para sa lahat ng mga biktima at kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
2: Pagbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide, ang tamay sa aming pagbalik. Balitaan po naman, magbubuhat dyan sa Mindanao. Sandali po lamang.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Ulit tayo sa ating balitaan. Dako tayo ng ambas sa mga balita. Diyan po naman sa Mindanao. Git po naman sa 2,000 senior citizens sa Butuan City tatanggap ngayong araw ng kanilang cash gift sa lalo po naman Expanded Centenarian Act program ng ating pamahalaan. Mga detalye, nandiyan po naman si Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Butuan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Kwalipikadong mga lolo at lola sa Butuan City na aabot sa edad na 80, 85, 90, 95 at 100 tatanggap ng cash gift mula sa gobyerno sa pangalawang quarter ng taon alinsunod sa Expanded Centenarians Act. 2,144 na mga nonagenarians at octogenarians ang makakatanggap ng tig 10,000 pesos habang mayroon namang 11 centenarians. Una sa edad 100 ang makakatanggap ng tig 100,000 pesos. Sinabi ni Sarah Rose Salinga, Expanded Centenarians Act focal ng National Commission of Senior Citizens Caraga, na ang kanilang tanggapan ay naglaan ng kabuang 22,540 million pesos para sa nasabing cash gift distribution na sisimulan mamayang alauna ng hapon hanggang alas 6 ng gabi sa Robinson's Place, Butuan. Kasama ng NCSC Caraga sa cash gift distribution, ang LGU Butuan at Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA ng lokalidad. Ibinahagi naman nito na sa taong 2025, ang NCSC Caraga ay nakapamahagi na ng mahigit 9,000 seniors sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ahigit naman sa 7,000 pamilya po naman apektado ng magjujud ng 7.8 na lindol dyan sa Davao Occidental. Tumanggap po ng ayuda mula po naman sa DSWD. Dyan ang detalye kay Sheila Lisondra, Radyo Pilipinas, Davao.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Nakatanggap na ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mahigit 7,000 pamilya na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Davao Occidental. Sa ilalim ng Emergency Cash Transfer Program, kabuo ang 7,101 na benepisyaryo ang nabigyan ng ayuda upang makatulong sa pagkumpunit muling pagpapatayo ng kanilang mga tahanang nasira dahil sa kalamidad. Ayon sa DSWD, 2,433 na pamilya na may partially damaged na bahay ang tumanggap ng tig 5,122 pesos, habang 4,668 na pamilya naman na may totally damaged na tahanan ang nakatanggap ng tig 10,244 pesos. Pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang distribusyon ng ayuda kasama ang ibang pang-opisyal ng ahensya sa Davao Region. Binigyan diin ng kalihim na layunin ng pamahalaan na matiyak na agad na natutulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng sakuna upang makapagsimulang muli at makabangon sa lalong madaling panahon. Aniya, ang mabilis na paglalabas ng ayuda ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking walang pamilyang maiiwan sa panahon ng pagbangon mula sa kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizondo Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Samantala,
15: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: No sailing policy, pinatutupad sa lungsod po ng Tantang, Surigao del Sur dahil po naman sa posibleng epekto ng Bagyong Francisco. At detalye, nandiyan po naman sa Raymond Playa, Radyo Pilipinas, Tandang.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Patuloy pa rin ipinatutupad ng lugar na pamalaan ng lungsod ng Tandang, Surigao del Sur, ang kautusan na nagdideklara ng no sailing policy sa bahagi ng karagatang nasasakupan nito. Nabatid na sa pamamagitan ng Executive Order No. 27, Series of 2026, na inisyo ni City Mayor Roxanne Pimentel, idiniklara nito ang no sailing policy at pansamantalang pagbabawal sa lahat ng aktibidad sa mga beach, dagat at sa mga ilog. Sinimulan ang pagpapatupad nito nitong nakarang araw at magpapatuloy hanggang sa kung kailan babawiin ang naturang kautusan. Ang nasabing hakbang ay isang precautionary measure dahil sa masamang kondisyon ng dagat at iba pang mapanganib na sitwasyong dulot ng Bagyong Francisco. Batay naman sa weather bulletin ng PAGASA, walang direktang epekto ang nasabing bagyo dito sa lungsod at sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Playa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ay, sumayin niyo po naman ang kabuhan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Maraming salamat sa ating mga kapatid na himpilan, Radyo Pilipinas Luzon, Visayas at Mindanao. Isang alam pa rin po naman ni Alan Alianique. Mantal po ninyong nakasama, Hero Ilustrero Brigado. Maraming pong salamat. Magandang umaga, Bayang Sinilangan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: We know you're always on the go.
15: At www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
21: So, ito po, nandito,
20: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
21: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
20: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
0: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
0: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
22: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver? Oh.
22: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
21: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
22: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala. Oo.
21: Mr. President, papakita ko lang po sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
4: Makapal yung semento.
21: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
21: Opo, ito na po yung dagdag na reinforcements pa ito.
20: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Radyo

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo
0: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Oras sa buong kapuluan, 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Po, mapagpalang Wednesday morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa amin pong YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Tangalan po ni Ginoong Alan Alanige, ako muna ang inyong makakasama, Alcor Poo. Kamusta po kayo mga kababayan? Tututukan natin ngayong umagang ito. Kamusta na ba ang ginagawang investigasyon ng Philippine National Police kaugnay po nitong pamamaril? Ito po sa karahasan na ginawa sa Tacloban City sa isa pong paaralan kung saan dalawang minor de edad nga po ang walang habas na namaril sa kanilang mga kamag-aral towards their own teachers, mga kababayan. Ano po, nakakalungkot itong pangyayaring ito. Atas po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatututukan na maimbestigahan ano nga bang dahilan. Anong punot dulo at anong sanhi netong pamamaril nung dalawang menor de edad. Ngayon nga po niyan, mula po sa DSWD sa Eastern Visayas, 130,000 paunang tulong pinansyal at psychological first aid ang ipinagkaloob ng DSWD sa mga biktima ng shooting incident sa Tacloban City. Nagkaloob ang Department of Social Welfare and Development, Field Office 8, Eastern Visayas, ng paunang tulong na pinansyal na umabot sa 130,000 sa mga biktima ng kamakailang shooting incident bilang bahagi ng patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa kanilang pangangailangan. Pinamahagi ang tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng ahensya upang makatulong sa agarang pangangailangan ng mga apektadong individual at ng kanilang mga pamilya. Bukod po sa tulong pinansyal, nagbigay rin ang ahensya ng psychological first aid sa mga biktima upang matulungan silang makayanan ang emosyonal at psikolohikal na epekto ng insidente. Kabilang sa ibinigay na serbisyo ang paunang psychosocial support, pagtatasa sa kalagayan ng mga biktima at pagbibigay ng kaukulang referral para sa karagdagang intervention kung kinakailangan. Patuloy po ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan at ng iba pang mga katuwang na ahensya upang matiyak ang maagap na paghahatid ng kinakailangang tulong at serbisyo sa mga apektado nito. Patuloy rin ang isinasagawang assessment ng ahensya upang matukoy ang iba pang uri ng suportang maaaring ipagkaloob sa mga biktima at sa kanilang mga pamilya sa mga susunod na araw. Kaugnay nito, ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, ang pamahalaan din po ay magbibigay ng 150,000 pesos na financial assistance para po yan sa bawat pamilya ng mga nasawi sa nasabing insidente. Yan po ang tulong na pinagkakaloob ng atin pong pamahalaan. Of course mga kababayan, ito pong tulong ay separate pa po doon sa pagkakamit ng hustisya ng mga biktima. Panawagan po kasi mga kababayan, nung ating mga kababayan na mga magulang o yung mga kaanak na itong mga naging biktima, ano po, isang lalaki, dalawang babae po kasi naging biktima nito. Upang makakuha ng mga karagdagang pang impormasyon at makabalita na rin po tayo, kamusta na ang investigasyon ng Philippine National Police kaugnay na itong pamamaril, itong insidente na nga po na ito sa Tacloban City. Makakausap natin ngayong umagang ito mula po sa Philippine National Police Public Information Office, ang hepe po nito, Police Colonel Allen Ray Co. Police Colonel Co, magandang umaga po.
7: Magandang umaga po sa ngalan po ng aming Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio C. Narcates Jr. Pumabati po ang Philippine National Police ng magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa inyo.
6: Opo, Colonel, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Makikibalita po kami. Kamusta po ang investigasyon ng PNP kaugnay po netong pamamaril dito sa Tacloban City?
7: Tuloy-tuloy po ang pag-iimbestiga ng Police Regional Office 8, specifically yung Tacloban City Police Office. At yun nga po, may unti-unting lumalabas na nabubuo na natin kung ano po ang nangyari dun sa nung araw na yun, nung June 22.
6: Opo.
7: Ito po, yes.
6: Yes po, go ahead po.
7: Yung po na laman na po natin na ito palang si alias Nash, yung mas bata po, yung 14 years old, ay maaga po siyang dumating. As a matter of fact, umaten po siya ng flag raising ceremony nung araw po na yon. Dumating po siya sa eskwelahan ng 7:30 at after po ng ceremony ay nag-standby siya o nagkubli dun sa isang comfort room sa eskwelahan kung saan ay sinundan siya at sinamahan siya ng around 8 o'clock nung isa pa po ni alias Rod, yung 15 years old. At around 9 a.m. po ay lumabas sila, nagpaikot-ikot sa school at hanggang nangyari na nga po nung around 9:20 yung pong pamamaril.
6: Opo. Una pong nakatanungan, Police Colonel ko, sir. Ito pong mga barel na dinala na itong mga minor de edad na ito, ito po ay naipuslit nila papasok ng paaralan. Ano po bang lumalabas doon sa ating investigasyon? Paano po nila naipasok itong mga barel? Hindi ba nag-check yung seguridad yung paaralan?
7: Lahat po ito ay tinitignan natin. Of course, ayaw po nating mag-conclude until the investigation has been completed. To be fair to all parties involved, hindi mo nang mahirap pong mag-pinpoint na or mag-point ng blame sa kahit kanino man. But rest assured na ito po ay tinitignan sa ating investigasyon. Of course, this is one area na kailangan po nating ma-address dun sa pinag-utos ng ating Chief PNP na comprehensive review of all security protocols existing and being implemented sa schools natin all over the country. So ito, definitely isa po ito sa titignan natin yung egress at egress or yung pagpasok at paglabas ng mga tao sa ating mga eskwelahan, ano ang kailangan nating idagdag at ano pang kailangan nating gawin para po mas mabantayan natin ang ating mga paaralan.
6: Opo. At ito pong mga gunmen, base po doon sa mga paunang reports na natatanggap po natin, they fired at least 33 gunshots. At apat na pong basyo, kung inyo pong maiko-confirm, apat na pong basyo ang nakita natin doon sa pinangyarihan na itong insidente.
7: Actually, we'd like to correct that. Hindi po 40 yung basyo. Yung yes, po, po ay lahat ng, to include bullet fragments. Ang basyo po talaga ay around 34. Ito po ay, tinitingnan pa natin. Minsan may nakikita pa po kasi, di ba, medyo kalat po ang ano nito. But 34 as of now na talagang cartridges. Lead fragment or yung nung fire bullet na 7 at iba-iba pa po may deformed bullets na totaling 48 po. Pero ito po ay nagsasabi na based on the retrieved or recovered na cartridges ay meron pong at least na ipaputok na 34.
6: Opo. At doon sa 34 po na yon, ano po, gusto po nating maintindihan kasi ano po, awa ng Diyos. Nakakalungkot naman, bagamat meron po tayo mga casualties, pero base doon sa dami nung ipinaputok na bala, masyadong maliit ano po yung naging casualties. Ano po ang dahilan nito? Bakit po doon sa 34 na basyo na nakuha natin, ano po bang ginawa nitong mga suspect? Indiscriminate firing lang ba ito? Meron ba silang target na mabarel? Ano po lumalabas doon sa ating ballistics report?
7: Yung ballistics reports po, yung ballistics examination po natin ay wala pa pong resulta as of now. Titignan po natin lahat dito yung trajectory ng bala, yung kung saan po nagpaputok yung ating mga CICL, so on and so forth. Lahat po titignan ito, i-reconstruct po yan. But suffice it to say na isa pong naging factor ay yung even before po naman, but lalo na nung nangyari po yung insidente sa Cavite, ay alinsunod sa kautusan ng ating mahal na Pangulo at ng ating SILG, agad rin pong pinag-utos ng ating Chief PNP ang pagpapadami pa at yung strategic na deployment po ng ating mga kapulisan sa ating mga eskwelahan. Itong strategic deployment po sinasabi natin na lalagay po natin ang ating police where and when they are most needed. So fortunately, kagaya nga po ng sinabi nyo, as fortunate as we can be sa ganitong klase pong instances, sabi nga nila, di ba, one death is one too many, but yun nga po, fortunately, malapit pong ano natin, in within 2 minutes nakapag-respond po ang ating mga kapulisan. At again, nandun po sa loob ng school, mayroon pong isang kawani ng Bureau of Fire Protection as well as ang isang intel officer po ng ating Police Station 1 na agad na nakapag-subdue dun sa isa pong CICL. So, it could have been na mas marami ang naging biktima or fatalities kung hindi po nangyari ito. At pangalawa po siguro ay yun na rin, yung mga naging action na rin ng ating mga kabataan doon na they knew what to do nung pong nangyari ito. Targeted po ang ano nila, hindi po indiscriminate na ano. Ito po'y nakatutok talaga at they were really aiming for other people.
6: So talagang ang kumbaga ang gustong mangyari nitong mga CICL to cause as much violence, to cause as much damage as possible. Ito po ay taliwas ano, palagay natin. At inyo pong nilinaw doon sa briefing po na ginawa niyo kahapon na itong pamamaril ay konektado sa bullying. Ano po bang basehan nito? Saan ba galing itong statement na ito?
7: Yung po bullying po kasi na anggulo, of course, as investigators, we have to look at all angles, di po ba? Hindi po pwedeng meron tayong i-discard right off the bat. Titignan po natin yan. Pero sa kanila po galing ito na they suffer ridicule, inaasar po sila, niloloko. Ito po'y galing sa kanila. Again, so that's why I confirmed na hindi po ito confirmed pa or verified. Nevertheless, kagaya nga po ng sinasabi natin palagi, no amount of bullying can justify yung kanila pong mga ginawa. But again, tinitignan po natin ito, and one of the things that needs to be addressed doon sa comprehensive review na gagawin po natin.
6: Opo. At, opo, Police Colonel, sir, pinagutos din po ni Chief PNP ang lahat ng local police units sa buong bansa na makipag-coordinate naman po sa Department of Education para magagawa o magsagawa ng comprehensive review doon sa mga school safety measures natin. Makikibalita po kami. Ano na po bang balita hinggil po dito?
7: Yes, ito po. We are still gathering yung mga reports coming from our local units. Some have already started, or most of people already started coordinating with the DepEd. Hindi lang po security and safety measures currently in place ang i-review natin, yung access control and entry procedures. Yung po ang isang inaano natin kung napakalaki po ng school, there are several entrances and exits, ay pwede po nating itong limitahan sa 1 or 2 para po mas mabantayan at makita natin ang galaw o pagpasok ng mga tao. Yung pong willing rin po kaming tumulong sa kanila sa anti-bullying policies and their implementation, yung coordination mechanisms between the school and local police units. Alam niyo naman po, itong ating mga eskwelahan ay zones of peace. Hindi po basta-basta, ano, hindi rin conducive siguro na nakikita mong merong armado, kahit na po police, nandun sa loob na pa-roam around, na roaming around the schools, school premises, di po ba? Isa po ay imbis na feeling safe po siguro, baka sabihin na lalo pong may threat. So ito po lahat pag-aaralan natin kung ano po ang pinakamaganda na we are trying to find the sweet spot, di ba, yung gitna po dito, while being able to properly secure ang ating mga eskwelaan, hindi naman po magmumukhang garrison o ano ang ating mga paaralan.
6: Opo, but at this moment in time, Police Colonel ko, sir, meron na po bang mga paralan kahit saan po sa bansa ang nakipag-ugnayan sa PNP at nag-request na madagdagan ano yung police visibility dito sa mga school premises?
7: Marami na po, sir. Marami na po. Of course, this is a cause for concern, not alarm, ha? Hindi po, no need to be alarmed. Mm-hmm. Ito po ay real cause for concern. Kaya po, both ways naman po, nakipag-coordinate sila and alinsunod nga sa kautusan ng ating Chief PNP, nauna nang nag-reach out yung ating mga kapulisan sa ating mga school to make a review. And for the meantime, while the review is being done, ay dagdagan po ang presence at visibility po ng ating mga kapulisan sa ating mga paaralan.
6: Opo. Police Colonel ko, sir, I hope papayagan niyo po ako maitanong itong tanong na ito. Ano? Alinsunod po no, sa naging pahayag ni DOJ spokesperson Attorney Polo, ini-explore din nila yung angulo naman na ito ay may mas malalim pang dahilan at hindi lamang po ito bullying. Maaring either may involve na international actors, ano, threat actors, itong pamamaril na ito o baka siguro na inspire doon sa mga school shootings naman sa Estados Unidos. Ito po ba ina-explore din ng Philippine National Police?
7: Yes po. We have taken note of the statement of the DOJ, and actually, kagaya po ng sinabi natin, I've already discussed this, na nakikita po natin, initial indicators point to the fact that especially po yung 14-year-old na si ICL natin ay heavily influenced yung actions niya ng online content. But again, we cannot prematurely comment or conclude para hindi po to unduly prejudice yung against any parties dito. To be fair to all parties involved, di po ba? To include yung mga online content, games, o kung ano po man yan.
6: Opo, at syempre, naiintindihan po namin ang posisyon ng Philippine National Police, especially itong mga kasangkot o yung mga suspect natin ay minor de edad at pinangangalagaan ng batas. Kaugnay po nito, sinusuportahan ba ng Philippine National Police ang pagpapababa ng age of criminal responsibility sa kasalukuyan po ngayon, ano, 15 anyos ang age of criminal responsibility? Suportado po ba ng Philippine National Police na mapababa ang edad ng age of criminal responsibility?
7: Yes, we already answered that. If you were able to watch yung ano po, yung briefing natin together with Ma'am Claire Castro. But I would like to provide further context kasi I was asked whether we support. Yes, ang answer po namin dyan, purely from an operational and public safety standpoint, we support yung ating pagpapababa. But we recognize that this is a complex and sensitive matter, di po ba? It deserves careful, thorough, and evidence-based deliberation. Hindi po basta-basta ito. Kagaya, kailangan po grounded ito in comprehensive data, including statistics on CICL and social implications po nito. We would like to reiterate that the PNP as an institution is to implement the law, ang aming pong role. And we defer and we respect the wisdom of our legislators para po sa ano. Ultimately kasi isa lang po naman ang aming intent, and it remains unchanged. A safer country for every Filipino, most especially for our children. Ang support po namin stems from the fact not to punish children but rather to protect our children. Lahat po ng aming ginagawa naman ay wala pong ibang intent kundi to keep our streets, our schools, our communities safer. Yun lang po ang ano natin dito.
6: Apo, we understand sir, at kinuha natin ang inyong bahagi rito dahil we understand na ang Philippine National Police ay kabahagi po nung tinatawag nating law enforcement pillar. Ano po, at mahalaga po na makakuha rin natin ang pahayag naman nito ng Philippine National Police. With that, Colonel Allen Rico, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito, at mabuhay po ang mga magigiting nating mga kasamahan dyan sa Philippine National Police. Magandang umaga po at maraming salamat, sir.
7: Maraming salamat po, sir, at magandang umaga din po sa inyong lahat.
6: Magandang umaga po at mabuhay ang lahat ng atin pong mga kapulisan. Mga kababayan, yun nga po ang tinig ni Police Colonel Allen Rico ng ang ating hepe ng Public Information Office ng Philippine National Police. Ang oras po natin, 23 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
9: Hi! I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
10: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
11: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses. Si Alan Alanige.
6: Lampot limang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tapos ang ating panayam sa atin pong mga law enforcement agencies, ano po, especially itong PNP. Wala kay Police Colonel Alan Rico, ang tagapagsalita po ng Philippine National Police. Pag-ugnayan naman tayo ngayong umaga sa pangunahing ahensya na nangangalaga po sa kapakanan ng ating mga kabataan. Makakausap natin ngayong umagang ito, Executive Director po ng Council for the Welfare of Children, Undersecretary Angelo Tapales. Yusek Tapales, sir, magandang umaga po.
12: Umaga, Kuya Al, at sa lahat po ng nakikinig ng Radyo Pilipinas ngayong umaga po. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children.
6: Opo, actually, the pleasure is ours, sa Yusek Tapales, sir. Maraming salamat po sa pagpapa-unlock sa amin ngayong umagang ito. On the recent incidents po ng mga school violence na naiulat sa Cavite, sa Tacloban, ano po ang reaksyon ng CWC ukol po dito sa inyo po bang pananaw? Ano po ang pinapakita ng mga insidente na ito sa kasalukuyang kalagayan ng child protection sa atin pong mga paaralan?
12: Opo, Kuya Al, kami po ay nababahala. No? Nabanggit nyo, before Tacloban, meron pa pong incidents tayo. Ano? Yung recent past lang po, yung June 16, saka yung June 20 incidents dito sa Cavite, may mga insidente ng pananaksak din ng bata at mga bata rin po natin ang mga nasaktan. Kuya Al, kami po ay nababahala kasi ito ay sumasalamin dun sa pangangailangan natin na mas paigtingin pa yung ginagawa ng pamahalaan pati na ng mga magulang, ano, kasama ang private sector dito, no? Kasi Kuya Al, if you will remember noong 2025, ang Department of Education natin at ang Makabata Helpline nag-MOU pa kami, no, to link the DepEd hotline and to the CWC helpline to help children inside the schools, ano, at ang DepEd din ay ni-revise yung implementing rules and regulations ng bullying natin. Marami ni-implement sa paaralan, ngunit mas kailangan pang i-strengthen yung school-based child protection mechanisms natin, mental health programs, yung mga violence prevention initiatives at yung early intervention systems, Kuya Al.
6: Opo, and speaking of early intervention systems, binanggit din po ng inyong ahensya ang kahalagahan naman ng mental health programs. Ano po, gaano po ka-significant ang mga ang papel po ng mga guidance counselors at ng mga psychosocial support services sa mga batang mag-aaral?
12: Napaka-importante po niyan, Kuya Alan. Actually, nagkaroon tayo ng legislation, if I'm not mistaken, 2025-2024, na naglalayong i-improve yung mental health condition ng mga learners natin, mga estudyante sa eskwelahan. Kasi maraming naging, kunyari, for the Makabata Helpline 1383 lang, hindi lang bullying and cyberbullying complaints sa eskwelahan ang nare-receive namin na nagbubunsod ng mental health problems. Pwedeng simpleng mabigat ang load sa eskwelahan, hindi makakope ang bata, o ano kaya problematic ang pamilya na dadala ang problema sa eskwelahan. Lahat ng mga pressure na dinadala ng bata na nagmumula man sa bahay or nagmumula sa eskwelahan or combination of both ay nakakadagdag sa mental health wellness niya, so to speak. At Kuya Alan, Kuya Al, pag ang mental health wellness ng bata ay hindi po nabantayan, maari niyang mag-lead sa mga ganitong pangyayari, kunyari sa pag-commit ng violent acts po.
6: Opo, at owing to the sensitive nature po na itong incidenting ito, kasi minor de edad din po yung mga gunmen ano po, sa incidenting ito, paano po binabalansin naman ng CWC ang paghahanap naman ng hustisya dun sa mga biktima at sa pamilya nila at ang pagprotekta naman dito sa karapatan ng mga children in conflict with the law?
12: Opo, ito po, very tricky and sensitive situation lagi ito sa Council for the Welfare of Children pag bata laban sa bata. First of all, I would like to express at the outset that we strongly condemn all forms of violence against children, and of course we commiserate and we sympathize with the families ng mga namatayan at nasugatang mga bata po natin doon sa eskwela. Pero at the same time, we also would like to emphasize that pursuant to the Juvenile Justice Welfare Act, yung bata po, yung dalawa na nakasakit, meron din pong proseso na kailangan pong pagdaanan, kasi ito po yung current law po natin. Dito po sa, of course, we defer to the PNP and the Department of Justice kung ano yung kakalabasan ng investigation. Pero po kung kunyari above 15 ang bata at may namatay, may napatay siya, siya ay maaaring i-consider na neglected child dito sa batas po natin, at siya ay ilalagay doon sa bahay pag-asa, doon sa Intensive Juvenile Intervention Support Center. Hindi po siya papauwiin at i-release basta-basta. At titingnan kung may discernment or alam niya ba na mali o tama yung ginagawa niya. And I think this is what the PNP is doing, Kuya Al.
6: Opo, Yusek. Ito nga pong sa mga lumalabas po no na mga paunang mga reports mula po doon sa ating mga law enforcement agencies at sa mga ahensyang nag-iimbestiga dito, tayo po sa CWC, nakipagtulungan din tayo sa CICC, doon naman sa pagbabantay sa mga online activities ng mga bata, kabilang ang paggamit na itong tinuturo nilang dahilan, yung Gorebox daw, na nagtuturo ng karahasan sa mga bata. And not only that, yung mga kahalintulad nitong platform, and even dun sa mga nakikita nila sa internet.
12: Opo, Kuya Al, kami po ay kaisa ng Cybercrime Investigation Coordination Center ni Yusek Aboy Paraiso. Dito sa pagbabantay ng mga bata sa cyberspace, nakita ko nga sa mga headlines na meron ng temporary ban yata itong concerned gaming platform na to.
6: Opo.
12: Kami po ay kaisa ng CICC dito kasi kailangan pong siguraduhin natin na ang mga bata po ay safe online and wala pong impluwensyang masasama na nakakarating po sa mga bata. Again, we emphasize the obligation of platforms online to make their ecosystem safe for children, and yung contents, wag po sana violent, wag sexual, wag yung nakaka-encourage po. I'm not saying na yun ang talagang naging cause, but the possibility is there na makapulot po ang mga bata natin ng mga violent contents sa mga platforms sa internet.
6: Opo. At Yusek, mahalaga pong makuha namin ang mensahe ng CWC, especially ngayon sa ating mga magulang na nababahala, Maraming nga nag-uusap, gusto sinasabi ng mga magulang, gusto na lang i-homeschool yung mga anak nila. Sa mga kabataan naman, sa mga mag-aaral na natatakot pumasok sa eskwelahan dahil sa mga ganitong balita ng karahasan. Sa mga school officials din po natin, sa mga guro natin, na nag-aalala na baka mamaya, sa para lang naman nila mangyari ito. At syempre sa ating general public, ano po ba ang mensahe natin sa mga stakeholders natin?
12: Opo, Kuya Al, para po sa mga magulang, I would like to emphasize that child protection starts at home. Pag sinabi po natin child protection, hindi lang po poprotektahan ang inyong mga anak. Kung hindi, ang mga anak nyo rin po ay tuturuan po natin para po hindi makapanakit ng ibang bata. So what our children needs now is human connection. Kailangan po natin silang kausapin, yakapin po natin sila, pangaralan, disiplinahin kung kinakailangan po, Pagdating naman po sa eskwelahan, na andyan po ang pamahalaan ng Department of Education po natin, na narinig ko yung pahayag ni Secretary Sunny Angara na bibisitahin niya ang mga regulasyon at maaring mag-isip ng mga protocol na i-apply para mas paintingin pa ang security ng mga bata sa eskwelahan. Ang ating Pangulo rin, siyempre, nag-order na rin ng in-depth investigation dito. Pag nagkaroon po ng Senate investigation dito sa July 1, we are willing to participate and to contribute para maging safe, kasi ayaw po nating maulit to. Ako po, meron din po akong elementary age na anak, and talagang ako rin po mismo bilang head ng Council for the Welfare of Children ay nababahala. Hindi po dapat to maulit dahil nga po sa bagong Pilipinas, bawat bata ay mahalaga.
6: With that, maraming salamat po sa napakagandang mensahe nyo. Undersecretary Angelo Tapales, ang Executive Director po ng Council for the Welfare of Children. Maraming salamat po at mabuhay po kayo, sir.
12: Maraming salamat, Kuya Al.
6: Maraming salamat po ang atin pong nakapanayam, Undersecretary Angelo Tapales.
0: Boses, kasama si Alan Alanige.
6: Alam nyo, gusto ko yung sinabi ni Executive Director, si Yusek Angelo Tapales, ano? Kasi mga kababayan, ang basic unit of community, yung unang-unang nakikita ng bata at unang-unang nagtuturo sa bata ng moralidad at ng tamang asal ay yung kanyang pamilya. Especially at this very, very young age, mga kababayan, hindi pa develop yung frontal lobe na itong mga batang ito, palagay nila lahat ng nakikita nila tama. Kaya sana do sa ating mga magulang, ano po, bantayan po natin yung ating mga anak. Tignan po natin ano bang ginagawa nila, ano bang mga aktibidad nila sa internet. At 35 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, tanggapin naman natin ang mga ulat sa labas po ng ating himpilan. Wala po sa Radyo Pilipinas, Borongan, 15 anyos na suspect sa San Jose National High School shooting, sinampahan ng patong-patong na kasong kriminal. Ang ulat niyan mula kay Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.

0: maaaring madala ano po sa kapahamakan yung ating mga anak, kaya dapat po natin silang talagang tutukan. Samantala, balikan naman natin ang ulat ni Daisy Belizar mula Radyo Pilipinas Borongan. 15 anyos na sospek sa San Jose National High School shooting, sinampahan ng patong-patong na kasong kriminal.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Formal nang sinampahan ng patong-patong na kasong kriminal ang 15 anyos na Child in Conflict with the Law o CICL na sangkot sa madugong pamamaril sa San Jose National High School, Tacloban City, na ikinasawi ng tatlong mag-aaral at ikinasugat ng 20 iba pa. Nahaharap ang suspect sa 3 counts ng murder, 3 counts ng frustrated murder at maraming bilang ng serious physical injury. Isinagawa ang inquest proceeding sa bulwagan ng Katarungan sa lungsod bandang alas 9 kagabi matapos dalhin doon ang minor de edad kasama ang mga saksi. Samantala, libre naman sa anumang pananagutang kriminal ang kasama nitong 14 anyos na CICL dahil sa kanyang edad alinsunod sa probisyon ng batas. Gayunpaman, kasalukuyan na siyang nasa ilalim ng pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development at nakatakdang ilagak sa Regional Rehabilitation Center for Youth sa Tanawan, Leyte para sa kaukulang intervensyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Maraming salamat, Daisy Belizar. Ang oras po natin, 38 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
5: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Boses, kasama si Alan Alanige.
0: 4 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Boses dito pa rin sa 738 sa inyong mga AM band. Para naman sa ating mga kababayan, ano po? Ito siniguro ng Department of Health ng DOH na walang aalalahanin pa ang pamilya ng 22 estudyante na na-admit sa iba't ibang ospital sa Tacloban City dahil po sa nangyaring pamamaril sa San Jose National High School. Wala nang babayaran pa ang mga pasyenteng naka-admit sa DOH Eastern Visayas Medical Center dahil sakop po ito ng Zero Balance Billing Program. Samantala, nakaagapay naman ang Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o

0: HIV program para sa pagpapagamot ng mga pasyente na naka-admit sa local government unit at mga pribadong ospital. Alinsunod po ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magbibigay din ang DOH ng Mental Health at Psychosocial Support o MHPSS para sa mga estudyante, kabilang na po ang mga guro, non-teaching personnel at sa mga magulang. Maraming salamat po no, sa Department of Health. Mga kababayan po natin na naging biktima ng karahasan dyan sa Tacloban City, ang pamahalaan po. Agad po kayong tutulungan. Ano po? Rest assured, wala po kayong babayaran. Ano po? At yan ay co-cover ng Department of Health. 42 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magtungo naman tayo sa mga karagdagan pang mga balita mula pa rin sa ating mga reporters sa labas ng ating himpilan. Mas mahigpit na security measures sa mga eskwelahan, ipinatutupad na rin ng Malabon LGU. Ang ulat niya mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Al nakipagpulong ang Malabon Government sa Schools Division Office, sa Public Safety and Traffic Management Office at pati na sa Malabon City Police Station para palakasin ang seguridad sa mga paaralan sa lungsod, kasunod na rin ng naiulat na pamamaril sa Tacloban City na kinasangkutan ng ilang minor de edad. Ayon kay Malabon Mayor Jeannie Sandoval, hindi katanggap-tanggap ang pagkakaroon ng karahasan sa mga paaralan na dapat ay nagsisilbing ligtas na lugar para sa pagkatuto, pagkakaisa, respeto at kapayapaan. Sa naturang pulong naman, tinalakay ang mga hakbang kabila ang pagpapataas ng police visibility sa paligid ng mga paaralan, pagmobilisa ng mga barangay Tano at iba pang community force multipliers at pagpapalakas ng seguridad tuwing oras ng pagpasok, recess at uwian ng mga estudyante. Napag-usapan din ang ilang preventive security measures kabila ang paggamit ng metal detectors at pagsasagawa ng inspeksyon kung kinakailangan. Plano ring bumuo ng school security management plan at memorandum of understanding sa pagitan ng DepEd, PNP, LGU at mga barangay para sa mas mabilis na pagtugon sa mga usaping pangkaligtasan sa paaralan. Tiniyak naman ni Mayor Sandoval na patuloy na makikipagtulungan ang lokal na pamahalaan sa mga katuwang na ahensya para matiyak na ang mga paaralan sa Malabon ay mananatiling ligtas at maayos na lugar para sa pag-aaral. Mula sa Malabon, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Nga po, gaya ng binabanggit natin, mga kababayan, lahat po ng ating mga kababayan, actually, yung buong Pilipinas po ngayon, hindi lang yung ating mga magulang, yung mga school officials, pati na rin yung ating mga mag-aaral. Tatakot dito sa mga ganitong klaseng karahasan, kundi ang ating pong pamahalaan ay nababahala na rin mismo dun sa mga nangyayaring ganitong klaseng insidente. Samantala, tanggapin naman natin ang ulat mula sa Radyo Pilipinas Albay. PRO 5 naglatag ng mas pinatibay na hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Ang ulat niyan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kasunod ng naganap na insidente ng pamamarila sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City, naglatag ang Police Regional Office 5 o PRO 5 ng mas pinaiting na hakbang upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral sa mga paaralan sa Quezon Region. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Malu Calubaki, spokesperson ng PRO 5, magsasagawa ang kapulisan ng komprehensibong pagsusuri sa umiiral na security protocols at emergency response procedures ng mga paaralan. Paigting hindi ng koordinasyon sa mga school administrators, lokal na pamahalaan, barangay at mga himpilan ng pulisya upang matiyak ang maagap na pagtugon sa anumang banta sa seguridad. Bahagi rin ang ipinatutupad na whole of community approach ang pagpapalakas ng police visibility sa paligid ng mga paaralan, pagpapatupad ng threat assessment measures at pagpapalawak ng mga programa laban sa karahasan at bullying. Dahil dito magkakaroon ng regular na security awareness at emergency preparedness trainings ang PRO 5 para sa mga estudyante, guro at iba pang school personnel, kabilang pagsasagawa ng joint seminars at simulation exercises sa pakikipagtulungan ng mga paaralan at lokal na pulisya. dito tiniyak ng Pier 05 na agad at masusing iimbestigahan ang anumang insidenteng may kaugnayan sa seguridad sa loob ng mga educational institutions upang mapanatili ang ligtas at maayos na kapaligiran para sa pag-aaral ng mga kabataan sa Bicol Region. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Berillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Maraming salamat, Gary Carl Carillo. Sa punto pong ito, mga kababayan, tagapin naman natin ang kalagayan ng ating pong mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. Makakasama natin Ms. Ann Goson mula po sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas Traffic!
4: Umaga po, Sir Elian, at lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Lagay po ng ating traffic sa mga opsito sa dadaan po ng EDSA Southbound. Asahan natin pagbago ng dalisakyan sa may Ayala Cloverleaf hanggang makarating na pati ng West Avenue. Paglapas po yan, tuloy-tuloy po bis ang dalisakyan. Masusunod na pagbabagal po sa may Cubao hanggang makarating na po tayo ng Buhay Body. Motorway traffic naman po dito po sa may Buendia. After Buendia po, tuloy-tuloy po bis ang dalisakyan hanggang makarating na po tayo ng Pasay. Ang ating EDSA Northbound sa may Magallanes flyover hanggang Buendia po, asahan natin pagbagal dalisakyan. Light, moderate traffic naman po dito po sa Misan Toler. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy po ang bilisan dalisakyan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 Southbound, Libis flyover hanggang Green Meadows po, asahan natin pagbagal dalisakyan. Masusunod po pagbagal sa Mayor Covia hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. Muli po itong babagal dito po sa may Upper Makini. Ang ating C5 Northbound, Levy Marian hanggang Upper Makini, asahan natin pagbagal dalisakyan. Moderate traffic naman po dito po sa may Canyon. Paglagpasan po yan, tuloy-tuloy po ang bilisan dalasakyan. Masusunod na lamang po ng pagbabagal dito lamang po sa may Ateneo Gate 3. Pinapaalala po sa ating mga motri sa mabiyahe po ngayong araw ng Wednesday na may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Bawal po sa kalsada po ng 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para sa pangkatanungan, maaaring nyo kami tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagay ng ating traffic sa MOS ito. Ako po si Ann Goson. Magandang umaga po.
0: Maraming salamat, Ms. Ann Goson, mula po sa ating mga masisipag na kasamahan dyan po sa MMDA Metro Base. Bago tayo tuluyang magpaala, mga kababayan, ano, balikan lang natin yung ating mga naging panayam. Of course, unang-una po, no, sa tagapagsalita po ng Philippine National Police, Police Colonel Allen Rico. Of course, sa ating CWC Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director po ng CWC. Mga kababayan, ano, we should see ito pong insidenteng ito doon sa kabuuan nito. Ano po? Kaya dapat, mga kababayan, unang pong nating titignan kung ano pong nangyayari, no, sa ating mga tahanan, sa ating pong mga anak. Dapat po ang focus natin unang-una hindi lamang po sa pagbibigay sa kanila ng mabuting buhay, kung hindi po doon sa pagpapalaki sa kanila bilang responsable, bilang mabuting tao. Ang oras po natin, 49 na minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap. May OPM na mabagal.
7: Agad magaganda ang mga tinay.
6: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
7: Ang himig natin.
6: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
5: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 52 minutes after 7 AM, mga kababayan, alamin naman natin ang lagay ng panahon sa buong bansa. Makakasama natin mula pag-a sa Weather Forecasting Center, Miss Grace Castañeda.
1: Radyo Pilipinas, Weather!
4: Magandang umaga po sa ating lahat. Update dito sa min-monitor natin na si Bagyong Fabian. Binabaybay pa rin po nito yung karagatan. Huling namataan yung sentro nito, Francisco. Huling namataan yung sentro nito sa line 275 kilometers east of Basco, Batanes. Naglay po nito yung lakas ng hangin ng 116 kilometers per hour malapit sa sentro at abuso na umaabot sa 190 kilometers per hour. Kumikilos po itong si Bagyong Francisco Pahilaga sa bilis na 10 kilometers per hour. Natili po itong malayo sa anumang bahagi ng ating kalupaan, but mayroon pa rin tayo nakataas na wind signal number 1 sa area ng Batanes at northeastern portion ng Cagayan, kasama na po dyan yung Babuyan Islands. And bukod po dito sa possible na bugso ng mga malakas na hangin, posible pong makaranas din ng mga pag-ulan at times heavy rains po yung ilang area din ng Batanes at Cagayan, dala nga nito ni Bagyong Francisco. So expect po natin is patuloy na kikilos ito Pahilaga and then magre-recurve ito patungo dito sa may karagatan south ng mainland Japan. Ang paglabas po nito ng ating area of responsibility ay tomorrow evening or Friday morning. And kasabay po nito ni Bagyong Francisco is nakaka-apekto din po yung habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. So dito naman po sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Negros Island Region, posible din po tayong makaranas ng mga scattered ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dala naman po ng habagat. Possible paminsan, malakas din po yung mga pag-ulan na ating mararanasan, lalong-lalo na yan sa area ng Palawan at Occidental Mindoro. Kaya pag-iingat at pagiging alerto pa rin po, lalong-lalo na sa mga areas na prone sa flash floods at landslides. Also, meron tayong isang pang minomonitor din na bagyo sa labas naman ng ating area of responsibility, si Tropical Storm na may international name na Higos. Ito ay huling namataan sa line 2,360 kilometers east of southeastern Luzon. Westward po yung pagkilos nito sa bilis na 20 kilometers per hour and possible na pumasok ito sa loob ng ating area of responsibility tomorrow evening. Ngunit nakikita po natin na magiging mabilis lang yung paglagi niya sa loob ng FAR, which is by Friday morning or afternoon is lalabas na din po ito ng ating area of responsibility and wala rin po tayong ina-expect na magiging epekto nito sa anumang bahagi ng ating bansa. And also, dala din po ni Bagyong Francisco, may nakataas din po tayong gale warning sa northern and eastern seaboards ng northern Luzon, so saan mapanganib po yung pagpalaod para sa ating mga kumbayang mangis, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Grace Castañeda. Magandang umaga po.
0: Maraming salamat, Miss Grace Castañeda, mula po sa ating mga masisipag na kasamahan mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. At sa pamamagitan nga po ng ulat na yan, maraming salamat po no, sa ating mga tagapanood at tagapakinig, sa ating mga naging nakapanayam ngayong umagang ito mula po sa PNP at sa CWC. At maraming salamat din sa ating mga nakatuwang at nakasama dito sa ating technical and production side. Andiyan si Boss Ravan Malilin, Madam Jo Marie Refarial. Maraming salamat din sa ating mga naging executive producers, Ms. Paula Antolin, Ms. Ali Gumatay. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang iyong nakasama, Al Corpus. Kita-kita po tayo sa susunod na programa. Ito pong magandang umaga sa inyo, mga kababayan, at mabuhay po ang Bansang Pilipinas.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
10: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
9: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
11: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
12: Ano nangyari?
11: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
13: Ako sir, ambulance driver ako.
12: Ambulance driver? Oh.
13: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
10: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
12: Dahil hindi na umabot.
13: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
10: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
12: Makapal yung simento.
10: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
12: These are the reinforcements.
10: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
9: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
12: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
10: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
9: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
11: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
12: Ano nangyari?
11: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
13: Ako sir, ambulance driver ako.
12: Ambulance driver? Oh.
13: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
10: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
12: Dahil hindi na umabot.
13: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
10: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. matibay na matibay na lahat.
12: Makapal yung semento.
10: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
12: These are the reinforcements.
10: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
9: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
12: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami.